0: higala, kumusta? Mayong buntag. Og welcome na sa mga kigsuunan ning lain nga Lunes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tubran. Sige po mga higala na Nukanta Live, Nagsibya Live from the heart of CTU Tubran Campus. Nukanta sa labing lanog. Og mas labing kusog nga ginusarang FM radio station. Diga to nagbalambuon nga lungsod nga mo ang lungsod sa Tubran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS W1 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sa gyapon paghigalan yung makauban, kini ang pubring igsoon, pubring silingan. Napada doon na sa respeto at pagmahal si King on Juriel Ascendiente.
1: Juriel Ascendiente, servisyo, waiting for people.
0: Bakiguban ko yung mga kegsunan sa Japan. Hangtod ta sa alas 9, kabuntagon karon. Igalaw ba rin sa wigsundi karon kinintibok sa kauras nga ito. Karong tulong manon, nga gisaba ko gisapuan sa LGU Tubran. Under the leadership of Tubran Mayor, Christian Daniel City Jumante. So, tingtibok sa kauras nga tulong manon sa Japan mga igsun. Ato'y panangat niya kaninyo karon kini mga nagbagang balita mga kegsunan. Ganiya na pati karos pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Ato maghigala kini kayo padagat kini balita sa The Freeman Vanat News. Ngayon man mga higala sa uban pa mga balita mga kegsunan labi din sa balita sa kalambuan sa lungsod sa Tubran. Samta mga kegsun sa gyapon mga higala ato sa mga dawaton aga report no? Sa itong kauban karon din sa studio mga higala ni Aislea Max Ascendiente mga kegsun. Samta mga higala ato sa pag-asawan ay mga nagkariyang issue karon ng may labot ang haring lungsod mga higala. Atong hisgut-hisguta doon sa mga kegsunan kini mga butang padayong kalabuan ng ito ang lungsod mga higala. Butang may kalambigitan sa padayong pagpalambo no? Ng lungsod sa Tuburan mga higala ubos sa administrasyon. Tuburan Mayor City Jumante. Vice Mayor Danny Jumante. Ngayon mas na konsuporta. Tuburan former Mayor Aljun Jumante. Tantan sa inyo mga greetings sa public service and announcements sa Gapon Paghahigala, no? Feel free lang to type this comment section karon kaya ito ni Tagaag Pagtagaan Paghahigala. Kini baga nag-view karon sa itong Facebook Live na sayo kaya nagkapadangan sila magkabinsahe. Kapitan Idol Dexter Clarite, may pagpabinog, may buntag. Mayong buntag, diha ninyong tanan idol. Ngayon man, by ninyo, Emmanuel Montero, nanggi, diha karon may pagpaminaw na binabay. Good morning. Ya karon sa Barangay Uno labi na gyud ni Neroni Nangi no good morning mga Neron no may pagpaminaw sa inyo diha tanang Nangi family. Yes Barangay Uno ni Dungwiwi no nga Nangi maghigala ko ang classmate ni no sa kuan mga higala since elementary pa gyud hatod na nag high school mga higa Dong Wilmer Wiwi Nangi karon diha no. Samta maghigala Romel Subang idol mayong buntag may pagpaminaw ni mo diha idol ya karon sa may ya, kaya hindi ang pawa maghihigala, no? Ang pagpabinaw may buntag. Huwag yung gunban, maghihigala ni Filubida Hinabi. May pagpabinaw may buntag sa maghihigala. Okay, mga kingsunan, arita maghihigala karon sa ito mga balita. Adig Lunes sa kabuntagon karon. Oras sa DYPS BT Radio, maghihigala alas 8:00, bis kabuntagon. Adlaw Lunes, mga kingsunan, pizza 24 sa Agosto 2026. Ang pagpabinog may buntag karon diha sa ito mga opisyalis ng Tagalungsod sa Tubran. Pinanguluhan ni Tubran Mayor City Jamante. Vice Mayor Danny Jamante diha karon sa LGU Tubran. Diha sa SB mga higala may pagpabinog sa mga konsyalis karon. Konsyal Wilfredo Fred Jamante. Konsyal Eugenio Arigo mga higala to Social Welfare Committee Chairman mga kegsunan nga may nag-abag o katabayayong usab ni former Mayor Aljun Jamante o Mayor City Jamante pagpalapad sa mga programa Sustainable Livelihood Program pagpalambunin ni mga igsun. Konsyal Hedio Arigo may pagpabina usab ni Kuya Konsyal Glenn Rigado. Good morning may pagpabina usab ni Kuya Konsyal Marvin Monterola. Ikaw ba mga higala karon diha ni ating konsyal Luis Butisoso o ating konsyal Carmel Luz Herona Suezo. Samta mga higala arita sa baga balita mga kingsunan arita sa messenger bro no? Baga balita giha po di sa The Freeman Banat News so, ya ato ang gi hukbit mga kingsunan arita mga higala karon diha 11 minutos na nagalabay sa lasotso sa kabuntagon na Barita bagahigala karon sa balita sa national dinhi mangahigala karon sa Philippine National Police. Sigod pa bagahigala gipadayon sa Philippine National Police ang pag-verify kung kinsa ang tagiya sa 357 revolver nga sakmang nasakpan nga gidala-dala sa usa ka 14 anyos nga tinun-an sulod sa ihang school bag sulod sa lang eskulahan dito sa lungsod sa Pinabungahan. Sa pahayag nga gipagawas niya itong Biyernes sa gabi, Agosto 20, 2016, gikumpirmar ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagka-recover sa pusil atul sa routine inspection sa maoga tunghan. Nagayo dayon og tabang ang sa kapulisan ang baga opisyal sa eskulahan kung nga nadiskubrahan ang arma sulod sa bag sa maoga minor ni edad. Sumala sa PNP, walay bala ang pusil o dihang nakitaan kini o anaa karon sa kustudiya na sa kapulisan. Ang uruna ng gibutiag sa baog bata nga mo'y naghupot subong armas ngadto sa pag-autoridad, ngagikan ngadto sa kabinet sa iyahang apuhan. Apan bisan pa niini padayon na panggisubay sa kapulisan kung kang kinsa magyod kini o kung nganong naa sila'y armas. Kung giunsa man mapagpasulod usab diya ang armas ngadto sa gipahugtan naman unta aga siguridad sa tungod no sa nahitabog pagpamusil sa sulod sa mga eskulahan sa mga nangaging adlaw mato dinar tatis ilaha na or ilaha pang sutaon kung doon na ba'y tulubagon ang bata o kung kinsa ang angay manubag sa bawga nahitabo. Subay sa Republic Act 93 or number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, gitugyan ang maong minor ni edad nga bata gato sa Municipal Social Welfare and Development Office alang sa ustong intervention. Ginaig usab ni Nartatis ang pagka-alerto sa mga personnel sa mga eskulahan o ang ilahang dali nga pagka-kaupakig-koordinar sa mga otoridad human nga nakitaan ang maong armas. Ano importante jud kayo mga higala no ang igong kaabtik mga higala paspas nga kidini abang pagkikoordinar sa mga personnel diya sa tunghaan mga tunghaan mga higala ngadto dayon sa atoang mga otoridad kun dunay mga sitwasyon nga sama niini aron nga mas mapugnan no ma-prevent ato mga higala ang simbako nga mga daotang panghitabo des mga tunghaan kay di na karon kakumpiyansaan mga higala kay di lang kausa mga higala kundi kaduha gyud no mahitabo mga higala nga usa ka kanang school shooting mga higala ang pinakangilngig katong ikaduha bro kay murag dagduwa og counter strike murag dagduwa og crossfire mga higala murag siyag na impluwensyahan sa online games mga higala kinig crossfire o kinig counter strike mga higala iyang gisuon nag video siya mga higala nya makita dito ang tumoy sa gidani ang armas mga kaigsoonan mura man og na ibadigam tong bata ibadigam siguro to iyang gidano o diya mura gil no? Makita din mo mura gil siyang duwa sa online games mga kaigsoonan so makita na to mausas na ka-influensya ani mga kuhan karon mga bata gabay responsable ani gabay nga nahita mong pagpamusil ini duha kay gayon tungod mga higala aning duwa mga higala deres internet. Wala nga magbinantayon kita sa pagkaroon, naging kumpinsaan. Nga to ang mga magtutudlo, magkadagkuhan sa mga tunghaan, kinahanglan, alerto kita. O diya, makikalayon kita, no? Nga to sa to ang mga kapulisan, labi na yun kay doon na tayo mga tagsa-tagsa ka mga pulis, nga gibidistino din sa mga tunghaan. So, kinahanglan yun nga makikuhan kita, cooperate kita, no? Kung gawa tayo, kuhan niya, buhaton, kinahanglan nga mag-dialogo mo diya sa mga pulis nga naanadistino sa inyong tunghaan. Aron nga mas mapalapdan pa ninyo no ang mga pamaagi kung unsaod nga malikayan kini maong susamang hitabo mga igsoon 15 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabundagon ang Philippine Standard Time sa DYPS BT Radio. Good morning may pagpabinaw karon ni Sir Joseph de Gracia Aspi mga kaigsoonan diha karos barangay Caridad Tumburan Cebu. Ma'am Munina Balsa Mabagid Aspi, good morning by pagpabinaw ug happy fiesta karon. Ya karon sa Barangay Caridad Tumburan Cebu. At the home of Aspi Lights and Sounds mga higala. So fiesta karon mga kaigsoonan diha sa Barangay Caridad. Happy happy fiesta din yung tanan diha. Anya labi na gyud diha sa pamilyang Aspi mga higala ug sa tanan nga mga crew sa Aspi Lights and Sounds. Doon na kong disco karong gabi mga higala. No? Diha sa Barangay Caridad Tumburan Cebu. Powered by Aspi Lights and Sounds mga higala. 16 minutos sumang makalabay las usus kabuntagon may pagpaminaw Duke Idol Garner Verano karon diha sa Barangay 5 diha siya hangga veterinary clinic panghigalaw diha karon siya hangga dorma diha karon sa kinini Greenville subdivision sa Barangay 8 ay pagpaminaw sa Bimambiki Verano igod ba di Duke Idol Garner Verano ato malagaron nga veterinary medical doctor nga ito galungsod maghigalaw Kapitan Idol Dexter Clarity, good morning may pagpaminaw karon diha no padayon paghigala matag adlaw sa Bado ang gihang lamian ug puno sa nutrisyon paghigala feeding program alang sa kabataan paghigala ug sa kinatibukang residente paghigala gustong mopahimo sa mga feeding program iya ning gitanyag paghigala iya ning gihatag libre mga kaigsoonan tungod aron matud pa di ka Kapitan Dexter Clarity aron makatuhop mga higala sa tibok Barangay Kugon ang iyang serbisyong tinud-anay 17 minutos na nakalabay sa Las Otsos, Kabuntagon, maghigalang gilugwayan matod pa magkakigsunan sa Cebu Provincial Government ngadto sa Dumintak Adlaw ang pagdili sa pagpasulod sa mga buhing baboy. Karne sa baboy o mga produkto ni ininga gikan sa Negros Island o uban pang mga lugar nga apektado sa African Swine Fever kung ESF. Gipagawas ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Executive Order Number 44 niadtong Agosto 22, 2026 nga naghulagway sa dugang 45 kaadlaw sa orihinal nga 45 kaadlaw gaban nga gilatid ubos sa Executive Order Number 38 sakop sa pagdili matod pa paghigala ang pagsulod, pagbiyahe, pagdala o pag-introduce sa Cebu sa mga buhing domestic wild pigs, presko, chilled o frozen nga pork, processed pork products o uban pang mga produkto gikan sa karneng baboy. Gitugutan usab sa bawga Executive Order ang Provincial Veterinary Office o Bansa Department of Agriculture and Bureau of Animal Industry kung bae mga higala ang pag-ila sa dugang swine products. Byproducts, materials o butang nga mahimong makakailap o mahimong transmission sa ESF. Matod sa provincial government, gikinahanglan ang gambas hugot na pagbantay tungod sa padayong presensya o hulga sa ESF sa Negros Island o uban pang apektadong lugar ilabi na sa duol kini sa Cebu o kanunay nga paglihok sa mga tao o mga produkto tali sa mga isla. Gimanduan sa mga otoridad ang pagpaligon o paligunon ang inspeksyon o pagpatuman sa mga pantalan, airport, pantalan sa barko, roll-on and roll-off facilities, pribadong landing areas o uban pang mga entry points sa probinsya. Maghigala. 19 minutos na nakalabay sa Las Otsos, Kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw karon. Hindi noy Bim Ablanya. Okay, Ati Biti Ablanya, das Barangay Dos, or nasa Barangay Dalungsod, Tumresbo. Ay pagpaminaw sa siyang apuron dito sa BGMP, das Tuburan District Jail. Di J01 Stephen Buok mga higala. Ay pagpaminaw ni Buda Sirdong ha. Apo ni Noy Bim mga higala nga nag-kwal karon no. May naasa guard house no. Guest entry mga higala sa Tuburan District Jail no. May nagbantay sa karon wari dalaw mga higala no. Tuburan District Jail mga higala. Batag adlaw Lunes o Biyernes no. Wa na pahuway na sila sa dalaw mga higala diha no. Mo resume ang dalaw nila diha mga kaigsoonan gikan Martes hangtod Huwebes. Martes, Miyerkules, Huwebes no. Pero half day magsugod og alauna sa hapon. Sa adlaw Sabado og Domingo mga higala mao nang whole day. Gikan mga higala alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon mga kaigsoonan. Okay, maghigala ba yung pagpabinog may buntag o belated happy birthday usab ni Dung Jodjon Ablan niya diha karon sa Barangay Dalungsod, anak ni Rebib, no? Nag-birthday kagahapong adlaw. Salamat kayo kay nakatilaw na santa. Gagungkong kayo. Panit or kubal sa inasal. May pagpabinaw ninyo diha. Dung Jodjon Ablan niya o di, kwa, ni Day Charlene, no? Igsoon po ni kinidiang ni Dung Jodjon, no? May pagpabinag may buntang yun na karos Barangay Dalungsod. Arita mga higalas, balita mga kegsona sa maton pa mga kegsona nagpabilin gapon sa gawa sa par ang bagyong Saudel. Nagpabilin gapon gawa sa Philippine Area of Responsibility o par ang bagyong Saudel sumala sa pag-asa. Alas 8 sa gabi di atong Agosto 23, tuig 2026. Samtang usa pa ka tropical depression ang padayon usab nga gibantayan sa pag-asa nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Padayon usab karon ang pagmonitor sa pag-asa sa kahimtang ug lihok sa duha ka mga weather disturbances. 21 minutos man kalabay alas 8 sa kabuntagon paghigala arita sa tuag bagabalita karon sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Arita paghigala sa hindi mga higalang kapulisan di katuag lungsod paghigala. Matod pa Tuboran Municipal Police Station nangu sa 911 hotline atul sa barangay visitation. Padayon nga gipaduol sa Tuboran Municipal Police Station na ngadto sa komunidad ang serbisyo sa kapulisan ug kaandam alang sa emerensiya pinaagi sa regular nga pagbisita sa mga barangay ug paghatag og impormasyon ngadto sa katawhan. Kabahin niini nagpahigayon ang gabaga personnel sa Tuboran Police or personnel sa Tuboran Police ug gabaga barangay visitation sa barangay Puta Tuboran Cebu diin gipunting ang pagpalig-on sa panag-uban o koordinasyon tali sa kapulisan o komunidad ingon man ang gapagpahibalo bahin sa Unified Emergency Hotline o 911. Atul sa baong kalihukan, nagbutang ang mga kapulisan o mga sticker sa 911 hotline ngadto sa mga dali makita ng mga lugar sulod sa baong mga barangay. Gipahinumduman usab sa mga residente nga mahimong mutawag sa 911 kung aduna emerensiya aron makadawat dayon og tabang gikan sa tukmang mga emergency responder. Ipasiugda or matod pa paghigala sa baoga kalihukan nga kamahinong danon sa pagkahibalo sa hustong numero nga tawagan panahon sa emerensiya og ang pagkaandam sa matag usa ka usa sa pagatubang sa mga wala damhang nga mga sitwasyon o mga panghitabo mga higala. Pinaagi sa padayong pagbisita sa mga barangay o paghatag o impormasyon, giauhag sa Tuboran Municipal Police Station ang tanang residente sa mga magpabiling alerto na hibalo o responsable aron makatabang sa pagmintinar sa usa ka luwas o siguradong komunidad kung adunay emerensiya, palihog tawag sa 911. Kining 911 ha, ang uban bro, maingongod sila nga, police ay ato ang makuntak ana. O doon ay disgrasya, pwede gihapon ha? Pwede gihapon, 911 mga higala, muna siya ay ginahimong centralized, no? Nga, number mga higala, sa tibuok ka nato gadasod mga higala. No? Butawag ta mga kaigsunan anang 911, nagkinhanglan tag-ambulansya, pwede kayo kay Murili rana dito mga higala po, no? Sa ato ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang gusto ninyong paruspundihan mga higala mga paghitabo. Arita pagkakaigsunan sa duga pagkabalitas kalamuan ay ato galungsod Tuboran Police ni paligon sa checkpoint operations. Nagpahigayon og intensified checkpoint operation ang mga personnel sa Tuboran Municipal Police Station ubos sa direktang pagduba ni Police Major Geoffrey D. Grande, ang Chief of Police ng katong galungsod. Isip kabahin sa padayong paningkamot sa kapulisan nga mapaligon ang police visibility, mapugngan ang mga kriminal nga mga kriminal nga mga kalihukan ug masiguro ang kaluwasan sa mga motorista ug katawhan. Gipunting usab sa baongga operasyon na ang hugot nga pagpatuman sa mga balaod ug regulasyon sa trapiko, pagsusi sa mga dokumento sa mga sakyanan ug mga driver, ug pagpugong sa pagbiyahe o pagdala og mga illegal nga armas, gidili ga droga ug uban pa mga illegal nga mga butang. Pinaagi sa aktibong operasyon sa kapulisan sa lungsod sa Tuboran padayong pagpatuman sa balaod, padayong gipakita sa Tuboran Police ang ilahang pasalig sa pagbintinar sa usa ka luwas, malidaon ug hapsay nga komunidad. Gihangyo usab sa kapulisan ang tanang mga motorista o katawhan nga mosunod sa balaod ug regulasyon o makigtambayayong sa mga personnel atol sa police operation. Ang mensahe sa Tuboran Municipal Police Station, ang inyong kaluwasan mao ang among prioridad. Magtinabangay kita aron magpabiling luwas ang atuang lungsod sa Tuboran. 25 minutos man kalabay las 8 ka butagon may pagpabinog may buntag karon ni Agaw Pulinar ni Bria maghigala og dayday wina ni Bria karon sa Barangay Alegria Tuboran Cebu. May pagpabinaw niyo di Agaw. Salamat kayo diha sa iyo ang gana kalabay fiesta po no. Atong adlaw Sabado. Apo gihapon no nagsunod-sunod gini nga tinagingting kayo. Ya karon murag atopos karidad bro. No, mahing pagpabinag, may butang kinindaghang kayong piyesta, bro. Di kong piyasaan. Siguro, buyawan tag hebla ron. No, so, mahing pagpabinag, may buntag diha karon, no? Ni Agaw Wina, or ni Agaw Kinidi ang Pulinar, Titing ni Bria, no? Sa barangay Alegria karon. Indot yung abnido kay ni Bria niya, nagpuyo siya sa Alegria. Mahing pagpabinag sa diha karon ni Alegria, Kapitan Jeffrey Balin, og ni Konsehal Titing Budikilyo. Bernie Gadja og Chocardo asin jente mga konsyal natong amigo dia. Oh, ingon man si Ermi Pipito. Ay pagpabilog may buntag yo dia mga councilors. Samta pagkahigala. Arita baga kaigsuran. Sa duga baga balita baga kaigsuran na pulis or tuburan pulis menghigala na kigtambayayong sa Barangay Anti-Drug Abuse Council meeting dito sa Barangay City pa di Katogal Lugsod sa Tuburan. Ipahigayon sa mga personal sa Tuburan Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Mark Anthony Zamora ang Barangay Visitation og mitambong sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badaka meeting sa Barangay Poblasyon 7 Tuburan Cebu. Tumong sa mong kalihukan nga mapaligon ang koordinasyon og pagtambayayong talis kapulisan og mga opisyal nga barangay sa opisyal sa barangay og pag-atubang sa mga isyu may kalabutan sa illegal nga mga illegal nga droga, pagpugong sa krimen, pagbintinar sa kaluwasan og komunidad. Atol sa maong meeting, gihisgutan na nagkalainlaing mga kabalaka og mga lakang aron mas mapalambo paangga pagpatuman sa mga programa batok sa illegal nga droga ingon man uban pang mga pamaagi alang sa kalina og hapsay sa maong barangay. Matod pa sa Tuburan Municipal Police Station, ubos sa direktang pagdubala di Police Major Geoffrey Grande nga magpadayon ang ilahang pasalig nga magtinabangay uban sa mga opisyal sa barangay o mga stakeholders sa komunidad aron mapalambo ang usa ka luwas malinawon hapsay o gawas sa illegal or luwas illegal nga droga nga komunidad. Ang gamaong panagtambayayong nagpakita sa kamahinungdanon sa hiniusang paningkamot sa kapulisan, lokal nga panggobyerno o katauhan na aron na mapreserbar ang kalinaw o kaluwasan matag barangay mga higala. Arita mga higala, duga mga balita. Arita ni Islia Max Asingente. Ay hakaroga mga balita karon.

Kent Marcial Katubis ug sa tibuok staff sa Municipal Agriculture Office alang sa ilang suporta sa buong kalihukan. Gidaig or gipadayag usab sa LGU Tuburan ang pagpasalamat ngadto sa ATI RTC 7 alang sa pagpundo sa maong pagbansay pinaagi sa maong programa gilauman nga mas mapalig-on paangga maong sektor sa agrikultura. Ang ato mga kaigsuunan, ang ato ang pagkabalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, paghihigala sa kamaanindot o mapuslanon nga kalihukan manghigala alang sa ato ang mga mag-uuma. Ha? Kining sa ato siya bro, sustainable community vegetable value chain sa gulayan sa barangay manghigala project mga kaigsuunan. Muna kung gingon manghigala. Ang padayon nga pagsuporta sa ato ang pangagamhanang lokal ng ato ang galungsod since before pa manghigalas pamunuan ni former Mayor Aljun Diamante ang ilang pagsuporta sa mga mag-uuma kinahanglan ato gitawang hangpon manghigala. Okay. Sus. Wala ta manghigala ka ng singan, anay? Advantage kay tabaga higala. Nga ang ato ang mga namunuas ang lungsod doon na gidakong paglantaw na ito mga mag-uuma. Kay tagsa na lang karon manghigala, oy. Ang mga leaders o sa kalungsod manghigala, tuod, permanente man na silang nagsuporta sa habig sa agrikultura manghigala, utob sa mabot silang pundo. But diri sa ato ang lungsod manghigala, si former Mayor Aljun Diamante, mas gipalapdan pagid manghigala, pinaagi silang connections, pinaagi manghigala sa ilahang mga katambayayong, mga national government agency, no? Katambayayong, mga kadagkuan, opisyal sa mga maong ahinsya sa gobyerno manghigala. No? Ipangitaan na nagpaagi manghigala nga mas mapunduhan pagyod mga igso kining ato ang kinibang sa habig sa agrikultura mga higala. No, kay ubang mga lungsod do na magita ana, na magita mga higala budget no para sa tuang Municipal Agriculture Office at tagsa-tagsa ka mga munisipalidad. No, but kung mula na ato sa ligan mga kigsunan. Ha? Labi pa kay ang ato ang lungsod 54 barangay, kita mo pinagadakong lungsod sa ha? Tibuok probinsya sa Sugbo. Now di kaigo mga higala, di kasapar mga kigsunan. Muna nga pinaagi mga higala sa dakong pagpaningkamot, no? Pangitag pamaagi mga higala, pangitag idea, strategiya mga higala ni kanhi Mayor Aljun Diamante o karon gipalapdan ni Mayor Cid Diamante mga higala. Diskansaw kay ta mga kaigsuon mga mag-uumas bukid. Muna nga tong hangpon, no? Kining mga nagkahiusa mga mag-uumas matag kabarangayan mga higala. Ayaw gininyo kusiki mga igsoon. Mong ginay ako ang okay kita malabay ratas kalibutan mga higala. Mabot ang panahon puhon, no? No nga mupuli na sad ato mga bagong henerasyon mga higala. Now kundi nato mga higala tinud-on sa paghangop ning mga programa sa agrikultura mga higala. Usa may atong matunol, usa may atong mapasa nila nato inikabot sa panahon mga higala. Labo pa karon mga higala nga nag-anam og kalisod. Ha? Nagkalanam o kalisod ang pagpakabuhi ng kalibutan na karon labi na yung di akas Pilipinas mga higala. Tingin pa ita. No? Sa ako nang gingon mga kaigsunan ato ang nasod mga higala. Purting gamaya, purting daghanan tao. Ya, daghang kintao, way trabaho mga higala ang kadaghanan. Ang ubang mga nasod like dito sa Amuas, Canada, silingar mami dito sa Toronto, tanyo ha bro, no? Dito sa Amuas, Canada, ni Bro Roland Butoy. Sus, dito sa Amua, nagdaghan ang trabaho, pero way trabahante. Ako ang Amuang nasod, wago na mumuhurot og tuyok. Ha, ni Bro Roland Butoy, ang Canada. Sa kadako, sa Amuang nasod, dito sa Canada, mga higala. Ha? Kurtirang gamayan tao, mga kigsunan muna sila ito, di maglison. Dato ilang nasod, mga higala. Mogi na nanguha sila, mga OFWs diri sa ato ang nasod kay kita gila man tang kugihan. Kugihan sa adlawan, kugihan sa gabi kay nanaghan magmayo. Gila kita sa kagugihan tang mga Pilipino. Ya tungod sa tong kagugihan mga higala. Di lang sa adlawan, sa gabi mga igsoon. Unsa may parahan, unsa man tay? Ha? Kaugmaon sa tong kabataan mga higala. In terms of agriculture magsige lang tag pangangkat dito sa gawas nasod. Ha? Magsikita antos maghigala pagpalit ani mga produktong utanon ng higala mahal kayo? Muna nga, muna akong gipasabot mga higala. Atong gipasabot, no nga. Di nato ni siya usikan mga higala karon. Ang mga pagpaningkamot sa ato ang mga namunuan sa tuang nungsod. Kasi kung nasa kong gingon, manglabay rata mga tao. Si former Mayor Aljun Diamante, kitang tanan, kamong nagpaminaw karon mula bay rata ng kalibutan na.

0: ang pangutana. May kaparehas babakaha ni former Mayor Aljon Diamante, Mayor Sidi ug ni Vice Mayor Danny Diamante nga moabot sa tuan lungsod manghigala ug naglantaw nakatiman na ato mga mag-uuma. 40 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga igsoon. Arita mga higala sa ato ang gabaga greetings na hinahinayan talinge. Murag ng pundok naman po din mga igsoon. Ano sa'yo din ato maato mga igsoon? Si Ma'am Amelita, good morning ni Mudha Ma'am. Ini masipyas Ma'am Amelita eh, dias barangay Idalungsod. No? Dias sa si Chokotkot, no? Belin Binuliraw. Good morning sir, pasyat at diri si Mama Uangandos. Sa ako mga anak o sa ako ang bana nga si Sintilianos. Akong uyuan o si Tio Boy Incabo, Tio Rini Lianos, salamat sir. Ana, yun, no? Di kaingon nga may pagpaminaw sa kuwang Paris. Ha? Isura na Paris, bro, Paris Nilas. Paris Arios, no? Ana, yun, dapat proud ka na nagpaminaw ang imong bana. O, di ba, na? May pagpaminaw sa diha sa Barangay 1 karon. Ang inyong numero 1 nga barangay konsehal sa Barangay 1. Numero 1 sa Barangay 1, Christian Lucante mga higala. Ay pagpaminog may buntag ni Budha dong. Good morning Dong Yel. I-congrats ko sa baga player nato sa basketball dito sa Barangay 1 na nag-champion dito sa Barangay Monte Alegre Basketball League. Daghan kayong salamat. Grabe ka supportive mga higala. Kinis konsehal Christian Lucante Barangay Ixon. Kamu dito sa Barangay 1 labing pigis mga batanaw di gilbo magbahay sa ka-supportive nini. Gawas nga supportive di siya sa uban nga mga aspitos kalambuan sa inyong barangay. Sa basketball, mga higala, nakatutok po ni. Suportas mga batanon. Parisa ni mga higala ni Dong Troy nga Abakita diha. Ha? Kinis Dong Troy Abakita. Kamu diya sa barangay uno. Pwede po kayo na ninyo na ikuha na. No? Okay. Labi na siya mga batanon. Ikanas Dong Troy, grabe na, ilado na. Ha? Kaya kayo sa basketball ni Adto. May mga agi gina ni Adto, mga higala sa basketball. No, mangita gid mo diha og tao mga higala nga makatutok ninyo og angay no angayan ba ilisod na magkwanta og partig basketball nya mo coach nato di kamo duwa kanang nay mga agi gyud no kanang nay mga legends ba mga higala may pagpabinaw karo di Dong Troy Bakita das Bergeo no og diha karo mga higala ni Dong Remel Albanio may pagpabinaw ni das Bergeo mama. Okay, good man, mga higala karo ni Paribro Jimmy Lumakang naku karo diha og ni Ati Arlinda Lumakang. Ayon pagpaminog, may buntag ninyo diha karo nati sa kuan. Diha karo sa Barangay Himamas, Uwangan Dos. O, advance sa pipista diha, ugbang adlaw. Anha sa Barangay Himama diha sa Sitio, Uwangan Uno. Ilang agaw agta, labandiro mga isoon. Ingko nga, gaw. Ano man imong aplido? Labandiro. Sakto sad ko imong asawa. So may aplido ko, labandira po to. Siya di gawin. Labandiro, gihapon. Aon lagi ba? Ay pagpabinaw diha, agaw-agta, labandiro. Ya karon sa Sitio Wangando, Uno. Yes, para kay mama. Chin Mourinho, good morning ni Mudha Gaw. Ni Inday, kini Inday, is Liam Max ko no. No? Og si Yvonne Hill. Good morning, Brad. Good morning, sabdi mo diha, Brad. Ha? Usam ni uniform ni Brad nagsul obrig mo rin PCGA ni yung uniform sa kuwan ni Day si Sir Yvonne Hill kung taon ni kauban diha sa kuwan no? Diha sa Tubra Zion Baptist Church mga higala diha sa dahani Pastor Tan Jose mga igsoon Christopher Montesilio Hilo Idol niyag si Alejandro Pinka Bird Nudge Pink may pagpaminaw ni Muda. Magpaminaw jud kuno sila mga higala sa kauswagan sa tuburan Pirmi Parts Alejandro Culigado Pinka mga Culigado kaliwa na din mong ni Consul Nilsson Culigado pat o ni Cap Brigade Culigado no? Karoon pa din ko pat nga parinti sa din mga Culigado no? Kunya matod pa niyo sa tubro pag amping ko no? Pinka part maayong buntag niya o amping salamat kaya din mo diya part ha. Niya si Christopher Botisilio Hi Idol og si Arlon Parilla Munares agaw amigo Arlon Parilla Munares dias ang kandingan karon ni Kael dias may highway barangay 1 Tuburan Cebu nagkaanam mga higala karon og kadaghan ang mga pwede na tong mapalitan diha mag-anam kog sibog ang kauswagan sa tuang lungsod bro bisan sa mga gagmay lang, mga edipisyo, mga gagmay tindahan, makita ginato. Kay kana, naghimo silang negosyo diya sa ato pa, nangyawat nga makahalin. Kay nakita siguro nila, nga, ay nagin ang ato ang lungsod. Eh, sa ato kag lugar, manghigalang mingaw. Way kalambuan, manghigala di, mingaw, manghigala, wa, sige magnegosyo. Kay kisa may mamalit, manghigala, magtukod kag tindahan, mga igso. Gawas og ha? Parehas anang gihimo na to di Astuburan 360. Di former Mayor Aljun Diamante nga pagpirmiro ana bro, kaingon. Ha? Ang mga tao nga anong naa man na naghimo og restaurant si Aljun Diamante di hatumoy anang bungtod. Aperti panayo ah. No, nya ngano na naghimo convenience store nga wa may tao diha ko no. O di man na ingon nga negosyo nga makakompetensya sa mga daggagmay negosyante sa tuang lungsod. O sana siya kanegosyo manghigalang kasagaran pilde. Ha? Kaya nga naman, haros naman in town po na manghigalang nga mo'y mukiter sa itong mga bisita diri manghigala. O gawas siya na mga kaigsunan, kanang negosyo ha manghigala, wala na ingon mga kaigsunan nga gihimo na ni Mayor, former Mayor Aljun Diamante manghigala diha nga, para si ihang kaugalingon rang interes. Muna'y sintros atraksyon sa itong lungsod, sintro manghigala sa kalambuan sa atoang lungsod, labi na gisabig sa turismo manghigala. Ngano, maila ang atoang lungsod sa tuburan, dugukan sa mga daghang turista manghigala, wa pa ng tuburan 360 diha mga igsoon. So, sa impact manghigala kung ang usa ka lugar mga kaigsoon na dugukan o turista, kinsa may bulahan, sila rade, kita tanan mga kaigsoonan. But, imagine mga or hinumdumigod mga higala, nga kanang tuburan 360 mga higala diha karon. Wala na maka-apiktar mga higala sa mga gagmay negosyante sa atoang lungsod. Gani nakatabang na sa mga gagmay na inabuhian sa atoang lungsod. Di ba? Just like sa mga habal-habal drivers. No, niya ako sang ipibaw rin kini mga uban karon, no? Nga mga duna mangi mga lugar na karon bro. Na dunay mga naghabal-habal, labitaw bro. Like anang mga, like diha karon sa BGMP, mga inana, no? Nanagay mga pasahiro ba? So ato lang intawong ipahibaw ha nga kamong mga habal-habal drivers, wala gyud makabuot ninyo ha, kung gusto gyud mo manginabuhi di, basta lang sakto mo, kumpleto mo sinyo hang dokumento. Kay do na magoy igon mo nang uban nga dili na mo pwede kakuha sa inyong pasahero dire inyong gihatod. Kay do na sila nagbuot-buot man lang ning uban, no? Mo na nga kana mga higala na lipay ta nga dunay mangingon ana sama aning 360, sama nang BGMP ron diha nga dunay mga dalaw mga higala. Nagpasalamat gani ta ana mga kigsunan nga natukod na tungos paningkamot ti former Mayor Aljun Diamante aron kita mga gagmay mga nanginabuhi like habal-habal drivers makapanginabuhi sa dintawon ta. Dili na tupunggan ha, dunay ra bay nagdunggan na to nga nagpugong-pugong mga higala. Unya anak pugong ang pangutana, may lisensya ba og rehistro og rehistrado ba sa tuang munisipyo mga kaigsoonan. No, kay ato lang klaruhon kay nalipay ta mga higala, no, nga dunay mga tourist destination, mga lugar mga higala nga gidugukan og mga tao mga higala aron mga gagmay nga ginabuhi maka kwarta sa itaw ginagmay. No, sumanay kung giingon mga higala. Kiningong mga lugar like anang tuburan 360 mga higala wala na, no, kay gi-issue ra ba na? Singon nga gihimuan kuno og nindot kay karsada ang 360 kuno. Oy, for the information nga tuswa makahibaw mga higala, unang natukod ang karsada mga higala diha sa Alegria hasta ng Titayan paingon dito sa Bangkito. Gihimo na dili tungod mga higala sa Osaka lugar lang o usa lang ka barangay mga higala. Gihimo ng karsadaha aron kapahimuslan sa dili mo minus labing minus 11 ka barangay mga higala tungod og alang sa kahamugaway sa itong mga kigsuon ng tuburan ng mga mag-uuma. Kaya dili lang yung mga higala panginabuhian nila diha mo'y target ato ang karsada diha. Okay, kinirbang usahay, kinimanggong usahay mga higalan tao, manggin na to mga higala mapugos, no? Kinikuman tao mga kaigsunan kay natural man na mga higala, lamas man na sa pagpanirbisyo mga kaigsunan, labi na sa politika, na kung mudawat tagpagdaig, mudawat sa gitagpagsaway mga kaigsunan. Pero kita mga higala na atas kahanginan, siyempre kita mo, bagsad ta aron mapasabot nato mga higala ang katong mga tao mga kaigsoonan nga naghimo og mga kwan mga higala sayop nga impormasyon. No, muna nga kana diha, no, gato sawa maka kinibong uban, no, kana na ang maghimo na lang yung istorya kay ang siguro ha wala na lang mutuo nila mga higala. Yang uban himo og dami account. Taghan kini ron kan mga naghimo og mga dami account mga higala. Nga sakit man kini sila dugha no nga magpaminaw sila diri sa ato ang tulumanon nga atong ipasabot. Ug unsa gina diha na mga higala na mga kalambuan nga atong gihisgutan. Now kung sakitan mo mga higala maminaw, dili hinuon. Katong mga kontra sa kininiya ba mga higalang kalambuas to alungson, ganong kontrahan man mga higala kung siya mga nahitabong kayuhan to alungson. Kung mahigugmaon ka sa kayuhan sa tuuna, higugma ka sa tuang lungson, ipangga ni mga tuang lungson mga higala alang sa umabot atong henerasyon, now atong suportahan kung siya mga nahitabo sa tuang lungson. Wala nga sa katong uban, bro, sakit silang dunghan, magpaminaw siguro radyo, ako rin katambang ninyo, mas laki lang nagapas yung ilong. Aw, unsa may magadungog ang ilong bag dunggan-dunggan day. Mas laki og kinini ang kuan kinini ang dunggan mas laki og gapas yung dunggan di mo makadungog. Ang kining atong gisgutan nga kayuhan sa tulungsod para lang ni ngadto sa mga tawo mga higala nga tinud-anay nga naglantaw sa kayuhan sa tulungsod. Kay kanang kasadaha di mga higala from Barangay Alegria or from Barangay Kugon mga higala. To Barangay Bangkito mga kaigsunan. Ipa ang mga barangay nga naas kilid-kilid ana mga higala nga kaniadto nag-anto sa karsada mga kaigsunan manapa ra mga higala. Panahon ug magbaha mga kaigsunan tanggong mga igsoon. Mangutan ana mga tawo nga nagpuyo diha mga higala ug unsa kada kun tabang ang karsada diha mga higala. Pagkabutang ang karsada diha mga kaigsunan, well ang mga diamante mga higala particularmente si former Mayor Aldon Diamante, dama siya ika-afford mga kaigsunan, muna nagtukod siya diha Oktubre 2016. Kita nga, niyaratas ubos, malipay takay, mapiskan ta mga higalas mga kayuhan niya na, like ako, na masahiro ko gabal-habal, o sahay, mamasahiro sa ko mga higala. Na yung muna og da series, kay gusto mo tanaw, ukusan ng 360 mga higsoon, na di mangita ng terustangan na ikaw galing mo sa kinan. O, mangitag habal-habal. O, siyempre, di, kita nga habal-habal. Ha? Nakapanginabuhi ta mga higala. No, so yun na ba? So wala man na makakupitinsya mga kaigsoonan sa gagmay negosyante sa tuang lungsod. Muna importante, no? Nga nakahatag banig tabang sa tuang lungsod, dako kayo mga kaigsoonan. Dako kay tabang sa tuang lungsod mga higala. No, ang kining tourist, no? Giila na nga tuang lungsod sa pagkakaroon mga higala. SMNI, diri ay mga higala atong nakalabay ng adlaw. Kay pag, ha? Pag ganang kuan mga higala ba? Pag feature mga kaigsoonan sa mga nindot potensyal nga mga tourist destination sa atoang lungsod mga higala. O, so nagbaniog na tas tibok nasod mga higala. Nya, mingon sila nga, baniog ba eh? O, sa may indikasyon nga nganong nailata sa tibok nasod sa Pilipinas mga higala. Kana mga turista mga higala, ipana ninyong mga tao. Ah, kana dihas tinglin nga, glin nga diamante na amang ginadihas may terminal mga higala dahil sa Cubs Kugon. Pangutan-ana sila. Gikas pagsugod hangtod karon mga higala dahil sa Tuburan 360. O pila na katao nga suot o gawas dyan sa ato ang taga-tuburan din na sila. Tagalag yung dapit na siya mga kaigsoonan. O kana mga higala mo indikasyon sa paglambo sa turismo sa tuang lungsod mga kaigsoonan. Okay, si TV Notos na yung nahabilin mga kaigsoonan. Ha? Sus, purbida. Mingol din sila eh. Ano na yung mag-mupos dyan sa Tuburan Kakong. Ha? Kisa ito yung nga na ito, Richel Barsinas. Ay, sus, berbinahin ko nga. Sus, makaingon ko ba, tabunay na lang ginang gapas ng imong ilong. Ah, ayaw na ng ilong. Kay Lizod, kaya nag-anak ni maibutas mong ilong, bildo na lang kuwang. Nga murag kag naakas, unsa yung nga, anak, ni muskitero yung tabla. No? Ayaw po, ari lang, dahil kininang usam ni si Richel Barsinas, babae ni, lalaki. Ayaw sa ilong, dahil ha, dong, aris dunggan. Kailangan kita na ako, aris ilong. Ana, gina, no? Ang unsay mga kayuhan sa tuang lungsod kinini ang katungod sa katawhan tuburanon nga maghibaw mga higala pinagi sa tuang pagsibya. Greetings, may pagpaminaw og may buntag ni Sir John og Mampi Ikot sa Barangay Uno. Kung ano yung mga suod po diya sa Barangay Uno, labi na gyud si Bart Ali Hurlano. Bart, kumusta ang ato ang kuan diha ron? Ang ato ang mga pananom ron diha. No? Gamit ang organic fertilizer. Ha? Kini si Bart Ali Hurlano. Kung gini siya mga higala. Very kinini ang pagitawag niya passion po niya mga higala ang agriculture o ang pagpananom mga kaigsoonan. No? Kaya nahabit yun niya o niya dili siya mahimo mga higala sa usak adlaw o di siya kakupay sa iha mga pananom niya. So habit na sa din niya ihang passion ang agriculture po mga higala. Diha karo di Bart Ali Orlando may pagpabinaw sa Barangay Uno. O si Kunsihal Atan Dasilio diha karo sa bay Barangay Apalan. May pagpabinog may buntag niyo diha ni kuan karo di Dailisa Dasilio. Og ingon man diha karo ni Ma'am Gemma Sarlatan. Andam ng Mualagan din yung taga Barangay Apalan, Ma'am Gemma Sarlatan og ni Sir Abner. Ah, dito karon sa Barangay Bulwang, Sir Abner Arniho. May pagpaminaw Mari Mary Arnado usab karon diha sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu diha sa Skina Cads karon mga higala. Good morning may pagpaminaw ninyo diha karon. Ah, unya sa Barangay Dos, Consul Audit Presbitero may pagpaminaw ni Ma'am Faith Presbitero. Og si Mr. Ivan Riosa usab karon may pagpaminaw das Bintik Pro Audio das Barangay Dalungsod, no? Sir Rinaldo and Ma'am Punciana Pilayo diha karon sa og inday rin rin karon diha sa Barangay or diha sa Sitio Matnog Barangay Putat. Si Boss Alan Uyua, good morning nimo diha aron Boss Alan. Diha sa Barangay Kugon karon diha si Muhang Motor Parts, no? Oh, kumusta maron diha, no? Sa inyo daghan nagpaayo diha si Muhang Shop karon, no? Boss Alan Uyua, diha sa Barangay Kugon, diha sa may mantaw kwan, Sambag. Oh, di na Sambag diha. May Kasya, ha? Kasya Barangay Kugon Tumburan Cebu. Og diha karon ni Nanay Nini Jamanti Butal. Ay pagpaminaw og ni Nanay Nina Lariosa karon diha sa Matnog. Og ni Ati Mamay Lariosa og ni Konsyal Pari Jerry Lariosa. Pre, pasensya jud kayo atong pistas kalunsing. Andam na jud kayo ko. Ha? Nakaimpake na jud. Pero usaon man ang atong amigo Pari Taxki Gutual mura man og kinini ang ha? Mura gipugan sa kusog kayong hangin. Gawa man gyud kaabot dito sa among gisabutan. Ha? Unsa to pre hanging itom? Nagpugong. May pagpabinaw og buntag karon diha di Pari Taxki Gutual. Diha karon sa Barangay Dos. Og si may pagpabinaw diha karon sa diha karon sa Barangay Putat ni Boss Ray Briguli maghigala. May pagpabinaw may buntag ron mo diha Boss Ray Briguli si Antubigan diha karon sa Putat, no? Og ingon man si Nanay Hiniro sa Pahis diha karon sa Barangay Kugon. May pagpabinaw may buntag Boss Marimiri Arnado kung usbon. Diha karon sa Barangay Putat maghigala diha sa Skina Cads, no? Siyang itiri karon og siyang barbecue stand, no? Good morning karon niyo dag Dong Elton Jan og da iba mi kidini ang Arnado. O diha karon ni Sir JJ Julius Lanterna usab karon sa Barangay Bagasawi. May pagpaminog may buntang ni muda Boss Jay, no? Og ni Sir Chito Isidro Ma'am Litit Isidro sa Barangay Size. Good morning may pagpaminaw. Unya mga higala sab karon may pagpaminaw sa Barangay Alegria Titing Modikilio og ni Ma'am Perlita Modikilio, no? Og si diha sa Barangay okay, diha sa Barangay Uno ni Kanhi Konsyal Linlin Kumahig og ni Ma'am Ibyang Kumahig. Ya karon sa Barangay Uno gyapon diha sa ilahan ni Konsyal Marvin Monterola, si Kuya Boy og si Ati Diven may pagpaminaw karon diha sa Barangay Uno, no? Mga Monterola family. Oy good karon diha maghigala sa Barangay Utso, no? May pagpaminaw ni Boss Dodo Hilito karon diha sa Nuak nga maghigala, no? Barangay Utso, no? May pagpaminaw sab diha karon sa Barangay 5 ni Ma'am Leonela Bardoquillo Hofstetter mga higala, no? Diha karon siya hanga apart hotel mga kaigsoonan. Na nagkuha na ron mga higala siguro ay sunbathing diha siyang maanindot kay swimming pool mga higala. Diha sa Leonela apart hotel, no? Ni Ma'am may pagpaminaw Ma'am Leonela. O gingon man mga higala karon diha ni sa pamani. Okay, doon sa Barangay Amatugan, Kapitan Alexander Dakwa ka, pasensya kayo. Oh, nga wagyo ko ka anha sa imuhang imbitasyon, dias fiestas hunghungan. Oh? Nagunahuna, biyagit puntahan ko, but doon lagi tayo mga importante kayong lakaw, no? Taka-bisita ninyo dias Barangay Hunghungan. Kusog kayo tayo, bro. Anang hunghungan. Muna siya ay kanang tunga-tunga na siya sa, muna siya lugar nga tunga-tunga sa Amatugan o Kalangahan. Diba naam na sa elementary na to ng lain-lain nga klases mungtod diba na yung gitawag og plateau muna siya plateau diha karang bungtod unya hill unya patag ang ibabaw patag ibabaw nindot kaya nang hunghunga, no? Usa na sila kabungturan mga higala nga gipatag ang tumoy mga higala niya na diha nagpuyo ng mga Arimasi family diha mga Dinsing family, no? Si Anheng Kwan, Danilo Dinsing, mutusood kayo na ko, diha, mga pamistahan ni Adto. No, niya, diha, si Karo sa kinini ang Barangay Apalan ni Kapitan Linet Armas, may pagpaminaw ni Udea Cap, no? og ni Boss Carl Maxwell Ejercito diha karon sa Barangay Utso mga higala. Nagpaminaw gina nato pirmi si Boss Carl Maxwell Ejercito og si Kuya Agaw Roberto Alonso Zamora mga higala. Noy Bib Ablanya og si Ati Biti Ablanya sa Barangay Dalungsod may pagpaminaw may buntag. Boss Richard Rabunggi usab. Ya karon sa bangko-bangko sa Dayong Tuburan Cebu. Good morning may pagpaminaw niyon tanan ya. Okay, maghigala, wala gitigong oras mga kaigsunan. Alas 9 naman gini maghigala in punto. Oh, may pagpaminaw, may buntag na lang karon diha sa Barangay 3 maghigala. Oh, ni Roy Tabutabo, Tabutabo ba? Roy Tabutabo, res at ba? Roy Bilyosan po to dito, kanang mga Yuhay TV diha maghigala. Di igit na masipyats pagpaminaw na to, no? Iko kita nang wala kita kasuroy diha ni Roy. Roy, oh, good morning ni mo diha, no? Nagpaminaw karon ka uban. Diha si... Karang mga orasaw pa dito Scap Idol Dexter Clarity Rube Storm Roy Bilyosan may pagpaminaw das Barangay 3 karon no? Sige po mga higala magdungog ta og bang adlaw samang taknag samang istasyon mga kaigsuna 98.1 FM Mitirindyo sinugma po na to ko sa kuwang studio bro patudlo kurong dong Ranil Santiago no, kaya to so, arusad nga makatingog sa glaing adlaw itong atong studio dito. Kada Sabado ay exercise, no? Ito ang mga kahimanan dito. No? Pero maura maghihapon ng tinguga dali, no? In hour maghihapon glanog mga higala, no? Okay, doon natin studio mga higala gidihas to ang opisina sa Tuburanong Pagtinabangay. No? Ang opisina sa Tuburanong Pagtinabangay dahil abli na matag Lunes hantos adlang Biyernes alas 8 sa alas 9 buntag alang sa inyong dugang pangutana mga higala informasyon sa itong Tuburanong Pagtinabangay. Ato alang mga higala at opisina o pangitaa si Ma'am M.M. Kalida alang sa dugang pagsabot mga higala sa ito ang pamaagi sa itong kahugpungan. Doon natin tabanganan mga higala magkaroon na tumaturnover ang kinini ang tabang pinansyal karon no, sa itong tabanganan ni Ma'am Rohilia kinini ang Murato Las Barge City mga higala. Sige po, kininyong pumbring ikson. Pumbring silingan, panadonahan. Sa respeto, pagmahal sa sigingon. Jarila, sinjerte, manamilit sa kugwingon ngayon adlaw. Nga Lunes kabuntagon magbabungaw og gali pa yon. Salamat sa pagpaminaw ug may buntag pag-usab.
1: Junior Asidiente Servicio Way Lipod-Lipod Servicio Way.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na ko. Pero ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong karuil niya. Ayaw na kaya akong mahalawan. Salamat ko, aning hapla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
7: Hining Panyawan Coffee, mayroong kalit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, hining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
6: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
5: Living Testimonies.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga namahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
5: Marcia Auto Parts Trading.

0: 98.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: O, nanggamit na po, Ma'am. Nakita niya sa mga paglikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O, kira kayo good, Ma'am.
3: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, mabahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: V-Tron, subok na!
7: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan ko sa V-Tron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinood dyan nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali era po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-Tron Drop. Palihog, pamalit na mo kay
2: Pag-table dito
7: siya kayo sa bata.
2: V-Tron, subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
11: serpentina tabang para sa high blood pressure,
10: malunggay paligun sa imong immune system,
11: tubo natural energy booster,
10: ginger pang kontra sa inflammation,
11: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
10: List for life.
12: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
13: Fiber Connect IT Solutions.
12: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
13: 0943-248-2389.
14: Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
15: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
16: This is the Morning Drive.
17: The Morning Drive.
18: BT 98.1.
19: Every day. Every day.

0: BT Radio.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: TTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga blatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
4: bitaw
5: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
4: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Umibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
5: Ganahan ko lang tulog sayo.
4: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
5: ug Mighty C.
4: Aron mataas imong antioxidant.
5: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
4: Mojod.
5: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhiga yun nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
4: Nganong utok man, Jod, ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
4: Mauna kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
5: Manosay maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir JP.
4: Bankrupt, Jod.
5: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako si Doc Ramil Oy, sing mayang lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: GTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. GTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Aksa nga lang na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mga nga. Imamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua ng usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon, dahi ka?
2: Oo, oh, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
2: Away na.
1: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
2: Monching.
3: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
6: Dog Dreads Vinegar.
5: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha, 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Pwede na hayahaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Bring health into your
2: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: This is the Morning Drive.
8: Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 98.1.
11: Every day.
12: Oh boy.

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam niya itong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisunan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ESP, new license, o non-proof to proof. Ang gatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
4: V-Tron, subok na!
5: Ako si Rosilin Barbon, taga Barangay Fatima ni Cedric sa General Santo City. Dako kay akong kalipay sa iba. Kay sinaw lang, dili sa panghambog. Akong anak, akong otong ako, di pa tumar o V-Tron syrup. Dali masakit, dali o buhon, dali ipunon. Nag-uol kayo ko, sir, kay ang sorti sa doktor, allergic ko na sa abog. Dako kay akong kalipay, sir, kay naraday sa radyo ang V-Tron syrup.
4: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
9: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? Unsa din na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot guna na gamit palitun kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mau ba kuya? Sige, eto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
0: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: This is the Morning Drive.
12: Morning Drive.
13: The Morning Drive.
12: BT 98.1.
14: Every day. Every day.

0: 93.1 BT Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante, ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay, ang atong immune system. Okay, ang atong immune system guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kay nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kay wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamuta na to nga dili ta magmasakit. Paningkamuta na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kay kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga piste sa ato ang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kanakong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon, makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta magnisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon, so, dili basko nga itong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa itong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule, A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumplito na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon, kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga, kay organic siya. dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon ug prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon ug prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna, kung naakay sakit, inom jud ka og original hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang jud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga.
4: Headlines.
5: Bagong bagyo, inaasahang papasok sa bansa ngayong Lunes. Office of Civil Defense nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment bilang paghahanda sa panibagong bagyo at habagat.
4: Headlines.
3: Kahandaan ng iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis tiniyak ng Department of Health. Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital pinagana na.
4: Headlines.
5: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta patuloy sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: At nationwide active threat drill ng Department of Education bukas kinansela. Bagong schedule itinakda sa unang linggo ng Setyembre.
2: Mga balitang makinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, August 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Chet Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa Bacolor, Pampanga. Mga biktima ng kalamidad, nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa ipinabot na tulong ng pamahalaan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang pinuntahan ng Pangulong mga evacuees sa Mini Convention Center Evacuation Center kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Wala dito ay nilakad naman ng Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ng pasasalamat kay Pangulong Marcos sa mga kinamusta nitong mga biktima ng habagat. Ayon sa kanila, ramdam nila ang tulong wala sa pamahalaan at ang 10,000 peso financial assistance ay maaari na anya nilang magamit na panimula. Pakinggan natin ang ilan sa mga naging biktima ng nagdaang habagat.
7: Maraming salamat po BBM sa mga tulong pong ibinigay sa amin at saka po sa pamahalaan. Maraming salamat po. Malaking tulong po para sa amin ang naibigay. Kung mayroon na po kaming panimula, pag-uwi po namin sa aming mga tahanan.
8: Malaking pasasalamat po namin sa Presidente. Malaking tulong po yung binigay niya sa amin. Kasi po lahat ng mga gamit namin tinangay ng baha. Nagpapasalamat po kami ng malaki kahit sa tulong ng Presidente.
6: Mula sa lalawigan ng Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
5: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga, bunsod ng mga pag-ulan, umakyat na sa 1.4 billion pesos. Situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpapatuloy. Si Raquel Bayan sa ulat.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Umakyat na sa igit 1.4 billion pesos ang pinsalang tinamuna agri-sector ng Pampanga bunsod ng pinagsama-samang epekto ng Bagyong Maymay, Luis at ng Habaga. Mula sa halagang ito, igit 900 million pesos ay pinsala sa mga panalim na mais at gulay. Nasa 24 billion pesos naman ang pinsalang tinamuna ng livestock. Sa pinagahuling datos ng Pampanga LGU na sa igit 10,000 magsasaka at pangingisda ang apektado ng mga pagbaha. Basta sa pinakahuling datos, nasa 253 na barangay na karanas ng pagbaha mula sa 16 na LGU sa Pampanga. Higit 340 na pamilya o katumbas na higit 1 milyong individual ang apektado ng mga pag-ulan at pagbaha dito. Nasa gitat ng 5,000 pamilya naman ang nanatili sa evacuation centers at halos 3,000 pamilya rin ang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak. Samantala sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kalihim ng DPWH, DOLE, DILG, DepEd at local officials ng Pampanga. Mula dito sa Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, nadagdagan pa. Alamin natin kung ano mga lugar na yan sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo. Gayun din ang pinigting na hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC, umalo na sa 102 mga lugar sa Luzon ang nagdeklara ng state of calamity. Batay sa pinakahuling datos, kabilang sa mga nagdeklara ang buong dalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Dagupan sa Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem sa Pangasinan, gayon din ang La Trinidad sa Benguet. Gayon din ang Rodriguez sa Rizal na sugbo sa Batangas, Sablayan, Occidental, Mindoro. Sa Batala, abot naman sa 7.5 milyong individual o katumbas ng 2.2 milyong pamilya ang nananatiling apektado ng masamang panahon, habang nasa 2.5 libo ang naitala ng NDRRMC na mga nasirang kabahayan, habang 5.1 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsala sa infrastruktura at 1.7 bilyong piso naman ang naitalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hinihikayat ng Malacanang ang mga local government units na paigtingin ng pagisika para pigilan ang pagbaha sa pamamagitan ng mas epesyenteng pagkatapo ng basura. Pinag-aaralan ng palasyo kung paano magagamit ang bahagi ng National Tax Allotments o NTA sa mga proyekto para sa solid waste management projects. Nananawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga LGU na makipagtulungan sa national government para sa all-out approach laban sa pagbaha. Ito'y matapos mabatid sa ilang linggong ulan dulot ng habagat kung paanong pinalala ng basura ang sitwasyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Iginit ni Recto na kailangang isulong ng pamahalaan ang kultura ng disiplina, partikular sa pagkatapo ng basura.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Central Luzon makaraan ng pagulang dulot ng mga bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayana na nakapagpaabot na ng 807 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang 4 lalawigan sa Central Luzon, kabilang ang Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales na binubuo ng 70 LGUs. Patuloy naman ani ang nakabantay ang Central Luzon sa harap ng inaasahang panibagong bagyo.
11: Patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon na pwede hinila pa rin or mag-testan po ng pag-uulan. Patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure na yung pangangailangan nila food or non-food assistance man po yan or nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units.
3: Yan ang tinig ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa lagay ng panahon, inaasahang papasok ang bagyo na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Si Saudel ay tatawaging bagyong Obet pagpasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, magudulot si Saudel ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan sa hilaga at gitnang Luzon. Huling naispatan si Saudel sa 1,660 kilometers silangan ng Hilagang Silangan ng Dulong Hilagang Luzon. Bitbit ni Saudel ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers kada oras, malapit sa gitna at bugso na hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilo si Saudel pa kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kada oras.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at local government units bilang paghahanda sa epekto ng habagat at isang bagyo na nasa labas ng bansa. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inaasahang magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Pinangangambahang magdudulot ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa mga ilog, dam at reservoir at makakaapekto sa transportasyon at agrikultura. Mahigpit ang pagbabantay at koordinasyon ng OCD sa iba pang government agencies at LGUs na posibleng maapektuhan ng masamang panahon habang inihahanda ang response teams, assets, gayon din ang food at non-food items para sa agarang pagtugon. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naghahanda ang Batanes sa posibleng epekto ng super typhoon ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan Esdicul na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment meeting at nagsuspindi na rin ang pasok sa trabaho at eskwelahan sa ilang lugar. Maaga rin nga pinaalalahanan ng mga residente na itali ang kanilang bubong bilang paghahanda sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
12: Kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho nakatali na ho. Ngayon pa lang, kahit na sabi natin may pambagyo or wala pambagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po. Kami ay naglalagay din ang tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
5: Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan Esdicul.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi pa rin ibinababa ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang blue alert status sa gitna ng epekto ng habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista na handa ang kanilang mga evacuation center at gamot laban sa leptospirosis. Nasa 27 barangay sa Maynila ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nauna na rin nakauwi ang mga individual na inilikas sa evacuation centers.
13: Rest assured, handa po ang inyong pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate po sa lungsod.
3: Ang tinig ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy na naghahanda ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang binhi, pataba, gayon din ang insurance claims at quick response fund para sa mga apektadong agri-workers. Batay sa pinakuling datos, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga nagdaang bagyo at habagat sector o habagat sa sektor ng agrikultura.
14: Yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition na binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. To support yun, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung pauna yung ipapamahagi ng PCIC at yung atin namang quick response fund, about 1 billion, ay gagamitin para sa recovery and rehabilitation.
3: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay De Mesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin aniya nakikita ang taas presyo sa mga pagkain.
14: In terms of volume, maliit lang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventory natin plus yung ating imports. So we are not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
3: Ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang pagsugpo laban sa mga peke hindi rehistrado na agricultural inputs, partikular ang illegal na fertilizer. Kasunod ito ng nakumpiskang halos 750,000 pesos na halaga ng fertilizer products na umano'y nakaimbak ng walang tamang rehistro. Kasunod ito, inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA na palakasin ang market surveillance at enforcement, kabilang ang pagbabantay sa online marketplaces at physical stores para mahuli ang gumagawa at nagbebenta ng illegal agricultural inputs. Naglabas na ang FPA ng stop sales, stop use, stop movement at hold orders para sa nasabing mga produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon, gayon din ang legal at administrative proceedings. Tiwala ang DA na makatutulong ang mahakbang para maprotektahan ang mga magasaka sa peke o maling gawa ng pataba na maaring magsayang ng pera at makabawas ng kanilang ani.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Malaki ang tsansa na maabot ng Pilipinas ang 2028 target na poverty incidence. Makaraang maitala ang makasaysayang single-digit level noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong nakaraang taon. Tatlong taon na mas maaga nakamit na ang single-digit na poverty incidence kumpara sa target na 8.8% hanggang 9% pagsapit ng 2028. Sa programang Boses, sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III na nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence ang pagbagal ng inflation at nagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan.
15: Nakakatulong talaga yan at yan yung nakita natin na mga dahilan bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target and we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
3: Ang tinig ni NAPC Secretary Lopez Santos III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Malaking ambag sa pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahigit 10 dekada rin kasing napanatili ang implementasyon ng 4Ps na nagpabago sa buhay ng o sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Ang 4Ps ay National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na Pilipino.
16: Alam naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong ano nitong 2025, actually nakita naman natin no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to, yung iba nga sa kanila sila pa yung nag-top ng board exam nila no. So, ang laki ng ano, nag-pay off yung ating human capital investment.
5: Si DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating hipilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:22 ng umaga. May alok ang Department of Migrant Workers National Capital Region na mga trabaho sa ibang bansa sa Idaraos na job fair sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. Ayon sa DMW, may mga bakanteng posisyon, kapwa sa land-based at sea-based na trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May mga alok ding trabaho sa sektor ng kalusugan tulad ng nurse, medical technologists at pharmacists. Pwedeng makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Isasagawa ang job fair alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Full bed capacity o puno na ang emergency room na National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis o mataas na bilang ng mga at mataas na bilang ng mga pasyente. Dahil dito, naglimitado o naglimita ang walk-in admissions para bigyan prioridad ang mga pasyente na may malubha o critical na kondisyon. Maaari namang makipag-ugnayan sa kanilang attending physician sa mga pasyente na may elective o non-emergency admission. Inihimok din ng NKTI ang mga pasyente na ikonsidera ang iba pang healthcare facilities sa may available beds para hindi na matagal maghintay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isa ang patay matapos mabiktima ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
17: Nakapagtala ang Manila Health Department o MHD ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis at isang bagong nasawi sa Maynila batay sa pinakuling disease surveillance update ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa 227 kabuuang kaso ng leptospirosis sa lungsod mula Enero 1 hanggang ngayong araw. Habang 13 naman ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing sakit. Nakapagtala rin ng MHD ng 5 bagong kaso ng dengue kaya umakit naman sa 2,367 ang kabuuang kaso ngayong taon. 8 na rin ang naitalang nasawi dahil naman sa dengue. May 5 ring bagong kaso ng influenza-like illness na nagdala sa kabuuang bilang na 1,002 habang 3 bagong kaso naman ng severe acute respiratory infection ang naitala kaya umabot na ito sa 298 cases. Samantala, walang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at COVID-19 sa pinakuling monitoring. Patuloy na pinapayuhan ng MHD ang publiko na umiwas sa paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad magpakonsulta kapag nakakaranas ng sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis. Aktibo na kabantay ang DOH sa bed capacity ng bawat ospital at referral system nito para agad matugunan at maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Pinapayuhan naman ang publiko na magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa pinakamalapit na DOH hospital kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala. Karaniwan na kukuha ang leptospirosis sa tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na daga at maaring mabuhay ang bakterya sa maraming tubig o lupa ng ilang linggo hanggang ilang buwan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naka-activate na ang Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital sa gitna ng inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Makaraan ang mga pag-ulan at pagbaha. Bukod dito, nakahanda na rin ang rapid diagnostic tests, antibiotics at hemodialysis units para sa moderate at severe cases sa mga ospital. Naglagay naman ang San Lazaro Hospital ng dedicated express lane matapos makapagtala ng 50 active cases at 2 nasawi kasunod ng nagdaang pagbaha. Naghanda rin ng gobyerno ng mahigit 3.1 million na doxycycline capsules sa regional health facilities para maiwasan ang leptospirosis kung kinakailangan. Una nang ipinagutos ni Health Secretary Edwin Mercado sa lahat ng DOH hospitals na tiyaking handa sa posibleng pagsipa ng kaso ng naturang sakit.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, COMELEC nanindigang walang malalabag na Supreme Court ruling sa panukalang pahabain ang termino ng mga barangay at SK official. Alamin sa ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Suportado ng Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC ang panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na magtatakda sa bagong termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committees on Local Government at ng Committees on Electoral Reform at ng Committee on Finance, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia na walang malalabag na Supreme Court jurisprudence ang Senate Bill 2387 na inakta ni Senator Jesus Cotero. Suportado rin ang Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan ang panukalang batas na magtatakda sa 5 taon ng bawat termino ng mga barangay officials at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon. Itinatakda rin ang panukalang batas na maaaring hanggang 3 taong magkakasunod na termino ang barangay officials o kabuuang 15 years. Isang termino naman para sa SK officials. Pero tutol naman ang election watchdogs ng PDCRV, Downfield at Lente sa pagtatalaga ng bagong termino. Kalakip ng panukala at ang maipagpaliban ang November 2, 2026 barangay at SK elections tungo sa unang Lunes ng November 2028. Mangunguhulugang itong may-extend ng 2 pang taon ang panunukulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Sinabi naman ng chairman ng komite na si Senator Jesus Cotero na ikukonsidera ang lahat ng posisyon ng mga research persons sa naging pagdinig ngayong umaga sa gagawin nilang committee report dito sa panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pondo para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections, hindi masasayang sakaling makansela muli ang halalan. Magbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Niyak ng Commission on Elections na walang masasayang na pondo na nakalaan sana para sa barangay at SK elections ngayong taon sakaling hindi matuloy ang halalan sa Nobyembre. Sa isang ambush interview sa Senado, sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na ang mga nabili pa lang naman mula sa pondo ng BSKE ay mga ballpen at iba pang election parafernalia. Lahat ng ito hindi sayang at magagamit pa kahit iurong ang eleksyon dahil hindi pa rin naman ito nade-deliver sa ngayon sa mga polling precinct. Narito ang pahayag ni Chairman George Irwin Garcia.
19: Sabi na sayang yung kagamitan, pero wala po. Yung lahat na na-procure, nabili namin na gamit, balota na na-imprenta namin, kung sakaling hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2020, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto, ay pagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan.
5: Gate pa ni Chairman Garcia kung may nagastos man din sa pondo bukod sa mga na-procure na gamit. Pinasahod naman ito sa mga tauhan ng COMELEC na nagtrabaho para maghanda sa halalan. Nanawagan lang ang COMELEC na sana ngayon pa lang o kaya bago ang Setyembre, desisyonan na ng Kongreso ang posibleng postponement upang makapaghanda na rin sila sa nakatakda namang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Binatikos sa Malacanang ang pagpuna ni Senadora Amy Marcos sa naging pahayag ng palasyo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ay kay Palace spokesperson Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagsisimula sa isang senador ang kagaspangan ng ugali at kawalang modo. Iginit ang opisyal na mahalagang maituro ang critical thinking at pinayuhan ng senadora na makinig at unawain ang kanyang sinabi bago sumausaw sa issue. Pinayuhan ni Yusek Castro ang senadora na huwag basta sumunod lamang sa ginawang script at sa halip ay turuan ng kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal. Una nang nilinaw ni Yusek Castro na wala siyang intensyong sisihin ang mga guro at sa halip ay gusto lamang niyang ipunto ang mahalagang papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga mag-aaral.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta magpapatuloy ngayong Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Babalikin po natin ang balitang yan ng ating oras, alas 11:31 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nationwide Simultaneous Active Threat Drill itinakda ng Department of Education sa unang linggo ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Sa halip na Agosto 25, sa unang linggo ng Agosto na gagawin ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill o Act for Active attack incidents na pinangunahan ng Department of Education. Ayon sa kagawan, ang paglilipat ng petsa ng turang pagsasanay ay ginawa upang magkaroon ng karagdagang oras para makapaghanda. Bukod dito ay kinakailangan din ng kagawaran na matiyak ang kanilang aktividad ay makatutugma sa mga rekomendasyon ng Child Protection and Psychosocial Support Experts. Samantala, sinabi naman ng DepEd na ang rescheduled drill ay magiging age-appropriate at trauma-informed. Gayun din ay nakatuon sa basic proactive actions, communication, coordination, accountability at recovery. Iiwasan din ang mga paaralan ng hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng takot sa mga estudyante habang nag-
5: Balikan na lang natin ang report na yan ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng baril isinusulong. Magbabalita si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinalampang ni Quezon City Sensitive Reynante Arroganza ang kanyang mga kasamahang mambabatas na talakayin na ang Panukalan Child Firearm Access Prevention Act na kanyang inihain. Layunin ng House Bill 7708 na linawin at palakasin ang pananagutan ng mga gun owner kapag dahil sa kanilang kapabayaan ay nakakuha o nakuha ang baril ng isang taong wala pang 21 years old. Ayon kay Arrogansyang, mayroon ng batas na nag-aatas sa mga lisensyado may-ari ng baril na tiyaking dikta sa pagkakatago ng kanilang mga armas. Ngunit wala umanong partikular na kriminal na pananagutan para sa kababayaan magre-resulta sa pagkakakuha ng baril ng isang minor de edad. Sa ilalim ng panukan na maari managot ang gun owner kung alam o dapat yang malaman na maari makuha ng isang wala pang 21-year-old ang baril at ito ay nakuha o naiputok o nagresulta sa pagkakasugat o pagkamatay ng isang tao. Itinatakda sa panukala ang parusang hanggang isang taong pagkakakulong at o multang hanggang 100,000 pesos. Git ng mambabatas responsibilidad ng bawat gun owner na tiyaking hindi mapupunta ang kanilang baril sa kamay ng mga taong hindi dapat humawak nito. Kaya dapat din malinaw ang pananagutan kapag nagpabaya ang may-ari. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sisikapin ng Kamara na maipasa sa Setyembre ang panukalang batas na nagbabawal sa kabataan sa social media at gaming platform. Kasunod ito ng mga karahasan sa ilang paaralan. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo na siya rin chair na House Committee on Basic Education and Culture, binabalangkas na ang panukala na magpapatupad ng total ban sa social media at online gaming platform sa mga bata na edad 13 taon pababa. Bukod dito, isinusulong din ang pag-regulate sa paggamit ng social media para sa 14 hanggang 17 years old. Dagdag ni Romulo, dapat ding magkaroon ng tanggapan sa Pilipinas ang social media platforms at online gaming platforms bago bigyan ng access ang Filipino consumers. Samantala, plano rin ng Kamara na magtatag ng classification board para sa online gaming platforms na magbabantay sa online games na available sa mga batang player.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Take 2 tayo sa report ni Melanie Valdos Reyes, direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Magpapatuloy ngayong day 17 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kaya dyan, muling isinalang sa witness stand ngayong ikalawalong linggo ng impeachment trial si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President para sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution Panel. Nakatutok pa rin ang pagtatanong sa unang artikulo ng impeachment complaint na tumatalakay sa di umano'y irregular na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maalalang sa unang araw ng pagharap ni Acosta, muli nito inihayag na siya ang nag-withdraw ng 125 million pesos noong 2022 na alinsunod sa utos ni VP Sara ay ibinigay nito kaya VP SPG Colonel Raymond Lachica. Si Acosta ang kauna-unahang testigo sa Senate Impeachment Court bilang hostile witness. Sa direct examination ni Private Prosecutor Ligutan, sinabihan nito na nakalimutan na niya ang almost 2 billion pesos na natanggap ng Davao City na confidential fund ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang 1.8 million pesos ay mula 2019 to 2022. Inamin din ni Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos o kalahating bilyong piso

0: presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
1: I will ask this question, Your Honor.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mas papaitingin o papaitingin pa ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga serye ng karahasan. Si AJ Ignacio sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, Chad, nice nga ni bagong talaga NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na mas papaigdingin pa nito ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod nga ng mga nangyayaring serye ng karahasan. Ayon nga sa natura, bagong talaga ng NCRPO Officer in Charge na mas dodoblihin niya pa ang paglalagay ng seguridad at police visibility sa bawat paaralan sa Maynila. Ito ay susi nga ayon kay Abrahano ng early detection upang mapigil ang mga posible pangkarasan sa mga paaralan. Mahalagaan niya ang patuloy na koordinasyon sa mga school community at turuan nito kung paano tutugon kung sakasakali. Ang naging tugon nga ng naturang bagong talagang NCRPO chief ay dahil na rin sa mga nangyayaring mga karasan at yung pinakauling karasan sa Zamboanga Peninsula. Chad, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpatupad ng mahigpit na seguridad at lumipat sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Valencia City sa Bukidnon at iba pang karating lugar dahil sa online nabanta ng pag-atake. Nakatanggap ang paaralan ng online threat ng posibleng pamamaril at pagpapasabog ng granada kung saan target umano ang mga estudyante at mga guro. Nagmula ang online threat sa Facebook account na nagpakilalang Elion Barry. Kabilang sa mga pinagbantaan ng Valencia National High School, San Agustin Institute of Technology, Philippine College Foundation, Batangan Integrated School at Lumbo Integrated School sa Valencia City. Kasama rin sa mga pinagbantaan ang Central Mindanao University sa kalapit na bayan ng Maramag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bureau of Customs dudulog sa Napolcom kasunod ng insidente ang kinasasangkutan ng mga tauhan nito at PNP Highway Patrol Group. Si Meran Bastasa sa report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Plano ng Bureau of Customs na idulog na sa National Police Commissioner o Napolcom ang naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan nito at ng PNP-HPG matapos na salakayin ng PNP ang isang compound ng incinerator facility kung saan isinasagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, obligasyon niyang magsagawa ng kaukulang hakbang bilang pinuno ng ahensya, lalo na't ginagampanan lamang ng mga tauhan ng BOC ang kanilang tungkulin. Iginit nito na dapat tatuhin ng may paggalang at profesionalismo ang mga tauhan ng customs at sundin ang umiiral na interagency protocols. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno.
8: Siguraduhin lang nila kami na huwag maulit yon. Yung ganong, sa tingin ko at this point, ano, kung talagang ganon ang nangyari, huwag naman yung kapwa natin kasamaan sa trabaho, sa pamahalaan, babastusin natin. Diba? Hindi naman maaaring lamang ang PNP sa pagmamahal sa bansa. Diba? Pare-pareho natin mahal sa bansa, walang bastusan. Diba? Hindi ako emosyonal, kaya lang, hindi tama talaga yung nangyari. Naka-uniforme, sana ako naka-sibilyan. Diba? Sana ako talaga nagbebenta sa kali ng sigarilyo. Eh hindi, binabantayan yung sigarilyo habang winawasak. Diba? Mali naman yon.
7: Samantala, tiniyak ni Pumuseno na nananatiling matatag ang partnership nito sa PNP sa kabila ng insidente. Umaasa rin ang BOC chief na hindi na maapektuhan ang nangyari ang matagal na pagtutulungan ng dalawang ahensya sa paglaban kontra smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sisimula ng red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 naman ang yellow alert at muling susundan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi makukompromiso ang kalikasan sa pagbuo ng critical mining industry sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Hernandez o Herades na mahigpit ang monitoring sa pag-extract ng critical minerals. Sangayon sa nilagdaang Executive Order No. 122, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exploration, development, processing at utilization ng critical minerals sama ng hikayat ng mga mamumuhunan sa higher value products na ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics.
2: Yun po yung ating ginagawa ngayon sa DENR kung tamang information education campaign na yung ginagawa mo po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community.
1: Si DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Herades.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 World Cup patapos tanghaling kampiyon sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Mula Sports Radio 918, aritong ulat ni Ria Arevalo.
4: Tinanghal na kampiyon ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference Linggo na gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang koponan na binubuo ni na Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno at Jamana Meniano ay nakamit ang mga panalo sa Stop 1, 3 at 6 upang masungkit ang overall title at ang kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Tampok sa tagumpay ng Pinay Dribblers, ang kanilang come from behind 17-15 panalo kontra Chinese Taipei sa Stop 6 Finals na naging susi upang maungusang ang Taiwanese 510-480 accumulated points sa conference standings. Samantala, nagkasya sa ikalawang pwesto ang Gilas 3x3 Men sa likod ng overall titleist na New Zealand. Ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup ay gaganapin mula September 15-19 sa Wuhan, China. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ng ating bagbang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong ating dig, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Libreng school supplies inihandog sa mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang balita ni Glenda Bakungan Sarak.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Ipinaramdam ng pamahalaang panglungsod ng City of San Fernando, La Union ang pagkalinga nito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahandog ng mga libreng kagamitan sa pag-aaral. Nakinabang sa unang batch ng proyekto ang 4,330 na mag-aaral mula sa 5 paaralan sa lungsod. Nakatanggap ang mga ito ng backpack, notebooks, ballpen, lapis at envelope na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa susunod na batch, magtutungo ang mga kinatawan ng city government sa iba pang paaralan sa lungsod upang ihatid ang kaparehong mga kagamitan. Ang proyekto ay pinangunahan ng Youth, Education and Sports Development Office at Office of the Mayor as Special Project Office. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tagupan. Mga binahang residente sa Bayambang, Pangasinan isinailalim sa Health at Nutrition Assessment ng LGU. Si Sara Kayabyab sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Pinangunahan ng mga kawaniin ng Rural Health Unit 2 at ng Municipal Nutrition Action Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang isinagawang health at nutrition assessment sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nakalipas na bagyo at epekto ng habagat. Ang nasabing hakbang ay layong matukoy at matugunan ang pangailangang pangkalusugan at nutrisyon ng mga apektadong residente. Kasabay rin ito ang isinagawang relief operations na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o ng MDRMO habang may libreng medical check-up ang mahagi ng hygiene kits, gamot laban sa leptospirosis at mga bitamina. Isinailalim naman sa nutrition assessment ang mga batang naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pagsuri sa mga maaring nasa panganib ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, sa Southern Luzon, bawat bahay mabibigyan Rice Assistance Program nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito si Tom Alvarez para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpapatuloy ang bawat bahay mabibigyan Rice Assistance Program sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pamanilang LGU Calapan, ang nasabing inisyatibo ay nagsisilbing local extension at suporta sa bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng nasabing programa na mapagbigay ng karagdagang food support sa mga pamilyang patuloy na nakadaranas ng kakulangan sa daily food requirements. Isa sa gawang rice distribution program sa Barangay Malad, Malagpi, Gulod, Batino, Kamansihan, Buting Tubig, Komunal at Barangay Bukayaw sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tungo naman tayo sa Visayas, LGU Malitbog at 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army nagkaisa sa tree growing activity. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog Southern Leyte sa pakikipagtulungan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng Philippine Army ang isang reforestation and tree growing activity sa Barangay Kauswag noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan sa pamumuno ni Punong Bayan Kenneth Oven at Punong Barangay Alan Balagon kasama si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ipinakita ng inisyatibong ito ang matatag na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at militar sa pagprotekta sa kapaligiran. Kabilang sa mga dumalo sina MLGOO Glenda Alipao, Menro Designate Josie Bagao, MDRRMO Designate Brian Navier at mga kapitan mula sa iba't ibang barangay. Sa layuning makapagpalago ng isang milyong katutubong uri ng puno o native trees, ipinaalala ni na Lieutenant Colonel Saison at Mayor Oben na ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ay malaking tulong din sa pagtigil sa pagguho ng lupa, pagpapanumbalik ng likas na tirahan ng mga hayop at pagbawas sa epekto ng pagbabago ng klima para sa mas napapanatiling pamayanan sa Malitbog. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita naman sa Mindanao, mga magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental sumailalim sa isang vegetable production training. Mula Radyo Pilipinas Davao, naritong ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Isinailalim ang ilang magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental na miyembro ng Cocornon Irrigators Association Incorporated sa Barangay Cocornon sa Farmers Field School on Vegetable Production Training. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang programa ng Agricultural Training Institute, DSWD 11, Municipal Agriculture Office ng Lupon, National Irrigation Administration at Barangay Local Government Unit. Layunin ng pagsasanay na turuan ang mga magsasaka na makabagong teknolohiya sa produksyon ng gulay, tulungang makaangkop sa epekto ng climate change at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi, patuloy na sinusuportahan ng DSWD 11 ang mga komunidad tungo sa food security, climate resilient agriculture at mas napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Sandra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Mindanao, disaster preparedness sa Barangay Kalang Tapul Sulu mapapalakas sa tulong ng Social Civic Project Fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Lubos ang pasasalamat ni Abdel Nasser Daud, Barangay Kapitan ng Kalang sa Islang Bayan ng Tapu sa lalawigan ng Sulu na ngayon ay natanggat na nila ang 200,000 peso Social Civic Project Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ilalaan nila ang 100,000 peso sa pagbili ng generator set na malaki ang maitutulong sa bayan lalo na tuwing may kalamidad. Bilang islang barangay, mahalagaan niya ang generator upang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente ng kailang mga kabarangay. Anya, hindi sapat ang pondo ng kailang barangay upang makabili ng gayong klaseng gamit. Dala na rin ang ibang pangangailangan at sa dami ng prioridad. Sa tulong-ani ng programang ito ng Pangulo na ilalaan nila sa mga malaking proyekto na labis na mabebenepisyohan ng kailang mamamayan. Karagdagang gamit pa naman ito ng kailang barangay DRRM na ngayon ay kompleto rin sa ibang mga kagamitan gaya ng handheld radio, megaphone at iba pa. Umaasa na naman si Daud na magamit ng maayos ng kailang limang iskolar ang tig 20,000 pesos na educational assistance na kailang matatanggap. Lalo na nasa ika-apat na taon na sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Nitong Huwebes, natanggap na ni Punong Barangay Daud kasama ang ibang 14 na Punong Barangay sa Tapul ang tsyeka nila na una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa lalawigan ng Sulu nitong June 29, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 24, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
19: king of the road.
18: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
20: Maari bang umusog-usog ng konti?
18: Sakay na! Yan ang Pinoy kultura. Because

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tinud alang sa tanan,

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may pinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Maayong Ulto Sugbo. Welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta sa atong Facebook page ang ato ang official nga Bantay Radyo Cebu. Oh, kanang logo nga nairo, kana siya mo ninyong i-follow. Okay, sa batag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa batag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaningon tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa natay chika, natay solusyon ug natay advokasya para sa tanang bisdak ug sa tanang naminaw nato sa Kabisayan ug Mindanao. Sa dili pa nato sugdan ng exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan ug DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Maayong udto kaningon tanan diha ug amping kamo kanunay. So karong udto ha, natay mga first viewers tato no, kani siya avid viewer ko ni Mokons, ha? Marlo Navarro diha sa Punta Princesa, of course ni Jonalyn Ruta Cabarrubias. Paga ni agi nga Sabado ba to? Oh yeah, Sabado. Gipahigayon ang eleksyon no sa Federation sa PTA. No, Federated Parent Association, Parent Teacher Association diha sa DepEd School Division. Mauna nga naanay bag-o no nga set of officers sa to ang mga PTA nga PTA Federation. So nitambong ta dito, we witnessed first hand, kay first time po ta ato no, we give witness ta to ito siya, and the federation has elected its new set of officers. Of course na diha ang bag-ong presidente nga si Maria Cecilia Lopez, no, ato ang vice president si Richard Pangilinan, secretary Ma'am Janice Linogon, I think siya from Manila Elementary School, treasurer si Sir Abulcair Mugni, I believe he is from Mambaling Elementary School, ang atong auditor si RJ Lebosada Jr., and then IPIO na to duha si Jose Noel Madrigal and April Ardaba. Ang board of directors sila si Junjun Alviar sa Labangon Elementary School. Uy, pildi-pildi ni si Junjun Alviar. Uy, si Francis Eric Dildig, Julifer Pangilinan, Mary Desiree Villena, Vivian Almario. Another batch of a board of directors si Maria Salome Heredia, no, from Don Vicente Rama, no, I believe. Marlo Loyloy and Eduardo Mansueto II. No, so nindot kayo ang nindot kayo ang nahitabo nga pakigatapok no sa mga tanang presidente sa tanang public schools diri sa ato ang syudad tungod kay after the election ni abot si Colonel Franco Oriol, no, atong city deputy city director for administration diha sa Cebu City Police Office. So iyang gisgutan no kanang iyang gisgutan kung unsa ka importante ang police visibility, tanod visibility sa ato ang mga eskwelahan. No, usag yun na, trending topic, hot topic yun na, because ang ato ang concern, manggod, ang ato ang mga, ang safety sa ato ang mga anak, no, ato mga estudyante, diha sa tagsa na ito ka mga eskulahan, whether public or private. So, naiskutan po ito ang formal na yun no, nga pag-implement and organize sa gitawag na ito nga parent patrol. No, so gi-discuss na siya dito kung unsa about ang parent patrol. No, even before the I na anat na gitawag na parent patrol, wala na siya gi-formalize og term nga parent patrol, but it has been there for years already. Karun lang nga gi-formalize na gyud siya because it was, I think, si Colonel Franco Oriol, siya ang naga ang brain, siya nag-brain child, no, ang niini nga sugyot ini nga programa, and it was supported, heavily supported by Cebu City Councilor Paul Labra. And si Councilor Paul Labra tito po siya no sa pakitigom sa tanang presidente sa mga eskwelahan, no? So muna naisgutan to kung unsa ka importante nga naatay parent patrol. Unsa man ang parent patrol? Mauna ang volunteer parents nga ato silang i-capacitate, no, nga makatabang sila sa atong pulis, sa atong mga tanod, sa atong mga ginikanan ug atong mga maestra to make sure sa safety sa atong students, motabang sa pag-manage sa traffic, especially if mag-implement na ta, no, sa kanang bag checking, metal detectors, kung saong pagsaktong paggamit ana. If madunga na siya nato implementar, dapat ma-manage nato ang traffic na nadili maabot ang taas king linya, no, labi na kung maliit na gyud no ang estudyante. But we need to make sure a security and safety sa ato ang mga anak, no. So kana giskutan na unsa ka importante ang parent patrol, no, labi na naamatay mga homeroom officers mag-select ang PTA. No, we will be selecting the best of the best parents, good. No, kana who will do the job of being a parent patrol. Tagaan na sila og vest, tagaan og whistle, tagaan og flashlight, especially katong mga ma-assign ini kahapon to gabii, ingon ana. So, ang police pod, they will be making sure na kaning ato mga parent volunteers, they will be capacitated not only physically but also mentally and emotionally, because they will be undergoing training. No, dapat i-appeal yun nato sila sa pag-train how to defend themselves. Kaya how would they be able to defend ato ang mga estudyante kung sila mismo di makadepensa sa ilang mga kaugalingon. So swerte kaayo katod yun na meeting, no. I was very lucky that I attended that meeting because I learned a lot. Nagkakitag makatunan sa ato mga kapulisan, no, especially ako matugi mention gyud na sir kanang kinahanglan gyud ta mo gawas, no, sa ato mga istasyonan, sa atong mga ato mga post ba, no, kung di ta sigling kod manggawas kita sir. Kay daghan kaayo tag mga eskwelahan nga angayan gyud natong i-monitor. Na ay mga eskwelahan like Punta Princesa Elementary School na agud mi police visibility every day, and I'm so thankful ana, no, sa Station 10 nga gitagaan gitag police diha. But there are schools na wala gyoy police visibility. Ingon si Colonel Oriol nga naa kunoy mga police nga nagmotor and they roam around sa mga eskwelahan, no, kanang muagi lang, and then if everything is clear, and then they will balihin na po sa laing eskwelahan, ingon ana, no. So nindot siya kay makalesen na to ang criminality, no, ang crime rate kay kanang mga bata mataha magyud na mataha ganig tanod, no, labi na kanang naga uniform gatanod gyud kanang wala lang gabi civilian kay uniform gyud na tanod kanang naagi authority, mataha magani ang bata ana. How much more if you see a uniformed police personality, no, police force nga naagi diha sa atong kadalanan, na diha sa ato ang mga eskwelahan ug mga lugar kung asa magtapok ang mga tao, no. So kana thankful kaayo ta sa mga kadaguan sa mga kapulisan. Salamat sa inyong paghatag ug assistance sa ato mga eskwelahan, especially karon nga kana, no, kanang trending na sad siya. Hopefully mawala na pud ni og di na pud mapulihan og lain na pud bag-ong trending kay makasapot na jud siya, no. Ingon si Marlo Navarro, kana cons, very trending gyud na cons visibility sa atong mga peace and order officers. Good ka cons ana, good sad sila Marlo, no, good sad sila kay nitabang gyud kanang naamaguta sa barangay, no. It's the bare minimum that we can do sa public servants nga magpakita na we have to be there, good. We have to be there, we have to be present, no. Wala nagpaingon nga every wa nagpasabot nga kada minuto na agid ka, but at least makatabang ka monitor sa peace and order, no. It does not matter kung imuha ba ng committee ang peace and order. The important thing is ang safety and security sa atong mga constituents, no, diha sa ato ang kabarangayan. Thank you for watching, Bitcher. Sige, ito yung first name ng Bitcher. Diha sa Punta Princesa. Okay, so mao na siya, no, kanang atong gipalano gyud ang ato ang police visibility and tunnel visibility sa ato ang mga eskwelahan. Okay, so karong tuha, ang pinaka-topic yun nato kay ang nahitabo nga public hearing sa Committee on Local Government joined with Committees on Electoral Reforms and People's Participation and Finance. So kaniga public hearing, it's together with the Subcommittee on the Fixing of the Terms of Office of Barangay Officials and SK Members. Ana, no, so kana gilalisa na nila dito, ano man gilalis, no, murag ilang gi lay down ang mga pros and cons, no, ang mga reasons nganong gikan sa 3-year term karon na atay bag-o nga 12232 Republic Act 12232 nga nagset sa term of office ngadto sa 4 ka tuig. O karon na ay balaudon nga gipasar sa Senator Cheese Escudero nga himuong 5 years. Kana muna ang unod sa public hearing nga nahitabo kaganinang buntag sa Yuyo Gayo alas 8 in punto. No, nag-hearing gyud ayon. Kay ila din ang gituyo bakay pagka alas 10 nag-continue na pod sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Oh, bitaw, Richel Bitcher di ay. Salamat, Marlon. No, so, salamat sa pagpabinaw ni Richel Bitcher di ha sa Punta Princesa. Ato na siyang kuan, CNS, no? Nutrition Scholar siya, si Bitcher. Okay. So, kana, no? Agik pasiunang teaser, no, kay na may mga ning comment sa ato ang post if unsay imong ganahan kaning ang naandan ba nga 3 years asa mas effective ang barangay officials sa naandan nga 3 years sa current karon nga balaod nga under sa Republic Act 12232 nga 4 years o ang proposed bill ni Senator Escudero nga 5 years na. So natay mga nakuha diri no nga mga punto per punto, ana point per point nga tubag nga iniingon diri si Mara Lingaw-Lingaw, no, former staff ni Brigadier General Eric Espina, katong kusihal pa siya, kauban ni nako sa opisina unya naapod din siya sa Office of the Mayor before under sa term ni Mayor Raymond Garcia. Ingon si Mara Lingaw-Lingaw, imo niyang punto, ha, mas effective para niya ang 3 years. Kay what if kuno dili efficient and effective ang leader sa barangay nga na-elect? Taas kaayo ang katuigan nga magagwanta ang mga constituents. And whether we like it or not, naasa dyoy mga official nga elected mamulitik ka gihapon sa serbisyo. Di ba? Maninood ni Swara, oy. Maninood mga Mara. Basta katukang Mara, kambeshi, kuane iya, ha. Ang iyang pabor siya nga a mas effective daw nga 3 years. So every 3 years, we elect another set of barangay officials. Napuylain, no to. Basta tagtulo before ta mag-hiskot sa atong topic. Ingon si Liza Marie Signo, atong former officer sa PTA diya sa Punta Princesa Elementary School. Ingon siya, kani murag iyang pasabot ani ang sikap andalis gid, no? Ingon siya, sa ako na ni Konsa, mas makita nako ang unity sa pagtagsa-tagsa o super ka-dedicated ni Cap Andalis. Murag ay doon siya ni Cap June sa iyang mga taga-punta. Unsay mga hangyo iladayo na timanon kung sa pagkuha sa mga papers like business permit, barangay clearance, paspas kaayo. O sa iyahang mga kusihal, aktibo kaayo. Murag, apil ba ko ato? Apil ko ato, dam? No, sa kana, no, muna ang, murag, ang iyang pasabot ni Ma'am Liza nga, nakita niya nga na ay mga opisyalis nga sakto sa, kung ano, sakto sa servisyo. No, so, ang pangutan na what if ang kaning barangayan, no, kanang laksra or sa giingon pa nila non-performing na mga opisyalis kana di rin laay, no, kani ambot ani niya di man siya magpahisgot siyangan, pero konsihal ni siya sa barangay Ati Padilla. O, di ko na siya magpasulti, pero ambot na nga niya ako ni isu-isu-isu-shoutout niya, no? Ingon ni siya ko, sigal ni sa barangay Ati Padilla, ingon siya, para na ako, o barangay official na tarong, o niya, na ay malasakit sa katawahan, nindot ang 5 years or longer. Grabe ha, grabe sa 5 years or longer, no? Pero, o makatumong tag-official nga laom o bulsa, o niya, way laing hunahuna ang pagpangwarta, o diha rang laay. Muna yung ingon. Para na ako, mas maayo 3 years para og bati ang nagdala sa barangay, mailisan dayon kay og taas, ra kaayo ang termino, delikado basin makat-on og maayo sa pagpangurap. Ha ha ha. Just saying. Ayaw i-broadcast akong hana. Di ala ko i-broadcast. Eh, kiningon na ba siya? Hindi ko na siya pa-broadcast. Na, mahala ka niya. Okay, sa moto siya, no, later na po to ang uban kay para exciting, no? Kaya namin mga ninghatag na to o mga interactions nila. So, gamay lang before tamo commercial, when the public hearing started ganilang buntag, pinakauna nga ni istorya kay si Comelec Chair George Irwin M. Garcia. O kani siya kuan, gani siya no, kanang daghan kay gaatang ani kung siya ni istorya kay basig mo kalita siya ingon nga, why election? Or magdayo, madayo ng election. Ingan ana. So, gisgutan niya sa Article 10, Section 8 sa Philippine Constitution, no, ang terms of office sa local officials. Ingon siya, iyang gimension ng Article 10, Section 8. Ang kana nga artikulo nag-subay, no, sa Philippine Constitution, nag-ingon nga ang terms of ang term of office sa local officials kay 3 years ragid na except barangay officials nga pwede i-determine sa balaod. Okay, so barangay ra sa tanang na ay terms of office ang pwede masibog-sibog. Okay? So nakabantay mo, katong pag last 2023 elections, amuang elections, ang giingon, 2 years ra kunumi. So mag-election pagka 2025. Pagka 2025, supposed to be mag-election na unta, na postpone na move sa 2026. So kung subayo na to ang balaod, supposed to be karo pa may tuiga mahuman. Pero because naaman ta sa exception, ang barangay officials na sa exception, muna gitawag nga ang term of office sa barangay pwede masibog depending kung unsay gideterminate sa balaod. Pwede 3 years, pwede 4 years, pwede 5 years. And it is evidenced sa last nato no nga last year nga napasan nga balaod ang Republic Act 12232. Oh, this year ba na siya napasar? Nga giset na gyud ang term of office into 4 years. It's just that na ay bagong proposed bill karon si Senator Escudero nga himuong 5 years. So unsa may tuyo og tumo nganong 3 years man gyud ang local officials. Nganong 3 years man, nganong di ba ni pareha sa president nga 6 years? Di ba? Ang mayor, 3 years man na. No, so, local officials, nganong 3 years man yun? Matag gipili nga local nga official, gawa sa barangay, no? Naagyod na itulog katuig nga termino, matag eleksyon. Okay? Naaputay 3-term limit, pasabot. Hangtod ra sa tulog kasunod-sunod nga termino, or a total of 9 years ang gitugot sa usa ka tawo para sa usa ka posisyon. Mao na ano sa previous katong 3-year term pa lang. Bawal ang gap o pag-resign temporarily. Kay kung mapahulay ka o mo resign ka, no, as official sa tunga-tunga sa imong termino, isipon gihapon ka na that you have completed your term aron dili magamit ang pag-undang isip lusot aron mulungtad pa sa pwesto. Okay? Mo-resign gani ka, bisag hapit na mahuman mo termino niya, ni-resign ka, that will be considered as a completion of your term. Okay? So, nganong importante man yun? Nganong importante katong katong pagset sa 3-year term sa local officials, except barangay, sa Article 10, Section 8 sa Philippine Constitution, nganong importante mana kana pagpugong sa monopoly sa gahom. Diba? Monopoly sa power. Monopoly of power. Gilikaya ni ini ang pagkahimong dynasty. Naamaganigapoy dynasty, diba? Masking naapatay balaod. O dugay kaayong paghupot sa usara kataw sa usa ka posisyon aron mahatagan o kahigayunan ang uban nga makasirbisyo. Okay? Laing, nga laing importansya, nagtanyag og bag-ong liderato. So, ang 3-year term, naghatag ka na og agianan sa bag-ong mga ideas, bag-ong mga panglangtaw, bag-ong leadership gikan sa mga bag-ong opisyal. Maunang, gibutang yun na diha sa Philippine Constitution nga 3 years. Kaya atong giskutan ang 3 years pa niha. Nagsilbi po din check and balance. Diprotektahan ni ini ang demokrasya pinaagi sa pagtudlo nga ang mga gahom anaa sa katawhan. Of course, the power is always sa tao. Kita ra gyud ang magadesisyon kinsa atong butaran. O, kutanaw ni mo kanina, ngurap ni, malas ni mo, kami gabutan, ano? O, dili ang ayan magpabilin sa usa ka individual sa dugay kaayong panahon. Okay? So, kana, mauna ang giset sa ato ang Batakang Balaod, sa ato ang Philippine Constitution. Under Article 10, Section 8, 3 years regyud ang term of office sa local officials. Except, ana kita magdaog no sa exception. Naagay tay general rule, mo na no 3 years ang term sa local officials, naaputay exception. Mao ka na ang barangay officials na pwede masibog-sibog depende kung unsaon pagdetermine ang balaod. Labi na naay mga proposed bills nga ipasaka. Okay, so igbalik na to, atong isgutan ang 4 years na term of office ug ang 5 years nag-proposed bill ni Senator Chis Escudero. Naabot to'y giskutan ka ganina about sa statement ni Attorney Paulo Florentino about sa can the president remove an erring barangay official? Pwede ba kuno makatangtang ang presidente sa badlungon nga barangay official labi na ang kapitan? O, kisa yung manakatanaw di ha? Comment mo diri kay ato nang basahon kasi nakatanaw sa public hearing ganina. Ato nang hiskutan human ani atong mubong pahinumdum.
1: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into
2: your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
3: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lactopuffy, sekreto sa mga champion.

inyong adlaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng

0: po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
1: Mayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika o Gadbukasiya, oras tato karon alas 12:38. So, before tayo balik sa itong topic, kinahanad yun na akong i-greet ni ato mga viewers to kay mga tangan na ba kayo ni. Of course, Marlo Navarro, Nazareno Elimon, thank you for watching. Konsihal sa Barangay Labangon, Konsihal Rudy Tabasa. Ato konsihal sa Barangay Tuong, ato avid viewer din kayo, Konsihal Fe Abelgas Diodoro. Of course, ang ato ang Bea Alonso ng Cebu, ato konsihal sa Barangay Hipodromo, Konsihal May Ann Agipo. No, kana, no, sus, hindi kaya ito mga interactors, karong mga, ang mga gutluan, no, kay, kaning kuan, andam og taganag yung hatag sila mga opinion. O, ingon ni si Marlo Navarro, it doesn't matter cons, kung, it doesn't matter kung 3 years, 4 years or 5 years, as long as you have a good service to your constituents, then they will be your living testament and allows you to put in a right place cons. Napokpok ni Marlon. Uy, nice kayo mga interaction. Of course, naputa from Attorney Ronald Anthony Butch Librando, no, atong Lawyer 3 diha sa Cebu City Government, former kursihal ni siya sa Barangay Kamputhaw. Ingon siya, pabor siya sa 5 years with one re-election. Mas ganahan siya ng 5 years. Ang first to second year ko, no, learning and planning stage. Ang second and fourth year, implementation stage. So, second, third, fourth year. Ang fifth year, evaluation and adjustment stage. Nindot siya siya, no? Nindot siya siya pagkapurma ba? Kana siya. 5 years, ang tanaw ni Attorney Butch Librando nga effective ang barangay official. So, daghang pugit salamat yan sa mga naminaw na turiha sa Cebu City Hall, labi na sa opisina sa City Legal Office. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. Ang kanipon no laing interaction gikan sa ato ang Board of Directors sa PTA Federation, ang presidente sa Don Vicente Rama Elementary School, Sam Heredia. No, ingon siya, nabisigid mi sa school, ma'am, tungod aning security threat. No, kay ilang matong eskulahan pag last week, last Thursday, I think, no, na wala sila nag-skwila because naana po yung itabo nga, ay, nakuha ka tong violence, ana siya. So, wala sila nag-klase, but karoon na Monday, they make sure nga all security measures are in place. Diha sa Don Vicente Rama, congratulations, diba diha, Ma'am Sam Heredia. And nakakita ba ako na naapon si Kapitan June Tumulak. Niha po siya ganina, together with Cebu City Councilor Dave Tumulak. Da, ana, star-studded ba aning eskulahan na, oy, sa Don Vicente Rama. Ingon si Ma'am Sam Heredia, for me, ma'am, okay ang 4 years. Kay enough time to implement mga projects and naasab time mga voters na ma-evaluate ang ilang mga officials. Ingon siya. No, so kanang uban diha nga ito ang ipanghisgutan ang mga interactions. Later na po ha, kay, you know, kinahala pa ito mag-topic diri sa ato ang Chika o Gadbukasiya. So ganina, giskutan na ito ang about sa 3 years, no? Nga giset sa ato

0: ang Philippine Constitution sa local officials nga 3 years except sa barangay officials. Karon, kaning current nato, kasamtangan nato nga balaod mao ang Republic Act 12232. No, gipasa dito last year, August 2025. Gihimo aron opisyal nga patasan o standardize ang termino sa mga opisyal sa barangay o sangguniang kabataan members gikan sa 3 ka tuig ngadto na sa 4 ka tuig. So unsa may tumong og tinguha ani nga aning balaura Republic Act 12232? Ang schedule nga mas matag-an. No, predictability of the schedule. Kay wala na tong sibog-sibog. 4 years na gid siya. Nung pagwagtang sa sigig kausab o kapostpone sa barangay o SK elections, pinaagi sa pagpahimutang sa permanenteng 4-year cycle. No, sugod sa November 2026 o matag-upat katuig human ni ana. So, kana no? Kana wala na'y sibog-sibog. 4 years na dito siya. 4-year cycle na dito siya. Mauna ang naasa RA 12232. Ikaduha, continuity. Mauna, ikaduhang tuyo o tumuog tinguha no, sa Republic Act 12232, continuity. Paghatag sa barangay administration o igong panahon sa pagplano, pag-implementar o paghuman sa ilang mga long-term community programs o batakang serbisyo nga kasagaran bitay ra kaayo sa 3-year term. Labi na sa last, sa third year na no, nga mangandam naman po para sa sunod na pong eleksyon. Ingon ana. So ikatulo, stability. Pagpaminos sa madali-dalion nga pamulitika aron makatutok ang lokal nga kagamhanan sa kalambuan sa ilang jurisdiction. O last no nga objective no tumong ang pagpadayon sa limitasyon sa termino. Ang barangay officials nagpabiling qualified sa maximum 3 consecutive terms, 12 katuig, 12 katuig nga serbisyo, samtang ang SK officials gihimong strictly 1 term ra aron hatagag higayon ang ubang kabatan-unan. Kaya ang SK tagaan rag 1 term nga makaserve to give chance to other SK no, other youngsters no nga katong gusto gyud na mo serbisyo, makaserbisyo gyud no. So muna ang Republic Act 12232. Naminaw na ba nato karon si Attorney Ronald Anthony Butch Librando. So akong gibasa ganina attorney ang imuhang interaction no nga nga mas kinahan ka, mas effective ang 5 years because ang first year will be the learning stage no, ang second to fourth will be the implementation stage, and then the fifth year will be the evaluation and the adjust evaluation phase na no, or evaluation year no, kung unsa tan-aw nato sa mga projects and activities nato for the past 4 years. Klaro ba na bay impact nga nahitabo o na bay kinabuhi nga nausab sa ato mga proyekto ingon ana. So muna ang attorney Librando no, 5 years with no re-election or with one re-election. Ano sa ito yung giingon, Attorney Librando? No? So, karon na ay proposed bill nga 5 years po. Setting the term of office to 5 years, gikan ni Senator Chis Escudero. So, muna ang Senate Bill 2387. Okay? Kanang nagtumong sa pagpataas sa termino sa official sa barangay o sangguniang kabataan members, gikan sa kasamtangang 4 years, ngadto na pud sa 5 katuig. Kay aron makabot kini mao ni ang mga rason nganong gipasa nganong gi-file ni nga Senate Bill. Pagsiguro sa continuity sa mga proyekto. O naapod na no. Naapod ng continuity sa 4 years tato nga na under sa Republic Act 12232. Ang mas taas nga termino naghatag og igong panahon aron mahuman og maimplementar og tarong ang mga dugay nga plano, infrastructure og community-based programs nga dili mabalda. Okay? Ikaduha, kinaadman og kinaadman sa serbisyo, pagpalambo sa stability and consistency sa pagpangalagad sa barangay level, pinaagi sa paglikay sa sigig kausab sa mga liderato. Diba? Kaya kung every 3 years ko, no, mag-change o leadership or administration, mag-change naman po yung tanan. Labi na kung bagong admin. Diba? Mag-ilisan ang tanan. Gikan sa secretary, treasurer, down to the admin, down to the tano, down to the lupon. Diba? Kay, mamagin na. Mauna magin na. Imong ibutang, imong basad yung tao. Mauna nga, tikyaob tadiha sa stability and consistency. Kay every 3 years, magsige nilang tagkuan. Ilis o leadership or mga tao. Nga, mag-tree na po tagbalik. Ingon ana, no? Pero, maupod na ang nakalatid sa Senate Bill 2387. Sunod, pagkunhod sa politikanhong pagkabahin-bahin. Political divisiveness. Diba? Daghan na kayong mga igsuo nag-away tungkol sa politika. Daghan na kayong pamilyang nabungkag tungkol sa politika. No? Ang kanunay nga electoral cycle nga nagdala og kagubot og away sa mga kasilihanan, no? Kay maglain-lain matagipang dapigan ingon ana. Kung panagsara ang eleksyon, mas bubukhad kuno ang panaghiusa sa komunidad. O, kasi mooyon ani. O, unsa man ni pulso ng katawhan ani, no? So kana kanang lain papagahin og mas dako nga panahon sa pagpangalagad. Kasagaran sa mubo nga termino, kani 3 years silang pasabot, ang katapusang tuig madahig sa pagpangandam alang napod sa sunod nga eleksyon. So ang 5 kuno ka tuig naghatag og klarong lugway nga tutok ra gyud sa serbisyo ang bisyo. And kay 5 years man. So daghan kag time no nga ma-implement imo mga projects. By the time na mag 50 year, bahala na kanyang mangandam sa sunod eleksyon, no? So kana muna ang mga gipang interact, no, o mga gipang latid sa Senate Bill 2387. Lain po, di pa uswag ang transitory extension. Ubos sa gisugyot nga provision ang kasamtangang termino sa mga incumbent nga opisyal malugwayan og duha ka tuig. Diin ang usunod nga barangay and SK elections sa November 2026 ibalhi na ngadto sa November 2028. Okay? Muna ang naa sa sud sa Senate Bill 2387. Sunod nga rason, pagdaginot sa pundo sa gobyerno. Ang pagpahigayon og eleksyon nagkinahanglan og billions nga pundo sa COMELEC. Ang paglugway sa internal, no, nga nagpasabot nga mas gamay nga gasto para sa nasod. Kay ganina ra ba pagsturya ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, ang budget kuno para sa November 2026 kay 19 billion. Sa ilang pagpangandam nakagamit na sila og 8 billion. Meaning to say, naanala sila nabilin nga 11 billion. Ballots are already printed, naana na naka-store sa ilang warehouse sa Binian, Laguna. And all materials related to the elections are already purchased. Maoko no, na kung di ko numadayon ang karon nga eleksyon, ang masayang ang papel o ang bullpen o ang ink. Tinta ko, no? Kahit mo expire magod na o 1 year. Muna, no? So, kana, mahala di ay, no? Mahala di magbarangay elections. Uy, syempre, pila ko ta kuan? Barangay sa whole Philippines. 40,000 plus ato ang barangay sa tibuok Pilipinas. Ingon anak ka, dako, kadaghan. Munang billions po ang gastuhon. Last nga rason, nga nung gipasagi file ni Senator Escudero ang Senate Bill 2387, pag-preserbar sa term limits. Bisan sa lima katuig na ang kada termino, gipadayon gihapon ang limitasyon nga hangtod sa tulo kasunod-sunod na termino alang sa barangay officials, mahimo ng 15 katuig na laman ka ano, pwede mo mudagan katulo hangtod maabtan mo ng 15 katuig. Grabe, okay, mahimo no nga ng 15 katuig o usa ka termino para lamang sa SK. Mo nang ngayon din si Marlo Navarro, so dapat madayon good cons oy. Ingon si Marlon. O niya, ni-message po na to karun si Attorney Jocelyn Pesquera, ato ang former Cebu City Councilor, uniform to all local positions. Kaya ang iyang tanaw niya, mas effective ang barangay official sa 3-year term, sa naandan na 3-year term, kaya para uniform to all local positions. Ana, muna siya ang about ni Attorney Pesquera, no? Sige, consider siya. Avid interactor po din siya nato dili sa Chika o Advocacia. Okay. So, before tamudig mo, lain na po na topic, no? Especially katong statement sa DILG ganinang buntag sa public hearing, ato na pong basahon nato ang mga interactors, no? So nanasadri ako ni silang gipang record dire. O niingon si Kapitan sa Barangay Calamba, Kapitan Esther Concha. Ingon siya, mas effective ang barangay officials sa 5 years cons para sa mulihok ng mga CAP o council. It's actually good para makita nila og ma-implement sakto ang ilang mga projects. Gika na ni Barangay Kapitan Esther Concha diha sa Calamba. Kanipod, gika ni sa atoang tourism head diha sa Lapu-Lapu City, atong former konsehal sa Barangay Tejero, atoang former head sa COSAP diri sa Cebu City, Gary Lau. Ingon siya, Cons Gary Lau. Bisag di na siya konsehal, akong tawag yapon niya, Cons Guard yapon. Konsehal Gary Lau, ingon siya, I favor a 3-year term for barangay officials because it provides continuity in governance while preserving the people's right to choose their leaders regularly. At the end of the day, if we truly serve our constituents, we should have nothing to fear from an election. So para niya, mas effective gyud gihapon ang barangay officials sa 3-year term nga sa naandan nga 3-year term. Another kani naminaw nila to karon, no? Konsehal sa Barangay Hipodromo ang Bea Alonso ng Cebu, Konsehal Mayan Agipo. Ingon siya, para nako dili ang kadugayon sa term ang pinakaimportante. Ang pangutana mao kung unsa ka effective ang serbisyo. Pero kung piliun nato ang 3, 4 or 5 years, I believe 4 years is the sweet spot. Da. While 5 years can be too long if the official is not performing. 4 years gives barangay officials enough time to deliver results while still giving the people a regular opportunity to evaluate and replace them. Ana, no? So, nindot kayo, daghang kisalamat sa imong interaction, Konsehal Mayan Agipo diha sa Barangay Hipodromo. No, naminaw sa tiyan na to karun. And also, thank you for watching sa tanang mga officials and mga staff diha sa Barangay Hipodromo, Barangay Tipadilla, Barangay Calamba, Barangay Tuong, Barangay Labango, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. So ang pinaka last no nga nakatatak yun namo nato ganina nga mga naminaw sa public hearing, ang statement sa DILG no nga nangutana si Senator Win Gatchalian, atong Senate President, nangutana siya, can the President remove iring barangay officials labi na ang barangay captain? So nitubag siya nga yes, the President can remove a barangay official kuno. After kuno sa OP, which is the Office of the President, ato na dayon sa korte. So muna gikuan din siya ni Senator Chises Cudero, gi sana i-feedback kidayon siya no ni ingon si Senator Cheese nga and that is not how it works no in Philippine governance because the president cannot remove barangay officials no naataya sakto nga pamaagi kung unsaon o unsay mga rason nganong matangtang o masuspenso ang usa ka barangay official. So ang legal nga basihanan ana ang pagsuspend o pagtangtang sa lokal nga official labi na sa barangay official no mauna sa batakang balaod sa Pilipinas nga follow ta sa prinsipyo nga public service is a public trust. Okay? Dili lang nga usa ka pahinumdum sa pagkamaayo kundi usa ka mandato sa Constitution. Aron masiguro nga ang mga lokal nga napili nga opisyal magpabiling matinud-anon sa ilang serbisyo. Ang balaod naghatag og higpit nga mga pamaagi alang sa disciplinary action gikan sa preventive suspension hangtod na sa permanenteng pagkatangtang sa puesto. So naay mga igong rason o sa kung nganong matangtang o nganong masuspenso. Ang pangunang balaod nga dagduma ni ini ni ining mga aksyon mao ang Republic Act 7160. Mao na commonly known as the Local Government Code of 1991 nga gidugangan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019 ug ang Ombudsman Act of 1989 o Republic Act 6770. So unsa may mga example sa mga rason nga matagaan kag disciplinary action isip barangay official. Kana disloyalty to the republic no mga buhat nga makaguba sa sovereignty sa Pilipinas o naglabigit og kanang terorismo. Ikaduha, culpable violation of the Constitution, paglapas sa Constitution. Usa ka tinuyo o voluntaryong paglapas sa batakang balaod sa nasod. Ikatulo, dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, or dereliction of duty, pagpabaya sa katungdanan. Gandagan pa ka, imura rin ang biyaan. Diba? Ang sayop na binuhatan, nagatudlo sa usa ka tinuyo nga sayop na pagbuhat o paglapas sa balaod o sumbanan sa paggawi. No? Kana siya, dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, o pagpabaya sa imong katungdanan. Unsa pa, commission of an offense involving moral turpitude. Kana mga krimen sa kinaiyahan sa ubos, dautan, kana mga estafa, bribery, pagdawat og suhol, kana siya. Unsa pa, commission of offense punishable by prison mayor. Kanang mga salaod nga naay silot kapag kabilanggo sud o dili mo minus sa unom ka tuig. Kana pwede ka matangtang ana. Siyempre, no, matangtang yun ka, kaya mapriso mo ka. Sunod, abuse of authority, no, pag-abuso sa otoridad, paggamit sa gahom sa imong posisyon, alang sa mga katuyuan nga lahi sa gituyo ni ini, kasagaran alang sa personal nga kapuslanan. Unauthorized absence, kanunay o walay hustong rason, no, nga imong, sa imong pagbiya sa imong trabaho, isip barangay official. Ilabi na kumula pa sa 15 ka, sunod-sunod nga adlaw sa ting trabaho or unsa ba na sa barangay officials no pila ka sesyon nga di nimo tambungan kana wa igong rason nga imuhang biyaan imong trabaho. So kana naanay mga rason kung nganong kuan na siya nganong matangtang o masuspend ang barangay official. Ang silot no kaning for example ang pagtangtang sa pwesto kay mamuti pangutana can the president remove ko no ang pagtangtang sa pwesto mao ang pinakataas nga administrative penalty no ubos sa local government code ang gahom sa pagtangtang sa usa ka napiling opisyal exclusive na nga nakareserba sa atoang mga korte ang mga administrative nung kapunungan sama sa sanggunian makahatag ra na og rekomendasyon sa pagtangtang o makapahamtang og suspension taman ra gyud diha suspension pero when it comes to removal anha gyud na sa mga korte dili sila makatangtang sa pwesto sa usa ka na piling opisyal sa ilang kaugalingong kababuton ang kanisang gunian taman ra gyud sa suspension. Wala sila'y authority to remove maski pag unsa kabadlungon nga opisyal, but recommendation pwede kayo. Note, ang Office of the Ombudsman naapod na sila ilang personal ug legal nga gahom ubos sa Republic Act 6770 aron magmando sa pagtangtang sa mga napiling opisyal. No, kay kana nga balaod ang Ombudsman Act of 1989. Mao na ang balaod nga naghatag og functional og structural nga organization sa opisina sa Ombudsman sa Pilipinas. Okay? Sila ni magpatuman sa 1987 Philippine Constitution aron masiguro ang kaangayan, ang integridad og pagka-accountable sa mga nagtrabaho sa gobyerno, ilabi na ang mga elected officials. So ang pangutana ganina ng Senator Win Gatchalian nga can the president remove? No. Kay kung barangay officials ang involved, ang mo ang asa na nimo i-file adto na sa sangguni ang panungsod or sangguni ang bayan. Depende kung asa siya barangay official. Okay? So kana gi-correct pud na ganina ni Senator Cheese og ni Senator Win Gatchalian, no? Kay niingon sa Senator Win nga kanang sila they already know kung si tubag kay si Senator JV former mayor, si Senator Win former mayor, si Senator Cheese former governor, they know all these things, but because naa may presence sa DILG, they would like to have the statement, the official statement from DILG. So mao to nangon si Senator Cheese nga it's okay, no, in public hearings na ang secretary from various agencies na dili sila makatambong na magpadala na sila mga tao, just make sure that the spokesperson of that agency aware o nakastudy siya, no? They have to come prepared sa maong public hearing. Kaya kana, katong ganina, katong public hearing, it will already form part, no? Sa record sa ato ang kana mga public hearings. Kana na maulawan lang taba, no? Nga taga DILG nya mo biya ni atong hardlock ra bagid big DILG as in labi na kita ka submit og mga dokumento nambot lang sa muna, no, sa moto siya ang kanang naiskutan ng mga gist nga giskutan sa public hearing kaganyan buntag giskutan ang term of office, giskutan ang about sa postpone ba or iset ang term limit to 5 years or 4 years ba, magdepende na sa committee report nga ihatag sa Committee on Electoral and Suffrage, no, kung unsay final gyud nga decision. But for now, in the absence of a final law, magpabilin gihapon nga dayon ang eleksyon base sa current nato nga Republic Act 12232. Okay, so kana siya. So kaninga tiwaso na to ni ato mga interaction, ang mga interactors na to, no? Basaho na to before ta mo and sa ato ang atong programa kay watay mahimo diha ra magita taman, no? Ang sunod nga interaction gikan ni siya sa Junior Financial Executives, no, member sa JFinex, program director sa JFinex, Laika Genesis. Ingon siya, para nako bisan pagpila na katuig, magdepende jud gihapon na sa passion to serve sa usa ka official ang ilang integrity as a public servant. Pero 4 years is enough siguro. Total, if efficient ang usa ka public official, for sure, sa sunod eleksyon, mudaog ra gyud na siya. 3 years might be too short, but 5 years is too long na pud. Sa so aritas tunga-tunga, haha. Na may haha, oy. Ayaw mo padaan ang mga managan na kung padunga eleksyon, diha na magpakita, magpatagad sa mga tao. Bato-bato sa langit, amatamaan, oh sorry. Bumbuang bata, ah. Salamat kay Laika Genesis, no, program director sa JFinex. Naapailain ang former VP for External, no, sa JFinex, bakura ni graduate Sebastian Villaflor. Engon siya, in my opinion, I think a 4-year term is already enough to determine whether the current barangay officials are fit and effective in their positions. 4 years gives the community enough time to assess their performance, accomplishments, and commitment to serving the people, as well as to identify which officials are no longer doing their job properly. Da, no, nindot kaayo pagkahanay ang tubag. Of course, kani ka Attorney Jocelyn Pesquera, ingon siya, mas effective gyud ang 3 years. O niya, kaning konsihal sa Barangay Punta, Prinsesa Marian Caballero Maraviles, ingon siya, 5 years is good for long-term program kay mahuman gyud. No? O niya, si ato nga admin diha sa Barangay Punta, Prinsesa Carol Himaya, Carol Ann Himaya, 5 years cons. Ano? O niya, ang public hearing ganina, they ended nga ang basis sa National Youth Commission, ang ilang respondents, mga SK Federation chairpersons, no, in sa provincial, sa highly urbanized cities at independent component cities, 78% ang nipabor sa 5 years o 21.1% ang nipabor sa 4 years. So unsa kahaya, unsa kahidagan anino, madayon ba kaha o di? Ma 5 years ba kaha or kaning kasamtangang 4 years o madayon ba gyud November 2026 maghuwat ra gyud ta sa official statement. Kaning ato tanan dili karon, these are all discussions, point of discussions no nga pwede himuong basihan sa ato ang mga naa diha sa national, no, sa national level na to. Sa pagkakaron, because wala pa gibalaod nga napasar nga mag-ilis sa kasamtangan na ito nga Republic Act 12232, the election will still be will still push through in the absence of a new law. So kana no, magbinatayon ta, let's all be aware no sa dagan sa ato ang Senate, of course sa atong national level. O wala gitay igong oras, alauna, unsa na ning oras sa alauna, 9 na gyud. Diari gyud tama ng atong discussion sa pagkakaron. Ugmang adlawa, magkita-kita gihapon ta. Same time, 12 to 1, dili sa chika ug advokasya. Kay dili lang din hinatapos ang ato ang advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug hapsay nga Pilipinas. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sud ug gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlawa sa chika ug advokasya. Hinaot na ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa kamo moadto. Daghang kay salamat sa ato mga interactors and see you all ugmang adlawa. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager, June Carillo, ug sa akong Partner Technician, Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero, nga nag-ingon, padayon sa pagpakabana, ug kini ang chika ug advokasya. Maayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, iya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, nauli. Anang akong kabuhin niya, ayaw na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
0: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kayo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
8: Original Hagkuray Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 93.1 BT Radio。Tadi loh isu lichun mana lichun beli oga liampo. Nah kini bayu tang sa Emendo sa street sa barangay 4 tuburan Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa city o tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang tuburan fitness gym. Ang tuburan fitness gym na alagini mahimutang sa barangay 7 tuburan Cebu. Kadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Kadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang tuburan fitness gym giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
2: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakagaganda yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
3: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuray Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
8: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
9: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: negative ka feedback, positive gitanan. Parehanin niya. Nagamit man ni Juanda Herbal Oil. O, paminawan niya ang testimonya.
1: Kung sa may imong gigamitan, aning Juanda Herbal Oil?
2: Akong sakit sa ngipon. Wala siya, sir. Akong kuan, akong sakit sa likod. Akong mga, akong lawas bisaw, sir. Kaya, siyempre, kuan na ta. May edad-edad na. Sakit yun.
1: So, nagamit ka aning Juanda Herbal Oil o niya ang imong mga sakit-sakit sa imong kalawasan na ulian.
2: Nauli ang video, sir. Kaloy sa Ginoo. Salamat kita sa inyong produkto. Samot kay Kuya Card. Ngayon, konsa sa Ginoo nga ina naman.
1: Okay, sige. Salamat kayo. Kinsa na itong pangalan, ma'am?
2: Si Judith Pulbos ni sir. At Purokdos, Malaubang, Uzami.
1: Uzami City. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am, ha?
0: O na, gagamit sila Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Daghang gagamit na itong mga farmers, ara. Karami itong nagbuhi kag baboy, Animal Vita, Wonder Animal Vita, bukat kay timbang. Niya, nipis kay tambok, baga kay gunod lamig sa karni. Anang ato ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nika kumpiyansaan, hindi mo nika itong Wonder Animal Vita. Kaya tinga ka nga, bukat kay timbang, higaway pa ng... komprador, may ngunong nga di ba kayo ni Dako, di mong baboy, ngunong kabugat, magtimbangan ni Kim. Busok ay gan. Basta naka-Juanda Animal Vita. Aminawan yung testimonya na gamit sa Juanda Animal Vita.
3: Di gamitan na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwang, mura nagkanding. Nangalukot na gigi ang balay po, balay lagi siya tanaw, namong ginanda na nga nagkanding. Then, sulay na mong Animal Vita. Then, kuan, pagkahurot niya kuya sa tulok ka, bak apak ano ka pa nakita na siya akong alibyo nga kanang gana na siya mo inom o kao na siya tarong then hindi ko ala yung balibon
1: ni hamis na
3: kainan kipas na siya mo inom mo kao na siya tarong karon kasi nagid siya nati baka nagid siya tanahon
1: baka nagid dugay na ka nagamitan ng Animal Vita ma'am
3: dugay na kuya kay bisan among kanang anay among mga gamitan kay kanang para kanang gatutuyan siya sa muluya, ang gamitan namo kuya, nga, ang iapong nati, amo na sang gigamit, ginimti namo karon kay nagid siya, murag tanding, baka nagid siya, dako niya namong pasalamat.
1: Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya, taga Victory, Lantapan, Bukid nun.
0: Testimonya to. Nagamit to Wonder Animal Vita. Nagana pong gagamit to Wonder Banaba Plus. Kalisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone. Mga ina na, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ka testimonya ani.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
4: DC Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay, sa mga listo.
1: Okay, salty daw me kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus. Porbida, nagagoon, nagigong kayo. Kay, di pa-admit ako niya, doktor. Iyagaroon akong ipa-ultrasound. Ingingon na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyahang matris. Kuwam ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Ako yawan, naka-eko sa kong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus. Ikaw, ako ka nag-isting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Isuko ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor. So, huwag ko mutuman. Alagong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Ang Bitron, ang one day para ma-plus yun, may importante, may akong duwaga estamp ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian ko, sir. Wagi ko ilain nga, kan, maurag ito iyang naayuhan, ang one day para ma-plus, pero akong patumar niya sa isa kadlaw, katulong ako sa gipa, inom. Sunod sa duwag kadlaw, iingon na akong asawa nga, my love, matayong undang mga akong dugo. Pero, ha? Ay,
0: ito siguro, nindot lagi ng Wonder Banaba Plus. Ingon, anak, kanindot. Ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Cards, may kagabinaw, labinaw sa mga tigpaminawan sa mong programa, tudling sa mga garay, upagaray po na ko ang akong mga relatives out there, especially sa mga special family. Request kong song, That's Why You Go Away by Michael Learns to Rock. Maura Kuya Cards, dagan salamat ug maing adlaw. More power sa imong programa, nagpagaray si Ilmer Pisical, new listener from Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Shout out out na ko diya sa Lamintak, Sor, Midilin, Cebu. Si Rapi Rakrak, Masinggan, Manggubat. Rapi, kumusta naman ka diyan? Nagpa-shout out, Manggubat family. Salamat, Kuya RJ Languti. Pag-aray, Kuya Cash Ruas, uban sa Rubito family. Pag-aray ko ako mga suod ng mga amigo nila ni Ray.

0: Jim Binzi og Patrick Ortiga from Negros Oriental. Salamat kay idol. Akong pamilya nga nagpaminaw sa radio, akong si Lilibit Hamandri Gutang and Martino Imit Gutang. Nagreet si Mark Jan Gutang. Ako greet akong anak inayawan Cebu, si Elsie Angulo ug ako ang maguwang. Nelson Angulo, Sitio Kabadyangan, Oslob, Cebu. Salamat kuya Cards. Kung apo nga si Roylan ug si Tarang di Aprok 2 Mambatangan Manolo bukid noon. Salamat kuya. Ay mo galimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela. Wala pa katong pangwa pag-eskwela, katong mao pay pagkatao. Tama og 1 year old, no? Kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuo. Oh, niya, gamay kay bikil, sakit na yun. Kani, Vitron drops, Vitron, vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminaw, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
1: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subali Norte.
2: Ah, sulti ime ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit niya sa imuang bata.
1: Pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak ginako, nagpalit din mig Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata ngano ano man hinuning mata na,
2: mm-hmm.
1: na pero magnaigo dagway kay sa kuan ba vitamins ko mas epektibo jud ning kuan kaning Vitron drops ana ana ko man lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko ana atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbal siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung
0: atos
1: balik
0: hindi ning
1: Vitron
0: nindot
1: jud siya
0: epekto jud inana ka nindot ang produkto nga Vitron drops ya kanang atong Vitron syrup para po na sa mga 2 to 12 years old itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na elementary nya di kay kamaos klase dugayng makasabot sa maestra ipainom nyo na og Vitron syrup vitamins plus iron nga nay syrup mga bata pilian kay pagkaon pagtanaw sa lamisa utan or isda talikod lakaw di mo kaon ipainom ninyo na og Vitron syrup para gana ang kaon ara po mga bata nga di kay hingatulgon sige lag duwa gadgets ipainom nyo na og Vitron syrup kay mabuhian lagi ng gadgets so duka man hagok basta kay naka Vitron syrup paminawa testimonya nagamit og Vitron syrup
3: pangalan ako si Diding Kahita sir barangay Ulimpong General Santo Tito kung ako sir kay kung wala pa kay no Vitron syrup hindi ka dapat hanggang kaon tapos kung nakainom na siya mga isa ka semana ganahan na siya mukha o niya nakakurot na siya o tayong kuhan bali kuhan duha ka battle
2: duha ka
3: okay na siya kay mga ayaw naging Vitron
2: Nga, kuhan na siya kaya na
3: oh okay na siya karon
2: kusog na siya mukhaon karon
3: oh minus mukhaon karon hindi na kami kaya na mukhaon
2: sa una unya pili edad sa imong apo karon
3: 5 years old
2: no okay na ang iyang pagkaon karon
3: ah oh bagsik na kayo
2: mga
3: rati na gani
2: oy okay salamat kayo aning kan
3: sa gitong sirap siya sa inyong produkto
0: nagamit tos Vitron syrup no kanang Vitron tablet para pos daggo na 13 anyos pataas napitaw nga itong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo bisag nara ng honsoy baba sig pangita kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon no, kana pong gamay bikin magsakit na yon pag Vitron tablet no daghan kay tabang ni Vitron tablet ay maikay gini no, katong ato mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang ginatulgan ginagmay kayo pag Vitron tablet mo apil mga senior citizen may mo magmintin mo mga senior citizen magpanginom mo ni Vitron tablet oh makatabang gyud kayo ning Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Emilia Flor, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bislig City, Surigao del Sol.
2: Okay, ma'am, kining nakadawat mi sa imuha nga text diri sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? Uga unsay nakaayo ani?
4: Kanto ang nagtesta to akong anak kay ako di man ko makakita god ko an ko diabetic ko na may katarata kon daw ka mata then kining diabetic dili man jud ka makatulog ani makatulog kag mga sa ka oras nga sa oras nga makamata ka di na ta balik og tulog manang mupayat pag-ayo ang lawas sa ka-diabetic. So, nga karon kay...
2: Diabetic ka? O niya, gisuwayan ni mo paggamit ka ning Vitron tablet? Kaya dili ka katulog?
4: Oo, nag... Okay, di man ko katulog niya. Sige man ko paminaw aning Vitron tablet niya. Daghan d'yo kong madunggan mo to. Nitisting d'yo kong palit niya mo to nga... Ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda dyan ako mga 9 p.m. tulog, nagyug ko pagka, pagkabuntag. Kung sa'y puruman ako paghigda, maura po'y puruman ako pagmata. Nindot na yun ang akong tulog. Tapos ang sa pagbawas, nag-normal na po ang bawas. Kaya maglisod, magbawas lagi ng usa ka diabetes. Manang masamot na sa sugar. Nag-normal akong bawas niya. Dililuya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga naka gamit ko ang Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Ang Mama Charina, Papa Rumi nga always naminaw sa inyong istasyon. Salamat kuya from Milin. Pasa family in Balatukan, makilala North Cotabato Bahinding and Corisis family sa Kidapawan from relatives in Antipas. Regards ko kay Mama Alice Sirudias o kay Precious Iba Eve Adan, pati kay Papa Dudong gikan kay Jao Jao. Akong tatay, andak, damalan, kanunay naminaw sa imong balak. Greet daw si Umbot Matong Mati Tantan nga naminaw karon sa lamat kay Kuya Cards. Tibista dauman purok 5 Davao de Oro, Linlin o RG nga daghang alimukon. Umbana Irwin Saragina nga pinangga kay nako from Catherine. Garay ko ako makaubang sa trabaho des Matina, Coca-Cola Village. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much! Pag-greet ako Mama Pading, Jessica Rica Plaza ni Firmin Naminaw ni Mudri sa Kalupaan, Gihulgan City, Negros Oriental. Pag-aray ko ako mga igala, Pausto Vilos, Pidot Balianca, Berli Suwazo. Akong kamangurang anak, Ildib Susalo. Nagpag-aray, Idi Susalo sa Baknit, Sagay, Kamigin. Ang panahon, dili masabdan, muinit, muulan. Yan, muinom kagbugnaong tubig, usay mataligsikan. Ang resulta, subaw. Ikaw masubawan, ba? O nang naagin migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naayod, kanang Huander C+. Gituyo ginagbuhat ng Huander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Huander C+ adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Huander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gyud po ingon nga di gyud masubawan. Pero, dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay o Huander C+. Nindot mong gudas siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Huander C+ nga drops, available na na. Mapalit na na siya. Napod ay Huander C+ nga syrup, available na po. Mapalit na po, no? Napod ay Huander C+ nga capsule. Available na po, napalit naman. Kanang Huander C+ sa capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Huwag magyod ka nang... Magiday atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource gyud ta basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay... susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha rin yun na, kana inyong gipaniod to, di, check na ninyo, no, kana inyong hanggi kuan, kana inyong hanggi, gipanihapon, huwag na ba na vitamin C, di ba, wa, so, unsa pagkakuha ng vitamin C sa imong lawas, mo nang gamay taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka, so, kinanglan, mag-maintain kag inom og Huander C+. Apil lang inyong anak, kanang bago na tao ba, Huander C+, nga drops. Pag toto 12 years old, Huander C+, nga syrup, no? 13 anyos pataas, Huander C+, nga kapsul. Oh, unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Huander Cardio Care, na pinagdaakay problema sa imuhang blood pressure. O gina. O gina, itong ikinahanglan kaayo ka ng Huander Cardio Care, mga pinalanggang tigpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman lang nanimo, no? O niya, labi na og high blood run ka, kay kana mong kung blood pressure, problema na. problema kina. Kay may pagka-traidor ginang mao nga sakit ka ng high blood. Mao na, kung naa kay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay o Wonder Cardio Care, kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardio Care. Indot na. Oh, kanang mga tag-as kayo niya o blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akana mo'y gamiton. Wonder Cardio Care. Wonder Himoid, o katong na ay mga colon problem o almoranas. No? Kanang bitong almoranason ka, o niya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder Himoid. O niya, ato imnon. Na available na sa mga pharmacy at butika, available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, ba mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kaya kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, gano man. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, gano man? Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, gano man? Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kapi. Si pag tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Rit na ko tanang senior citizen sa Kiblagon. Malalag na bo, Sir Bert Gurabil. Shout out sa akong anak, Jack Ogya Papa Sunny Jubay. From Ilihan, Tabugon, Cebu. Salamat and God bless. Kuya Cards, ang Wonder Animal Vita, pwede ba na gamiton sa wapakaabot o 1 month ang tiyan sa anayon? Paabot sa 1 month? Pagaray ko ni Uboy o si Arnel nga naminaw sa imong nindot ng mga balak. Nagpagaray tayok, inupil, taga-katipon. Kuya, pagaray mi sa Sabanal Family o Marlene Minyosa of New Bataan. Shoutout na ko ako mga friends sa Malaybalay City, Buginon, si Joshua Carba, Jean-Marc Alcaria. Kung paim nun ng Wonder Dad Coffee para makusgan ng abtik sa kama, yay! Pag-aray ko, Lumawan Family, Dudong na ini, taga-Bayog, Sambuaga del Sur. Salamat sa pagbasa. Greet ko, Kuya Carl, sa kong asawa, Ilina Limpag, sa Poblasyon East, Mualbual, Cebu. Salamat, Tutoy Guapo na ini. Arita sa entry, pinada ni Adimar Turco Bayot, taga-Alegria, Cebu. Ang title siyang balak, naguluhan, Luyo sa akong pahiyom. Ato na yung atagan o kinabuhi. Ako maanduraw ang mga kasakit sa higayon sa akong pag-inosara. Magbalik-balik sa akong panumduman ang mga panghitabo nga wa nako dama. Og sakalit akong nabatyagan, inay nga mutulo ang akong mga luha. Daghang pangutana mutumaw sa akong hunahuna. Giunsa nako pag-atubang pagsulbad pagdawat. Pagda bisan sa tanan nga mga kalisdanan. Bugos akong pagtuo og pagsalig nga ako kining makaya sa hinay-hinay apan dili nako ikalilong sa uban ang kapakyasan og mga kagulanan. Kay nakagamot na kini sa akong balatian nagang moingon nga ako malipayon bisa kanunay ako mapahiyomon nako kana isalikway og gilimot. Wa sila masayod nga ako nagtakuban lamang nga malipayon bugtong ang labawng makagagahom ang nasayod sa nanakong istorya luyo sa akong pahiyom. Entry ni Adimar Turco Bayot, taga Alegria, Cebu, luyo sa akong pahiyom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Ato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Welcome, ladies and gentlemen. Ani anapod kita. Another episode, Monday episode of Airways Bulletin on BT Radio here. Natakaron diri sa ato ang nanukad ta sa ato ang campus. It's a Monday morning, August 24, 2026. Anya, it's a very hot, no? Init kaayo ang atong kahaponon. Although naaman tay gamay nga yuhoy o breeze ato ang hangin. Pero init gihapon ang atong students dari karon, busy na kaayo. Murag seryoso na jud ang ato ang klase karon kay human naman ang ato ang welcome fest last week, no? Karon murag sugod na jud officially, well officially nagsugod naman, but ang kanang seryoso nga klase ba, because last week nag more on orientation pa man to. And then of course ang welcome fest, but this week na jud ang seryoso nga klase for all of us here in City Utuburan and also in City Utabuelan. So mga musta ta sa itong mga students nga walay klase karon, mga vacant pa nila, or maybe ang evening class nga mga evening students na to, mayang pagpaminaw. And dire lang ta sa Airwaves Bulletin on BT Radio. The next 30 minutes, ato ang hiskutan ang mga nagka-importante nga mga announcements o mga activities dire sa City Utuburan. This is Sir Yogi Mendoza. Onya ang ato aning ganina, we began with ato ang Lunes man, no? So naata ang ato ang flag ceremony kay ganina buntag, and then naatay bisita karon diri sa City Utuburan kay nag-conduct ang ato ang University of kanang gitawag na to Internal Quality Audit or IQA, kundiin of course kaya usaman jud sa ato ang tinguha diri sa City Utuburan, and it not just in City Utuburan but the entire university, all CTU campuses nga magka-improve jud ang ato ang mga gipang buhat diri para mahatag nato og quality nga serbisyo para sa ato mga stakeholders. Unya mao na siya nga naatay duha ka klase jud normally, no, nga audit kung kanang gitawag nato nga ato ang tanawon og unsa itong gipambuhat, kung sakto ba sa quality, no, ato bang gituman ang unsay dapat atong buhaton para ma-maintain dyan na to o makabot na to atong tinguha nga taas ang quality sa ato ang serbisyo. So munang naatay gitawag og internal quality audit. Ang duha kini, una isang internal, so sa pagkangalan nga internal ni siya, that means nga ang mo-audit na to diri sa ato ang mga activities kipambuhat, ang mga kauban na po na to diri sa buhat sa CTU pero sa ligikan sa lagkain-lain nga mga campuses. So wala ni sila nang itag sayop, but mo tanaw lang, mo observe unsay ato ang mga madiga diri nga mga documents sa lagkain-lain areas, no? For example, sa administration, sa instruction, sa extension, sa research, ug uban pa, tanaw na diha mga services kung unsay angay nga mas ma-improve pa jud nato. So mo na siya for internal quality audit. Unya naan sila karon dire for 2 or 3 days man siguro ni sila dire para mo tanaw sa ato ang mga ebidensya nga i-present. Unya another ang klase gud sa pag audit katong external, kung kanang external nga audit, mo na siya ang gikan sa lain or sa gawas jud, it's a different organization nga mo jud ilang purpose for quality audit jud siya. So mo nang EQA, external quality audit, nga external jud nga kanang ISO standards, kanang mga usually gani ang 2 address is kwan man ni ato ano kanang gikan sa gawas nga kuan. Although Filipino ra, pero ang organization itself is accredited worldwide. So muna siya ang external quality audit. But karon, in the next 2 or 3 days nato diri sa City Tuboran na ato mga bisita gikan sa lain nagkalain-lain mga auditors nato internally sa ato ang CTU university nato sa CTU, and then they are conducting. So good luck sa tanan nga mga gi-audit nga mga opisina ug mga departments nato diri sa CTU Tuboran, and I'm sure nga we have been prepared naman siguro, no? Kaya napamadjay uban ani kanang specific to the program like aakop mga ingon ana. So but for now, ang ato ang i-welcome ato mga bisita for the internal quality audit. Onya dere, ato pa dayong kumustahon ang ato mga students, kung ready na ba mo. Again, ato i-remind lang nga uman naman ang atong crowd, so wala na tayo mabuhat, nasirado na jud ang atong full ang enrollment na dyan nato, nahuman na dyan siya, no? Wala na pwede magpausab, wala na pwede magpaad, kaya nahuman na siya pagka last Thursday, August 20. So karon, wala na. Although na-enjoy naman siguro nato ang ato ang week fest, welcome fest di ay, and then also on the long weekend that we had. Unya, next karon po di ay Monday, no? Holiday na po, sumad karon, that's August 31, 2026. On Kinikalunis, mga kahigalaan, is a national holiday for the National Heroes Day na siya. So it's a red letter na siya nga adlaw, Monday. So long weekend na po lang itong i-expect. Hopefully, no, narabay madaghang mga weather systems, mga low pressure o mga bagyo diri sa to ang mga silingan, but wala pa yung tanaigo diri. Of course, if simba ko ipalayo lang yun nga maigo ta, but ma-expect ta nga muarang-arang ito ang panahon, dili lang init pa. Minut ngita sa tag mga bugnaw or naabay clouds, no? Or sometimes uwan gamay, no? Ay lang sa nang kusog o lain kayo ang panahon tungod sa mga weather nga mga systems nga naana to gikan sa Pacific Ocean. So muna siya mga tropical depression, mga low pressure. So natay gi-expect noon ana mo abot in the coming days. But as of now, init-init jud. So muna siya, no, moto students na to, since medyo sigurado naman din seryoso na ito ang mga klase starting today. So I hope nga everybody na print na ninyo ang inyong mga certificate of registration atong CORs, because kung ano kanang magpangitao na, just to make sure nga officially enrolled na mo ang sa katong. I think ang mga nag-couds ning ang irregular students, mga nag-couds, wala pa siguro'y what do you call this, wala pa na-update siguro ang ilahang COR, so bantay-bantay lang ta, maybe na pa may problema sa ato ang SIS, but definitely once makuha na siya, ma-reflect na to ang inyong COR. So pasaynan na ninyo, ha. So students na to, be sure to print out your respective nga mga certificate of registrations, and make sure nga mapirmahan na siya sa mga inyong mga professors as well as sa MIS and the registrar. Kay, you know, sunod ani na nasa drabay ka ng mga ipanghatag bitaw nga mga assistance gikan sa atong congressman, nya mangita dayon na og mga certificate of registration nga duly signed by MIS and the registrar. So andaman na ninyo palihog para sure jud nga tinuoray nga bona fide students na mo diri sa City of Tuboran for academic year, first semester academic year 2026-2027. Unya, having said that, ato pa rin announce nga nagpadayon gihapon ang atong HRMO, ang ato ang Human Resources Office na to, Management Office na to, kay kulang pata og mga additional instructors. These are contract or service or kaning non-resident part-time instructors na to. Dere, no? Kinahanglan pata og duha ka instructors for the Bachelor in Elementary Education. Duha na siya atong gikinahanglan. We also are in need of one ka teacher or instructor for Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. So kulang po tadi, ha. Another for BIT, major in Computer Technology, BIT major in Machine Shop Technology, and BIT major in Garments Technology. And finally, ay, duha naman isa, Bachelor of Science in Hospitality Management, BSHM. and BS in Mechanical Engineering. So mo na siya ato mga gikinahanglan, no? Unya, so good na baya ang ato ang klase. So in town, mamloy ta para nindot ang atong mahatag na servisyo. Apply mo kung qualified mo. Again, balik ko na ko, we need two contract of service or non-resident nga mga instructors, duha ka buok, Bachelor in Elementary Education, Bachelor in Secondary Education, Major in Mathematics, kinahanglan po tag BIT Major in Computer Technology, BIT Major in Machine Shop Technology, BIT Major in Garments Technology. Ah, mo siguro ni si Ma'am Ellen nakabasa na ko na na-hire na sa DepEd, so mo nang kinahanglan ta og usa ka Garments Technology nga instructor and Bachelor of Science in Hospitality Management po. Ano na po siguro na balhin mo? I think si Ma'am Irene siguro. And then, Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Kanitaod-taod na dyan eh, nga gi-announce. We also, sa non-teaching po, kinahanglan po ta og another from ato ang library, sa to ang Learning Resource Center. Contract of Service gya po ni siya. Bachelor in Library and Information Science. Kinahanglan po ta. Ya labi na no narabatay Tabuylan nga campus, so mo nang magkadako gihapon ang ato ang kinahanglan especially sa atong library. Kung interested mo nya, qualified mo, submit sa mga following kani mga documents nga kinahanglan. Number 1, application letter addressed to Dr. Jonita V. Literatus, our OIC University President, through Dr. Maria Carla Abakita, ang atong CTU Tuburan Campus Director. Ikaduha, after sa inyong application letter, kinahanglan punta og PDS o kanang gitawag na to og personal data sheet na adiha mga information ninyo. Number 3 is your transcript of records. Number 4, certificate of eligibility sa or mga lisensya ninyo like PRC license kung applicable. Number 5, your certificate of employment or service record ninyo sa inyong previous nga gitrabahuan kung applicable. And finally, number 6, certificate of training sa mga seminars nga na-attend kung naaman gani. And i-submit ni siya in person, on-site. Pwede mo visit din sa itong campus sa second floor ni siya sa HRMO. HRM nga to nga office. Pangitaa lang dito sa second floor sa atong administration building. Unya, pwede ra po if dili pa mo available dere, makaanhi. So you can also email all of those documents nga itong na-mention to hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Balikan ako, email to hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. So niya, usap po di ay, ato po na yung announce na rin ang ato ang school uniform na narapod tayo mapalit ato ang mga students gikan sa freshmen, mga transferees, o guban pa, returnees ba ron, or katong mga nang dagko na, no, nga dili na maarang ang ilahang mga uniform kay Pirabuyag, ni burot na o during the summer break, so naara po'y baligya ang ato ang Student Affairs and Services Office, or SASO. Pangitaa lang si Ma'am Michelle Grace dito para makapalit mo kining announcement. Tagikan po din siya sa ato ang garments trade instructor si Dr. Arlizel Mancio. So kana siya. So right now Philippine Standard Time is 15 minutes past the hour of alas 2 or 2 o'clock in the afternoon. Unya mo balik data dere after a few reminders coming from our sponsor. So ayaw sa mo glakaw di ha kay mo post lang tab sa makadiyot para sa atong second half sa ato ang sa tawag ni sa ato ang programang Airwaves Bulletin on BT Radio. So ato sang adamon kay para mo ba wala pa man si Gugu dere para unsa may ato ang mga ads dere. But anyway, ako ni basahon na kadayot lang break ta. Ato ang basahon atay greeting dere sa ato ang Facebook page. Gika ni Boards Parilla, maayong hapon kuya. Naminaw ko kanimo dere sa Airwaves ulit. Salamat kayo, salamat sa pagbasa, salamat pod sa pagpaminat dere. Boards Parilla, how are you there? Shout out sa Lucky ani Lucky Parilla Kiros. Okay, shout out na mo niya, Lucky Parilla Kiros, gika na siya ni Boards Parilla niya. Mubreak na takin, nanas DJ Razo, kita mo, nagtalikod pa lang, yummy. So, maone siya. So, we'll be right back after these few reminders, diri lang sa Airwaves Bulletin on BT Radio.
8: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Wilson Tibon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang sagriklawo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kursi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, ay, mamatay, titibo kayo.
8: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
10: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
11: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko binhawa ng pasadoktor. Lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Ang akong pangita na sa dagat yun kanun ay mutong natulugan ko na bikil. Na mutong ibabaw may akong immune system. Tinalugos ko binhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong imustrumentos ginoong ako nag-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
13: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
12: Living Testimonies.
11: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
15: Nawan ano ba ka og gana sa kama?
16: Masin og
15: may diabetes ka?
16: DTX 500 na!
15: Ang DTX 500
16: adunay powerful extracts
15: nga phytochemicals
16: ug antioxidants
15: nga gigan sa palaya
16: ug desugared sugar cane
15: mga organic compounds
16: nga epektibo
15: matok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
15: sa mga
17: bring health into your home.
18: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
19: Sa Lactopuffy sa
18: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
7: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. And yan kita sa second half sa atong show until 2:30 in the afternoon. You're still with me, Sir Yogi Mendoza. Anya itong hiskutan na po dito dere. Nagkalain-lain nga mga kung ano, nga mga clubs na to dere, mga student organization. Like I said, kung magunta dere sa City Tuboran, ato manggi paninguha, nga dili lang ta strictly academics we are after. Kana pong holistic nga growth and education para sa itong mga students. Unyan, mag-guest unyan ta dere sa ito ang mga nagkalain-lain nga mga organizations. In fact, the other week naman tayo guest ato ang itong SSG President no less, si Honorable Matt Acaso para sa ito ang Welcome Fest. Unyan, wala na ito nasundi. Unyan, karon busy naman. So, pagka-acquaintance party na, aman to sila yung mga nag-oath-taking ang ito, mga new officers sa mga nagkalain-lain nga mga student organizations diri sa City Tuboran nga accredited na siya sa atong SASO or kana atong Student Affairs and Services Office unya. That means nga ako lang i-announce isingit nga ang ako ang grupo duha man ni akong duha ka grupo ni siya ang gidala diri sa City Tubra. Nang una ang ato ang Bulawanong Tinubdan Harmony Collective, ang ato ano silang official nga choir or choral group diri sa City Tuburan. Unya nagkinahanglan mi or nag audition gihapon mi since last week. Unya last na mo karon until Thursday mo nga modawat mi og mga auditionees, pero ang ato dawaton mga first year na lang ha, kay loaded naman ang ato ang roster, meaning nanay puno na ba. So nalang gihapon mi kinahanglan, ang amo nalang gikinahanglan ang first year students, ang qualified nga mo pwede mo audition. First year students ni sila, day program rapod, no? So unfortunately dili na to madawat ang mga evening program, kaya nga to ang regular rehearsals na to from 5 in the afternoon kutub 6:30. So kana man siya kada adlaw, except for Friday, Saturday and Sunday, og na pondo mutawag ta sometimes og mga special nga mga rehearsals, no, kuna tay mga gipang andaman pod nga mga performances. But normally lang Monday to Thursday from 5 PM to 6:30. So mao na nga mga evening classes nga mga students nga na-enroll sa gabi, eh, dili na to siya pwede makuan kay klase man nila, mo conflict man silang schedule. So atong dawaton lang, mudawat ang ato ang Bulawanong Tinubdan Harmony Collective og mga new members sa atong choir niha diri sa City Tubaran, babae, lalaki, for soprano, alto, tenor, bass. Mudawat ta first year only, any program basta buntag lang. Tumuran ra pud ha, walay labot taboylan kay layo na kayo ato pang mabiyahe, oh, no. So unsa man ni siya, we are the official ambassadors of goodwill diri sa City Tubaran. Mo perform ta og mga kanta, nya mo apil ta og mga contest nga atong gidala ang pangalan sa CTU Tuburan. So muna siya, kung interesado mo, passionate mo into singing and also labi na sa choral singing choir, please audition mo. Unsa man yung andamon, you just need to prepare 2 songs, no, not necessarily nga kanadyong you're going to sing the entire song kay dugay kita mahuman, but na portion lang, usually ang verse and then the chorus, and then inyo siyang andamon usa ka buok English song and another nga Tagalog or Bisaya nga song, and you're going to do that adto lang mo sa Fab Lab karong alas 5 imedya sa gabi, Monday until Thursday. Last na ron na mo nga week, has next week dili na dyan mi mo dawat. So katong mga students nga passionate, ganahan dyan kayo, especially first year students, bisitahan mi nga to karon sa Fab Lab 5 in the afternoon until 6:30. Unya pag prepare lang mo sa inyong audition piece, usa ka English song and usa ka Tagalog Bisaya, and you're going to sing a cappella. Walay duyog ha, kay para makita madungog dyan na to o gunsa dyan ang inyohang talent sa pagkanta. So muna siya. So this is just one of the mga organizations nga accredited na to diri sa City Tuburan. Ang ikaduha pod, sa gikaingon na nako, I have 2 nga mga groups nga akong gidala, and the other one is the Catholic Campus Ministry. So kabalo naman tano, medyo mas kinahanglan judro nato pod ang ato ang spiritual o moral nga mga compasses nato dere sa ato ang pag-eskwela, kay ginaw na ta, nakadungog na ta atong mga balita sa mga lain paminawon katong na mga shooting sa usa ka eskwelahan sa sulod, no, so high school man ganito. So kana pod kinahanglan pod nato nga natay spiritual nga side nato. So that's why usa sa atong organizations nga ato ang gipahingusgan this semester pod ang ato ang Catholic Campus Ministry. So karon Katoliko lang sa ato ang gidala, although mangita taglain nga pwede pod makadala og kana mga other religious organizations nga pwede nato diring makarga sa City Tuburan. But for now ang ato ara jud nga gikuan lang sa ang Catholic Campus Ministry. So kung ganahan to mga students, kani siya wala na siya pili nga ma-day man ka, ma-first year, hantun sa fourth year, or evening class, as long as mo attend ka og mga required nga mga meetings and activities na kay role nga i-play sa ato ang organization. So please join us. Wala rata, no? Mangita lang ta. Follow lang mo sa among page. Ako lang niya siyang i-announce, no? Once ma-finalize na mo kay nag-update ta sa ating mga new officers. So naatay Catholic Campus Ministry sa mga students nga ganahan mo serve sa simbahan Katoliko diri sa eskwelahan. join mo na at kinahanglan magunta sa music ministry during mga first Friday or first Thursday masses na karon. So kinahanglan tag mga cantors, lectors, mga readers, mga collectors o kanang altar servers as well as sa choir, no? So muna siya niya. Natay daghang mga activities nga planuhon for this semester. So katong mga ganahan, interesado nga mo join sa Catholic Campus Ministry diri sa City Tuboran. Pangita lang ang og any of the officers nato, labi na sila si Miguel Pugoy, BSHM second year ni siya, sila si Christine Amor Vale, si Artly Tribunalo, kinsa pa man to. So, pakiko kaila sa uban, no? So, kana lang tulo mga akong nailhan so far. Si Beverly Condiman di ay unya, of course ako nagpwede ra gihapon. Oh, of course pwede pud gihapon ninyo maduol si Engineer Aya Yamson, Georgette Yamson, kay usa pud na siya sa mga advisors diri sa Catholic Campus Ministry na to unya. Na ay umaabot nga mga activities like mga meeting ug uban pa para mo mabilong mo sa mga lain-lain nga mga committees sa ato ang campus ministry unya, mo tabang ta diri for mga values formation, spiritual, mga Bible study, mga prayer meetings, ug uban pa, no, para natay spiritual pod nga growth dere sa City Tuboran, ang mga katabang pod na pag-serve sa ato ang simbahan. Okay, so muna siya duha ka organizations nga sa walay pagdapig-dapig ako ang nagdala ana. Una ang choir, ang Bulawarang Tinudan Harmony Collective, and also ang Catholic Campus Ministry diri sa CTU Tuboran. Okay, so muna siya sa mga interesado. Pakitaan lang ko ninyo, nara ko sa Fab Lab diri sa CTU Tuboran. Okay, so muna siya. But of course, ato suwayan po og contact ang uban nga mga student organizations, like for example, si FSTLP or kaning Future Science and Technology Leaders of the Philippines. Hapit na rabang September, if I'm not mistaken, kinimagong September mamuni ang math or kaning science nga month, no? So, ang FSTLP ana siya mo inindot na to nga imbitaron para maka kuan pud sila og unaba sila yung mga program, maka share pud sila agunsa po ila mga activities para pud ang atong ubang students interesado pud nga mo participate ani mga nagkalain-lain nga mga activities na to organized or spearheaded by our FSTLP or kanang Future Science and Technology Leaders of the Philippines. Unya, unsa pa may lain, of course nagkalain-lain nga mga departments na pud yung mga student official nga mga student organizations. For example, ako lang i-mention sa BSIE o kining Industrial Engineering Students na IPIIE, kanang Philippine Institute of Industrial Engineering Students chapter na to diri sa City Tuboran na apod. So, kani siya, depende siya, mag-agad man siya sa program if you are a BSIE student, so dapat member ka ana niya. Of course, engineering, since upat man ka program, naapod tay engineering jud nga organization for the students, kanang gitawag to Society of Engineering Students or SES. So, duha ka buok ang organizations nga pwede maapilan sa engineering department nga mga students. So, sa nakalain-lain po, like for example, sa BSHM, naapod na sila ilaha, dili lang kayo ko familiar, I think it's JAM Junior ito, Associate of Hospitality Management Students Association man siguro, something like that, no? So, muna siya itong i-try og invite po din sila din sa ito ang Airwaves Bulletin on BT Radio para mo share po sila unsa ang ilahang mga programs para po mo invite og mga members ang ito ang mga student organizations din sa City Tuboran. Unya, with that, hapit na tama hurot ang atong oras din 30 minutes of discussion and information dissemination din sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Ato na lang i-advertise ang ito ang products gikan sa Food Innovation Center na ito din sa City Tuboran sa Research Facility para sa itong pag-innovation sa mga pagkaon niya na sila yung mga squash and eggplant cookies. Pwede mo makapalit, no? They also have banana, sweet potato, and taro nga mga chips. Wala ni makita sa uban, no? So, naanadari sa ito ang FIC. Visit lang mo. Naapod sila yung squash tart. Squash and vegetables nga mga crackers, no, para healthy nga snack options ninyo. Squash pastillas na apod, squash binangkal, and vinegar and lemon zest iced tea. So mga kuan ni sila mga food innovation products na to diri sa FIC. Bisita lang mo sa itong Food Innovation Center na sa kilid sa Administration Building. Pwede mo makapalit nila, and pwede po mo mga tanong for orders and inquiries. Pangitaan lang si Dr. Monifel Calderon and Dr. Vicente Hazel Albano. Onya, ang ato apo rin God Office Hours, nagpahibalo ang God Office and Admission Guidance Office, Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. Then mo balik from 7:30 in the evening until 9:30 to cater for our sa ato ang mga evening ng mga students. That's Monday to Thursday. Onya, walay Friday ni sila. Mo balik sa Sabado na ay office hours from 8 in the morning until 12 noon. Nya, lunch break, mo balik ala una hantod sa alas 5 kada Sabado ang ato ang God and guidance office. Labi na karon nga medyo kayo atong mga mental health diha. So visit the God and the guidance office nato. Atong library po diha, Learning Resource Center nato, headed by Dr. Lorenel Gaco. Abli po ni sila 6 a.m. matag Lunes hantod sa 6 p.m. Lunes 6 a.m. to 6 p.m. Martes to Thursday, Martes Tuesday to Thursday, 6 in the morning until 7 in the evening. Onya, no noon break po na. Sa Sabado abli gihapon ang atong library Learning Resource Center na to. From 8 in the morning until 12 noon, onya mo break og 1 hour mo balik ala una, hangtod ni siya sa alas 7 sa gabi, labi na sa atong mga students DPE and sa ato ang graduate school, pwede ra jud mo makabisita. Okay, so wala na tayong igong oras. Time check na to dito sa BT Radio. It's 12:31 minutes past the hour of 2 o'clock. O niya, mubalik ta. Well, next, tomorrow na day. Okay, wala na tayong oras. Sa sangaran na lang sa Kinatibuk ang Puwersa sa City Utuburan Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Abakita. Ato Assistant Campus Director, Dr. Maria Lene G. Toralba. Ato ang Dean of Instruction, Dr. Duena P. Abakita. Atong nagkalain-lain nga Deans and Chairman and Faculty sa City Utuburan, of course, ang ato ang administration and non-teaching personnel and staff. Ato ang station manager, of course, si Engineer Fernando Mangubat Jr. Ato ang program chief engineer, Naomi A. Bahaw. Kaoban ako, diri. Ato ang pinakagwapo, DJ Ran Santiago. Pasalamat sa iyang naagyapon, diri. No? And of course, this is Sir Yogi Mendoza. Manamilit ninyo for this afternoon. And stay safe and bye-bye. God bless always everyone. Aerial Bulletin on BT Radio. Peace out. Yo.
19: 98.1 BT Radio.
20: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
21: Lami aoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, nga celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga kuan, ma'am, sunog. Katong sunog gani nga. Pino? Ilisa? O diliakdos?
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis

kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon ang itay insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi, aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang ka nato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag aduna kita'y gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. O karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Ano yan na po si Mr. Panyawan alang sa tuwang tulumanan karoon sa maayong panglawas. Hatod ka na ito sa maayong kabubutong sa SED Marketing. At tigama o tiga po na po sa tuwang premyado inilaog sa mga bantugan ng mga produktong herbal nga ginapalit na karoon sa itong mga kaigsoonan nga kanang adunay mga problema sa panglawas. Kabalo ba kahigalag ka Panyawan nga kining Panyawan products nga ginama sa SED Marketing. Mauna kining mga kaigsoonan ang katong dugay na nga aduna sa atuang mga pharmacy, no? Dugay na kaining atong mga product gikan pa kaniadtong 2008 mga kaigsoonan. Rabi din yung pinagi sa taas na itong kasilatian. Dihaigin na ito makita mga kaigsoonan nga pila na ka libo ka mga Pilipino mga kaigsoonan na tabangan sa atuang produktong herbal. Mao ka nang kamong nagkalingaw karon og paminaw. Pakusgi ka ng inyong radyo gumikan kay Adlaw-Adlaw. Maghahatag kami kaninyo og mga dugang kahibalo og kaalam batok sa mga nagkadaiyang mga problemang panglawas karon. Nga angayan natong taga-agpagdaga, dilabi na karong mga panahon na mga kaisunan nga naanang takaroon sa ato ang ginatawag.

0: COVID-19 kining atong mata, ilong o kining atong baba. Mao kanang atong yung i-prevent nga hikapon kana, gumikan kay kana nga virus mo igala ka panyawan. Kung panalitan makahikap kita og butang nga adunay ginatawag nga coronavirus, posible nga kining atong kamot mahikap nato kining atong mata, atong ilong o usap kining atong baba, posible nga masulod kini sa atong lawas. Delikado kayo mga igala ka panyawan, no? Unya mga kapanyawan, ang said marketing naling kamot nga makatabang kaninyo aron ikaw makaangkol usab sa mas maayo pang panglawas. Kung aduna magali kay balatian karon, timan ikaron ay mga kaigsunan nga aduna kay kasangga sa pagpakigbatok sa mga balatian. Usab pagpakusog sa ato ang immune system. Mukha na ipinakalabing importante karon mga kaigsunan nga kusgan kaning atong immune system. Kaya ato mong immune system mga kaigsunan, mukha na mulaban ka na to nga dili kita kataptarog sa kunsang matang sa mga balatian. Mukha na nga ato ang kinahanglan nga pakusgan kini, no? Pinaagi sa insaktong ehersisyo at least 3 times every week. Mga kaigsunan nga dunay 30 minutos ang katas-on or ang yang time duration. Nga kanag yung palington yung kaigsuon, ha? Gumikan kay importante yun nga makagawas ang toxins nato sa tong lawas, pinaagi sa tong mga singot. Usab, kinahanglan nga dunay kita insaktong pagkaon or dieta. Kining ginaingon nila mga kaigsunan nga green leafy vegetables. Importante kay na. Kung usab mga prutas, mga kaigsunan, no? Mukha na yung mga butang nga mas makahatag ka na itong insaktong resistensya. Kung usab mga kaigsunan, kining proper sleep, adunay 6 to 8 hours of sleep every day mga kaigsunan, ha? Dayon pagkahuman mga kaigsunan, kining atong ginatawag nga proper hydration sa lawas, kung kinahanglan nga aduna kita insaktong tubig sa atong kalawasan aron aduna kita maayong flow sa ato ang dugo. Alright mga kaigsunan, ayo kalimti, ha? Kinahanglan nga aduna kita insaktong panlaban sa ato ang mga nagkadaiyang mga problema sa panglawas. Kinahanglan nga aduna kita set panyawan herbal capsule, mupakusog kini sa imong immune system. Bakit ito ang tulumanong lawas paligunon, said panyawan products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga said marketing products sama sa said panyawan herbal capsule ug said panyawan liniment oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa said marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas paligunon, said panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang said marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa ba ni mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So di natin kadaan, wa ko magkinahanglan og driver nga sama ni mo.
3: Oh! Ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasain lang kong daan, ma'am. Bisagwa pa ko magkasugod o trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung isundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: O ganun na, mama. Huwag ka magito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang

0: na lang unta.
1: Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
2: Pinahinay niyo ko sa Ginoong akong sakit. Tabangan niyo ko sa Ginoong ang akong gibati. Pinahinay niyo ko nga wala.
1: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Seed Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: Di ko sebut ini. Kay aku dua kini atu sa amok sir. Dua lagi tahun sa Uhud sa umay.
1: Simple lagi deh kayo yung kinabuhay sa inyo, Sandro.
0: Saon. Problema ta, sir.
1: Man to man talk, Sandro. Posible bang makagusto ka sa akong anak? Ayaw kayo seryosoha ang akong pangutada kay natinga malagugo. Di man ta girbatig now ng akong anak pan bihaan maging siyang lalaki.
0: Ay lagkalain sir, ha? Basig may something sa batasan sa mong anak. Wangway buntan ng lalaki niya.
1: Nakasabot ko sa imong giniin, pero nasayop kag interpret sa karakter sa akong anak, Sandro. E sa ingon anak kanya to. Sige, kaingon ko na ni mo. Nagsugod siyang naingon anak sukad na mamatay ang akong asawa. O gagining bisis sa blagi ko sa among negosyo, labi na pagkamatay sa akong asawa, maong wagin ko makaspend og time sa akong anak. Ipasagdahan ko siyang makauyab. Kinagtuo kong ang kahawang ng iyang gibati nga wa na ang iyang inahan mahulipan sa mamahimon niyang hinikugma. Apan, nasayop na ko. Wa maabot sa kong nahuna nga posibleng pasakitan lang ang akong anak sa mga lalaki.
0: Sir?
1: I don't know kung parehas ang respeto sa mga babae. Wa ka pa ba'y babae nga gipahilak, Sandro?
0: Kung may mihilak mo, sir, dili akong saha. Wa pong ko seryoso nga nauyab, sir.
1: Oo, mao ba? Sa imong kagwapo, sa kamaayo ni mong barog, wa'y nakabihag sa imong kasing-kasing?
0: Doon na. Apan na. Marami patingay ko panahon para anong mga putanga, sir. Kaya nagkalagyo, mami.
1: Pila na ba edad ni mo?
0: Banjing ko na, sir.
1: Oo ba? Huwag ka ba'y seryoso nga nauyab? Di katuhuan na.
0: Sir, pubrikin sa amo. Ang nais kong nauna karun, kung saan nga mahuas ko ang ako pamilya sa kalisod.
1: Makatabang ko ni mo anak, Sandro.
0: Unsa, sir?
1: Bugtong kong anak si Charmin, og...
0: Unsa, sir?

0: Here's na your coffee in the chair, man.
1: Salamat, Yaya.
0: Why are you always looking on that computer, Day?
1: Onsaya?
0: You always using computer.
1: Nalimot ka ako na nagatiman sa mo negosyo, Yaya?
0: Oh, yes. Because your mom is gone.
1: Yes, Yaya. Ako na nipulis ang gibuhato ni mommy sa mong kompanya.
0: But your mommy before always going out every day. Going to the office. But you always stay in the house.
1: High-tech na ang panahon, Yaya. Halos mahimo na ang tanan sa internet. Mamonitor ko na ang among negosyo bisan ni alam ko sa bahay. Tungod kay gipangtauran ko og mga CCTV ang tanang suok sa among kompanya. Maong bisan ni alam ko sa balay, makita ko ang tanang empleyado.
0: Yeah. Mao ba di day?
1: Oh, wa ka pa din makakita sa monitor, Yaya?
0: Ay, you know na, very seldom I come here in the office in the house. Cause your dad told me not to disturb you when you are in this room. And this is what you're always doing here. Prison in this room.
1: Oh, unsa, Yaya? Binisay aragod na, B.
0: Mao din ni imong gibuhat din eh. Kung mapriso ka na sa imong kaugalingon, din eh aning inopisina, din eh sa sud sa balay.
1: Ah, yes, Yaya. Magmonitor sa mong negosyo, sa mga empleyado.
0: Why not going out? Going to your business.
1: Ay, Yaya, di nalay ko gusto nga makitaan or makakita ko glaki. Kay bawo ko unsa ilang apason ako. Ilabi na og mahibaw sila sa estado sa akong kinabuhi.
0: Oh, yes. Because you're a rich kid. Because you're a rich daughter. Kid. The only daughter of the owner of the company. And nothing follows. You will. Oh, unsa in English anay?
1: Sa unsa ba, Yaya?
0: Ako na bang in English anay ikaw ay bugtong manununod sa inyong negosyo ba?
1: Inherit.
0: Ay, that's what I mean.
1: Baka kita pa ka kog lalaki nga dili mag-apas sa akong mapanunod nga katigayunan, Yaya.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon nagikabalak-an sa tanan ang baguhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Z Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Z Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Z Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Sed Panyawan, ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus ug ang Miraculong Hap Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon, kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka ninyo. Welcome na po din atong tulumanon sa maayong panglawas at udkaratos, maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ano yan na po kining imo, Mr. Panyawan, alang sa paghatag o giya ka ninyo, aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas. Kung pananglitan ikaw, higala ka Panyawan, kanunay kang galingkod. Wala kay lihok-lihok, gumikan kay focus kay kasimong trabaho. Ilabi na ka ning atong mga kaisunan nga nag-eskwela o baka kining atong mga trabahante nga nagkanunay naglingkod sa ilang mga lamisa at tubang sa mga ginatrabaho nilang mga papilis. Mga higala ka Panyawan, plastic ka ng imong likod kanunay sa atuang Sed Panyawan Liniment Oil. Kaning atong Sed Panyawan Liniment Oil na pamatudaan kini mga igalay ka Panyawan nga adunay maayo o insakto nga sangkap nga maayo gayon sa pagwagtang sa bisan unsang matang na ito ng mga balatian. Ilabi na kung kining atong likod mo'y atong hisgutan. Kanina bang atong likod mga igalay ka Panyawan anaa kaniya ang tanang mga nerve na ito para sa itong mga lawas. Mo kaning atong mga tiil makalihok ang atong mga kamot makagimok-gimok. Gumikan kay suguon kininiya pinaagi sa multi-nerve nato nga nasa atong likod. Kung kini mahigala ka panyawan, adunay pagpanghaway, pagpangkapoy. Posible nga hasta ikaw mahigala ka panyawan na dili ka ganahan mulihok. Haplasi ka ng imong lawas higala igsoon ha? Matag uli ni mo sa inyong panimalay o baka pagsugod sa trabaho, aron ka ng imong lawas adunay insaktong depensa o usab adunay haruhay nga pamati o likay sa mga balatian, susamang sa mga panuhot o usab pang pagkapoy sa atong mga likod. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Seth Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Seth Marketing, ang tigama sa Seth Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, ang tigama sa Seth Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini si Mac Surban.

0: from you are a rich kid. You are beautiful man in the charmin.
1: Ay, naunsa, mamulatik si Yaya.
0: Oh na, it's true naman, Day. Kaya, so sayang that you will prison your beauty here in the house. Go out and see a movie. Nabasahan ko lang na sa newspaper ni daddy ni mo, Day.
1: Bitaw no, sakto ka. Dugay-dugay na kung wak katanaw og si ni Yaya.
0: You want?
1: Let me see kung dili na niya ako busy. Pero pwede naman good na anilang kumutan o sa salida, Yaya? Dili sa akong computer, sa internet?
0: No, it's different. When you go out and see a movie in cinemas and eating popcorn.
1: Oh, okay, huh? Okay, Yaya. Tanaw na ako o di na ako busy, okay?
0: What keep you busy man good here, oy?
1: Mutanaw ka sa akong bigkabisihan din, ye? Gawa sa pag-monitor sa kita sa kompanya, Yaya. Nag-monitor sab ko sa mga trabahante sud sa kompanya.
0: Oh?
1: Wait, ha?
0: Ay! I am shocked! Why so many there? TV here? Oh, why so many TV here?
1: Monitors na sa mga CCTV sa kompanya, Yaya.
0: Oh? You're the one working on it?
1: Oh, syempre. May manager sa kompanya, pero mas maayo gud nga ikaw mismo nga tag-iya mag-monitor sad kyo, di ba?
0: Kahasel, madiay nga magdato.
1: Mo nang super busy ko din sa akong opisina, Yaya.
0: Ah, okay. I understand. Oh, I think your dad is here and Sandro.
1: Well, dili ko interesado niya. Yaya, naglakot kong daddy. Musamot kyo na dili may magkadugol kung pabili na niyang iuban-uban si Sandro. Di siya kumuduol kang daddy kung naanak si Sandro.
0: Dahil charming! I'll open...

0: Sandro. Ay, sirhan ko na ni Kate. Ay, dasiran.
1: Oh, you steal my work?
0: Unsay imong gisulte?
1: Oh, you cannot understand English man di ay, no? Gikawatan ko nimo sa akong trabaho.
0: Unsa?
1: Ako ning trabaho? Kaya wa pa mabalik si Timoy. Pero imong gibuhat ang akong trabaho? You steal my work!
0: Ay, di ka manon malipay ang gitabangan, tika. Nakamatamangog ko sa saba nga busina sa sakyanan. Unyawa may niablis git. Maung ako na lang miable. Kun imo maning trabaho, nga wa man ka magbantay nga niabot naman ang imong amo, aw, oh, irresponsible ka sa imong trabaho.
1: Oh, what?
2: Murag naglalis, masisili og sa imitan niyang bruha.
3: Murag ito, sir, no?
2: Maybe, susihag na sa sila, eh. Kaya mo din sunog ang sunod sa bahay. Tapoy ko sa pag-work na.
3: Oo, okay. Okay, sir. Ako na bahala.
2: Mga gamit ko dahil sa goth, ipakanao, Sandro. Kaya gamitin ko sa kyanog na mag-opisina ko.
3: Okay, sir. Noong sa magaling duha? Murag gusto, Sir Mike, na. Naglalis siya yasili og irbitan niyang bruha.
0: Oh, gusto kaya yasili nga isira kog balik ang gate aron ablihan ni magbalik?
1: Oh, what?
0: Kay murag nasungko manggug ka nga ako'y niabli sa gate. Magtikto ta!
1: No, ayaw na. Because the car is in the side now.
0: Oh, atong ipagawas pag-usaban sa kyanan. Atong ingno si Sandro, si Sir Sandro, ibalik niya ang pagawas ang auto. O si Rad ang tagbalik ang gate. Mobisli na pag-usap si Sandro, unya mo abli dahin ka sa gate.
1: Oh, what? Oh, this witch is crazy.
0: Ako na no'y buwang? Nga ikaw pang akong gitabangan? Ay, kanimo, Yaya Sele. Pag-ambing si mong baba.
1: Oh, kay what's the matter, man of my mouth?
0: Ay, basing, sama kang ilad. Sa imong sinultian batok na ko. Mausap, kala ang magawa sa imong baba.
1: What do you mean? Oh, sorry na ako malalap nga ni gawa sa akong baba. Tanga! Tanga! What is this?
3: O, sila mo rin eh? No, no, no?
1: Taba ang ikon ng sandyo. May dakong tanga nga gawa ko mo. Taba ang ikon ibot ang tanga.
3: Huwag ko hindi ka ng tanga. Imong baba. Yan sila eh. Hindi lang naman ang nagyawalwal.
1: Nawa na ang dakong tanga. Susak baba. Oh my God, salamat.
0: Unsay nawa ba oy? Nga natuon man nimo.
1: Ang swaha.
4: Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kini og i-maintain kay kini maayo pod nga energy booster ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Sen Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak Seth Marketing.

0: sana kamarin sa San Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa San Panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang San Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahin usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BTV Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayute ayod ko.
6: Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
6: Tulog po ka kapsos sa gabi.
5: Simala lang na wala dyan ang sakit.
6: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
8: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
9: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
8: Oo.
9: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
8: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
9: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
8: Correct.
9: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
8: Mauna.
9: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
8: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
9: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
8: Correct.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
9: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
8: Pwede ra.
9: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
8: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
9: Na, kining tanan, Sir JP, makuha, bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
8: Pwede rin di ay utan, ano?
9: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mos dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag-B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500, ug mag-mighty si Sir GP.
8: Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, saying maing panglawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntaga, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
11: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan yung makatabaw sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, purima ko ana, ang kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ko, lato nitira, kay magbaba man ang imong litis.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpamitin ako, oy, 120 overitim, ano ko, oy, ang produce ko sa film, sigurado, sigurado gina, kung saan si Mubitik, magbaba nila iya. 9 Milano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
11: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Moving Testimonies. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Hapo imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
14: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
13: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
14: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
13: Malunggay paligun sa imong immune system,
14: Tubo natural energy booster,
13: Ginger panguntra sa inflammation,
14: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
13: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, o energize every day,
14: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
13: Lives for life.
15: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle. motorcycle, multicab, auto, ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
16: Marja Auto Parts Trading.
15: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
16: Marja Auto Parts Trading.
15: Marja Auto Parts Trading.
17: Marami na ang bilib sa Lactopapig.
18: Sa Lactopapig. Lactopapig.
17: Lactopapig.
18: Sa
17: Lactopapig. Lactopapig is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapig is bringing good health into your home.
19: Bring health into your home.
20: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

0: say ya, clap your hands. Right, developing standard time, 23 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And you are now tuning in DYPS BT Radio 98.1 FM. Kumusta mo diha, Luzon, Visayas, and Mindanao? Kutub sa mabot nila ito pagsibya karong mga orasa, maayong hapon. Dili sa toon, Tuburan Public Market. Sa 54 barangays of Tuburan, good afternoon. Diakron sa barangay 1 ni Tata Mundi Calvo, Tatsuki. And Sir Gaga, may hapon sa nandiha. Special mention today. Today is August 24, 2026. Sa mga nag-birthday, happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Yes again, happy, happy birthday! Sa mga nag-masari diha, happy, happy mansaray! Likewise, sa nag-anniversary diha, happy, happy anniversary na rin. Kumusta sa itong mga nagbuwag? Better luck next time na lang. Idol, wala pa dyan kung malate ka na, may sakto. Shoutout ni Lendon Dorado Butual, mo na akong ganahan. Request din mo diha, rin na ito ang sugdaga sa'yo. Shoutout ni Maribel Anores Labrador, good afternoon boss. Shoutout lang ko sa akong banda rin ni boy sa akong anak Kristen. O sa akong self nga naadiri sa wifi yan, request niya akong song Cool Ka Lang by Prettier Than Pink. Thank you sa boss Rizrans ng marami. Then shoutout boss ni Agnes Rosiana Paplay. O come what may. Ikonsama ni mo si Kuan, si Agnes Rosiana Kuan, Jerek De La Cruz. Shoutout Jerek De La Cruz. And also ni Kuan, no, ni Mundi Hedgeheim. Shoutout niya karon sa ato ang silingan nga barangay sa Pagasawi. Silingan ba ni Magasawi? Layo man ni. Shoutout also ni Madam Mercy Lou. Good afternoon, my friend. How are you today? I'm fine, thank you. Then also shoutout ni Ma'am Amelita Pautan Hamanas. Yeah, karon shoutout ni Ana Moral. May hapon naman Ma'am Ana Moral. Niya, dayon si Kisong May Naadri. Lindon, maugya po shoutout ko doon ni Tatay Tunyo Manlakat o sa ako ang pinangga nga konsihal Alejandro Montecalvo sa nag-duty karong diri sa Barangay Lusong o ganamin ako diri ni mo idol. Salamat kay Lindon. Saan si Lindon? Makailam ang Tunyo Manlakat. Isa ka Tunyo Manlakat sa kwan? Sa taga-diim is Tunyo Manlakat sa San Juan? Saan ba? Namay Tunyo Manlakat sa San Juan. Ako man ang uyuan. Kay paminaw ra baron. May hapon is dance sa request kong song ikaw ako. Ikaw ako, ikaw dali pag ako. Pero shout out ni mo dap Ma'am Ana Moral, may hapon is dance. May hapon is dance, shout ko sa kong uyuan Manoy Jerry Malerong na minaw run diha sa punta. Okay. Akong apo boss ang sa manis Jerok ay imuning apo di ay sorry salamat kay Jerok De La Cruz imuning apo si Kuan o Agnes no diya karon sa Negros siya sanan niya Negrosanin ha then Odol okay ikon sa manin mo si Kuan si ano man to Tatay Tunyo ako manang uyuan. Naanak ko'y wifi, yehey! Palagpak? Ngayon naman sa nag-birthday ka rin! Shoutout and happy, happy birthday! Sabi na gini Sir Nilsson Alimanyo. May hapon, sir, and happy, happy birthday! Sa tanong

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi kong tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kuto-kuto, kursi kabuhi on. Ako nga sulay, may kaplasok, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan niya plasok, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, ay matay, positibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Unti ang man sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayoma niya. Ingnan ko gupirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma na tagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inang ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kay naka-oyo naman ko sige tumar sa panyawan coffee o kanin mga kapsul ninyo.
6: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang kasing ala na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching, munching mo hangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi ako nakapuyon, day ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
11: Okay na.
10: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
11: Monching.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

Welcome back! Parang kamo na pumino sa YPSB The Radio 98.1 FM. Atong oras na stress 35 na sa kapunan. Shoutout ni Joe Aaron Lapi. What's out these runs, guapo? Watching here in Lapu-Lapu City. Hey, thank you so much, may hapon niya. Joera Lapi, maying pag-tend ano niya. Regards kong Happy We Boards Parilia Boss. Ika ni Jarek De La Cruz, kaayong may hapon mo na Jarek. Then also, shoutout ni request kong Sonny's Runs Basang CCU by Juana Cosme. Yeah, good afternoon din siya. Ika ni Gio Arbastatas Malerong. Shoutout ni Arlene Dalorigas. Good afternoon din siya. Shoutout ko sa Tanan Taga City, Abad Og sa kong isoon. Lia Horeto Marcilla sa Quezon Province. Yara kong skog song. If We Fall in Love by Yang Constantino. Thank you so much for your answer. Yeah, idol. Shoutout ni Raymond Arnado. Hangtod karon wala pa yung uyab. Nangita siya idol. Bahala og bayot. Mudawat siya. Sure ka. Ay, dahang bayot ya, Linda. Nelson Alemanyo, dili na, syempre. Ang say dili na. Aw, oh, dede ay. Sa topic din ni Oye. Maling tubagan ni mo, sir, kay kuhan rin ba birthday rin ba ni Moron? ato ang topic ha palang, dagtubag niya. Kamuron, no, na. Kapakailumilong mo rin mo rin niya. Tubaga ang atong topic. Nakakaroon niya sa caption na sa ibubong abahin diara atong topic, no? Gi-invite ka sa papa sa imong ex sa iyang birthday. Muadto pa ba ka? Saman mo ato, dili. Tubaga niya, marabel. Magsig-ngisid. Rosa, shoutout ni Rini ko ay Ana Moral na anak ko yung wifi. Okay, salamat ka ayo. Yeah, dahil unta ma-play na kay Muadton Miss Lonson. Ah, okay, naguhat ni Muadton Lonson. Taon po na eh. Pero, sige sir. Oh, ato ni Kwan, tagagpagtagad. Nanay, emergency. Emergency. Yeah, ako ang sugdan ha. Pinaasa-asa mo. Ano pa ba rin? Mama na intro sa nalimot ko sa ilikuan lyrics ano eh? O sa ituno ito po may naon. Salamat kayo maghapon Sir GR. GR Bastatas Malerone Aaron's request Basang CCU.

0: 秀。
1: 细秀了年。Ini tu cain. Shout out ni search here pasti atas malerongnya. Dah masak nak dia semua. Para nak ni jiran semua tu ko basta kaon lang ang ngadto po jo. Basta kaon lang. Kaon lang wala ilain no. Ya, paborito pagi ka sa iyang papa. Papa sa mong ex paborito ba jud ka? Sana all paborito. Ibalik mong kaka. Pagbalik din ang kamo. Yeah, sagot ka. Imong ex nag cheat. Shout out ni Jeroel Gian na shout out din sa Agiling family o sa Gian family diri sa Duran Sur Dagang. Salamat din sa Wasa Rizrans. Salamat kay Jeroel Gian. Also shout out maayong hapon DJ. Akong tuba DJ diri na kumuad to oy. Pero mangay rakong glitcher na pagka po di mo Jeroel. Jeroel! Badong dia Jeroel. Mengayu rasa glitchan. Kau kawai. Selamat sahabat ladies runs. Kekan di GR. Ya, grafon di sana. Shout ko da sa akong kauban diri sa si Ate Grace. O sa akong partner sa Rok Trasuna. Nyara ko skogsang. Dahil minahal mo ako. Sisigaw ko sa buong mundo. Patitigilin ang ulan. By Sarah Hieronimo, salamat ng marami. Salamat kay Agnes Rosiana. Dan, dari sa tuang greetings

mo na to. Tapay ni chat ko. Ay, nako. Pero patayin na din sa tuwang greetings, no? Sa kuan. Shoutout diha karo ni Agnes Rosiana. No reklamo, ha? Wa ko na reklamo, ha? Na reklamo, ha? Nagreklamo ba ko, ha? Kamura. Da, gabi ini. Tag-ask guys sila greetings, ay. Kurag, usaka,

0: Piparan man. Ilang ang hot doon siguro atong tingog. Hello, sorry, sa itong oras guys, alas 3 at 44 na sa kapunon. And this time show is brought to you by Mana Health Beauty and Wellness. No, tingin ang iyong kahimsog, katahom o kaayuhan, mao ang ilang prioridad. Kung nangita mo quality o health, the beauty, wellness products sa presyong abot kaya, or gusto ba ni mong Muslim, muputi o muhamis sa imong kutis, tara na at duta sa Mana. Kaysa Mana Health Beauty and Wellness, available ang ito ang mga products sama sa Reverse Collagen Coffee. Also, ito ang Diabetic Concern Coffee, Reverse Slim and Sexy Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Face Sun Black Tinted, and Niacinamide Sulfate Arbutin, Sulfur Soap, and also ito ang Mana Toothpaste, Reverse Collagen Soap, Double Power Age Control. Ito ang Reverse Collagen Soap, no? And also ito ang Immaculate BTF Serum, Glutasoft Whitening with Vitamin C, and Glutasoft Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E, Dark Spots and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, and also ang ito ang Gluta Lotion, Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, tapos no, para pang laba. Ang ito ang kompleto, ang ito ang Mana Powder Detergent, ang Mana Health Beauty and Wellness to brand. Kompleto Ricardo's na abot ay Glutaferry, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa dili katulog or dili katarong og tulog, Maxiderm, Age Defying, and also atong Virusol. Mao ni ato ang para sa mga kids, no, na abot ay pang bata, no, vitamins. For kids, which is ang HiQ, Physical Growth and Brain Development, and also atong Vitamin C, dayon ang ato ang multivites, dayon ang mga humot nga science para sa ato ang mga dresses, no, sa mag lakaw ba taron at ito sa office or sa inyong date, pwede kaayo nga i-apply ang ato ang mga humot nga science money, ang Vanna Valor Rujo Fuego, and also ang Chonchola Princess Chola Bubbly. Mana ang ato ang mga products sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness to brand. Nya, yeah, don't forget, no, ugma na lang kutob ang ato ang anniversary promo niya karon na sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness para silang 11 year anniversary promo. Ang kutob niya ugma po na August 1 until August 25, 2026. Mauni ang ito ang promo, buy 5 Magnific White Kojic Dawo and get 5 Kojic or Gluta Lotion for only 149 each. And buy 1 Inguinal Whitening Cream or 1 No Secret Underarm Whitening Cream and get 2 Niacinamide Soap for only 149 pesos. Buy 5 Reversa Collagen Dawo and get 5 Reversa Slim and 60 for only 169 pesos each, no? And ato ang health and wellness deals, money, buy any 2 Mana Health and Wellness drinks and get Diabetic Consulting Coffee for only 129 pesos each. And money ang ato ang ang Mana Health Beauty and Wellness open for resellers kung kisa to'y magdugang o income diha or magsugod o negosyo. Ato ang atong Mana Health Beauty. For more inquiries, no, naamay mutang sa Second Floor, Arias Regado Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Palihog na taga duol sa to ang mga guwapa ng mga staff or mga model, no, na adiha karoon. Muna mo sugat sa inyo ha, si Ma'am Genesel Talido Tikag. Managandang hapon, Madam. And of course, shoutout ni Barely Montesalo Gachalian. Ignacio Ondalog Chamandi, shoutout ni Bada, sir. And Jona Floor, Ma'am Jona Floor Montesel Chamante, managandang hapon, madam. May hapon. Hey, shoutout ni Jackie Bersinal, may hapon ni Israel Shalko sa Sinaloba Family Bersinal Family sa Mag-Alwa, Tumuran, Cebu. Nagkasalamat sa Kubasa ni Israel. Nga, na may hapon ni Israel na paminaw ka na upermay din sa Barga 2. Kusugka, ibang radio sa akong tindahan nga gamay. Salamat sa Kubasa ni Israel. Ang init sa hapon nun. Para na ako ni Israel, mga durang kutlonsod. Okay, manan na salamat ka. Sergio Alberta tas manarong bubinta raw adlaw kay gamay-gamay ratag ko ano gamay-gamay ratag sa itawag ani song request na mas maayo aron wa tayong utang mahimo. Okay, let's take a short break na muna para sa mga sponsor. Please stand by, this is DYPSB to read. My name is D. Rance.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cold shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Vitron, subok na!
3: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
2: Vitron! Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
7: Tinood yun na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa Sed Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Mo sigsigi na kaplas antod na antod na uga na lang juice sir.
8: Derek ko. Kabasa ng gani population 43.
6: Sed Liniment Oil na pamatudan.
5: Living testimonies.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpamhilod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-Detex 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar level.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-Detex 500.
11: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakabul ng butik sa inyong
11: gan. Detex 500.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Original Hagkuray Capsule.
13: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
12: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
14: 90s, 80s, and now
15: the home of real music.
16: 98.1 BT Radio.
0: Balik ta itong oras guys, alas 3, siguro ang tres na sa kapunoyin. And ayun, napaday ta sa toang program karoon na BT Musika Musika Chikahain. Shoutout sa toang 6 Live Active Viewers. Shoutout din ni Chucky Varsinal. Shoutout din karoon sa mag-alwa niya Tuburanong Pagtinabangay. Good PM Donggo. Shoutout ko din sa Tuburanong Pagtinabangay office na studio. Maayong pagpaminaw karoon sa tanang miyembro o opisyali sa Tupag. Uy, Tupag! Nalimot ko. Nalimot ko na kung ano, no? Shoutout ni Sir Shirel Asensyanti diha karoon, no? Diha karoon sa Tuburan Public Market. Oh, may hapon. Nalimot pa na ko. Sa kong ipang buhat, nalimot ko kung ano, da. Shoutout bro, Sir Shirel Asensyanti. basin karong inikuman sa tong program anak ta, no? Sorry ta diha sa ilahang office. Salamat kayo. Dayon. Hello to Israel, my hapon. Antonyata Casas, my hapon. Yeah, Diana Bastatas, Bato request kong song Sometimes by Britney Spears. Nya board sa Parilla Live ni Variante Guapo. Live na live board sa. You shall not compiance. Ay, naka. Hello, guys. Guys, last try. Siguro yung 4-9. Live break. No, pa sa mga sponsor. Please stand by sa Gapon. Kinis Riz Rans on 98.1 Beat Radio. Ay, magbiya. Kaya mabalik pa ang BT Musikahan. Tapos nang tayo sa
17: umaga. Giling tayo sa gabi. Maayong adlaw, mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyong sab kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
18: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
17: So, kumusta ang imong adlaw karon, Mami Pucci?
18: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
17: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active.
18: Mm-hmm.
17: O karon, Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
18: Mm-mm.
17: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
18: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak, kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
17: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
18: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
17: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
18: Yes.
17: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
18: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga, kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
17: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
18: Yes.
17: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
18: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
17: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
18: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise broad nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
17: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
18: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mu-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
17: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
18: Yes.
17: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
18: Mm-hmm.
17: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
18: Og kini na sab si Mami Puchi
17: sa programang Health is Well.
19: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
20: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 DT Radio.
8: Shank, 4:06 in the afternoon. And you're still tuning in to DYPS Beta Radio. Welcome, second home. Oh, that's the last and final hour of the program. Kano BT Musika, Han Musika, Chikahan. Shout out to Board sa Parilya. Good afternoon, Parianti. Request cook song, Dina by Kurt Peek. No, the play, na good nimo. Thank you, Parianti. Guapo. Cute. Sana all cute. There non is runs pa ang gani kay nali ko gamay. Shoutout ko sa kong family nga nakaroon sa City of Paniagan, Barangay Bugunburn. Nila ni Mama Nineng, Papa Amay, din sa kong mga isoon, Rinor, Lizol, Rimar, o sa mga Martes, diha. Shoutout po, kita kids, no? Kita kids, ugma, puhoy na makaulit na yun kong bukid. Pakals na po ni, ahaha, din, mo, sani? Mukog song, ha? Din mukog song din sa Lance You and I by One Direction. Laruhan mo pag type mo. Dali-dali mga jinsen. Huwag ikay mag-report mo na ang sayot ani, i-bash ani. Widow ay ma-request ko na siyang song You and I by the One Direction. Salamat din sa Lance watching from San Carlos City. Shout out ni Dodi Kambaya. Good afternoon. Ano mo diha? Nya, shout out ni Ma'am Ara Munara Simala kay nag-comment. Permintihan ni Ma'am Ara. Din sa Lance, dili kumuan to sa birthday sa kong ex kay nga no, nagbulag na good. Oh, salamat din siya eh. Muna'y sakto. Tain ang mag-agto eh. And also, shout out ni Aparianti. Cute, guwapo. Naminaw ko nimo karon sa BT Musika, Musika Chikahan. May nitong kapo nun. Thank you sa Parianti, guwapo. Cute. God bless you always, Parianti, guwapo, cute. Anong cute, any boards? Parianti. Shoutout na po, watching from Seymour. Salamat kayo na muna, Seymour. Ay, nako. Sige. Abos na namin these runs. Muad to kaayo these runs. Oy, ang ulaw mo agir na. Pero ang pakals talag sara na mahitabo. Sabi yun. Ay, nanay, magiging mga Martes. Bye. Bye. Magiging mga kuwan. Hindi na mahadlong. Hindi na mauwaw. Bisag ex pa na iyang atuan. Iyan ang kanong kaulaw na. Grabe niya si Agnes. Agnes. Shenzhen. Sangin lang nung wala. Shout out to Manibal. Honor's Labrador. Hello. This song is for you. Cool ka lang.

0: Right, that was Cool Ka Lang, Cool Ka Lang Shine Maribel. Bintahat kay sayo kay nag-comment this to ang live. Shout out kay karon ni Board sa dili na lang kumuadto sa birthday sa ko ex mapatsyan ta sayahang iyaan. Iyang tatay pariyan diri sa lang gwapo. Di mo ka mapatsyan po pariyan di kay kuan man siya may nag-invita ni mo. Iya man tatay. Ayaw kalinti masin iha pasabot lahi mong tatay lahi pong papa. Lahi na yung tatay di ay. Ayaw kalinti ang request ni Israns. Yes, naka-standby na Ana Moral. Shout out ko sa akong request ni Israns. Shout out ka karoon. Paghuwat. Shenshin paghuwat. Ato na yung ganiron sin ha. Bawa ka nagdali. Time check guys, alas 4, trinasena sa kahaponon. This time check is brought to you by March Auto Parts Training. Ang March Auto Parts Training, maanami mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya sila ka mga oil, lubricants sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o ka mga heavy equipments. Din mga klaseng-klaseng battery o klaseng-klaseng brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipment. Mga klaseng-klaseng brand sa mga brake pads, sa brake shoe, para sa mga sakyanan nga gagmay handod sa dagko. Din klaseng-klaseng brand para sa ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, o truck. Din naman nakadaiyang piyasa sa sakyanan nga gagmay handod sa dagko. Yan, muhatag o presyo nga pangmasa ito March Auto Parts Training. Abot pasabot presyong abot kaya jod, no? Garantisado pa jod ang ilang mga produkto. And also ang ito ang March Auto Parts Training, kung kinsa ito'y makapalit makapalit sa ilahang tindahan o worth of 1,500 pesos, makarawat kami o papremyo gikan sa ilang tindahan, no? Tapos sila yung mga freebies para sa katong yung mga customers yung mupalit sa ilang katindahan. Ang March Auto Parts Training mo ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Nila March Auto Parts Training, matanaw ka sa Facebook. Huwag mo minsaya na kanil sa Facebook, pinaagi sa March Auto Parts. And sa ilang cellphone number di ay mo ni ang ang Globe 0927-275-1904 and sa talk and text 0946-16-35495 Merger Auto Parts Trading. Yung shoutout niya ni Agnes about sa rabbi DJ mo ato oy kana pa pakas na bitaw kay di na lang nato hunahunaon ang nangagi ang ato hunahunaon ang Nichon Nichon Nichon Nichon. Okay, paraitas to ang ano, mo break ko sa tali ay no sa to ang mga sponsor. Please stand by 15 minutes past the hour of 4 o'clock.
1: Set Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Living Testimonies.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang atan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ug atan insurance services, babahibog magkunta nga pinaagi sa cellphone number 09081452650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
5: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
6: Vitron, subok na.
7: Magamit sa Vitron ko ya kung gagaw si Dono tungod sa iyang anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan paay palitan namin yung Vitron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata nang tulong. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon na mo da nang bata tapos kamangitay nang sa vitamins. 1 week lang ko ya nakatarong nga sa baklay kay gatiyang-tiyang mangutya ato pagkaon niya sa Vitron gana na kay ang tulog. Di na siya magmatamata.
8: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
9: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275194, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
11: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
12: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ang

kwento. At umunas guys, alas 4 by the Rose na si Kapunon. Shoutout ni Ma'am Aminita Pautan Jimenez. Good afternoon din sa Ryan sa bago. Bago naabot ni Jayikan sa meeting, no? Sa Central. Pa-shoutout din ko ni Marcelo o ni Arlene Dalorigas. Thank you, Dizran. Sorry, wala shoot ko yung wifi din siya. Okay na, oy. Oh, yeah, dayon. Bito din siya request niya na ako, ha? Lagi. Shoutout, Parianti, Dizran. Gwapo, request ko sa Dina by Courtfig. Punta, apply ginawa. Thank you, Parianti. Okay. Sige, paray. Tapos naman sa request kayo. Marag, medyo mautang na po ni Padong. Wala siya daan eh. Shoutout ni Ma'am Ana Moral. This song is for you, Ma'am. Ikaw by Yang Constantino. Good afternoon.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanama mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butik.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energized everyday,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Live for life.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
12: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: 90s, 80s, and now
14: the home of real music.
15: 98.1 BT Radio.
16: Radio.
17: Right, balita ito oras guys, alas 4.35 na. Shout out to Ma'am Evangeline Kyo Parilla DJ. Request kong song Moment in Time by Whitney Houston. Salamat DJ Rans. Shout out ko Carlos Family Parilla Family. Salamat DJ Jane Legaspe. Shout out to DJ Rans watching from Naga, Cebu. O shout out na nandiyan ha, nabilagi ni Ma'am Jane. Kumusta mo si Muyab Jane? Oh, okay na ba mo? Okay. Ato ni Agi Baya kay sweet kay mo niya pag abot og mga saka week. Naga, wanay ayo na pod. Karon, kumusta naman mo? Ha, kumusta na mo? Tingog na, Shane. The shout out ni Ma'am Cancer Antelma, no? Nag-request siya, no? Pero, sa umata ni Ron, ma'am, nga late naman gini. May hapong Diz Rans, pwede kong ma-request talagsana kung magsinamok ni mo Diz Rans. Kunin mo na ang lahat by Angel and Kento. Okay. Cancer Antelma, thank you so much. Yan, try lang kay Diba Mura kag maulian. Pag-inom niya, Agnes. No? Bito, naglain akong lawas karong adlaw. Inan ko niya nga, pag-inom, ugmurag tambal. Aram mura sa kag maayo. Maini mo tambang si Agnes da, bantay lagi niya. Shout out din ni kuano ni sa pangalan niya ni Sir Jarek de la Cruz. Shout out na mga dia boss. O panhatag siya yan sa mahang request kay nagkauna ra ba ni siya da. May hapon na ba da boss? Marabel? Nag wifi ko di saan sa busy exitan ako grills. May gani na minaw si Rini Boy. Muna ni ha. Request niya di maminaw niya. Inig kuan maningil. Pariha lang mong si kuan da. Si kuan kuan. Kuan raway sa mga. Alas 4 try the shot din na para ito song ipakain ni Ma'am Diana Bastadas Batu. Sometimes by Britney Spears. Good afternoon, madam.

0: VTron Subuk na.
1: Ay, ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Ruxin ko, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at si Manong Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grabe.
0: Vitron Subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok o Gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika. 90s, 80s,
1: and now, the home of real music. 98.1
2: DT Radio. Radio.
3: Philippines Standard Time, 49 minutes past the hour for O'Clock. Shout out ni Mama Snacky Plankero, muadto ko din si Rance oy kay Papa Mana niya. Nya didmahon ko na lang siya. O diba, kapal ng mukha ko agoy. O anak lang. Anak lang kasayon, yun, anak lang kasempo. Dali ra anak, buhaton na. Busog pa ka. Salamat sa Brady Isran, so actually utang na himo. Okay, salamat kay Diana. Oh, isakto. Thank you so please song, pariti guapo cute. I love you, pariti guapo cute. What good utang nga song na ko, pariti guapo cute. You're welcome, diha. I love you too. Parianti guapo parilya. Sige, okay, parang dato sa mga song request. No, shout out niya sa nag-request aning song, You and I. Shout out ni Jane Roshana by One Direction.

That was Every Fall in Love. Bayan Constantino. Dalaghang salamat do sa nag-request si Juan. Si pangalan ato niya. Arlinda Lorigas. Uy, nabalik naman to. Ay, salamat ka din sa Raspeng Hapon ni mo. Shoutout ko sa kuwaga mga anak sa Kugon Kalubiay ni Mang Hinaot ko nga na naamo sa maayong panglawasa. Labira sa akong asawa, sinayita, dakay, pangapina mo. Ako mga anak, Franklin, Remrem, Ginny, Jericho, Fijilin, Griselda, sa akong apo, Crystal Faye. Palihog ko sa awit nga unuhan, labanan natin ang tukso. Gika ni Federico Dakay. Salamat sa Basa Rizans. Buwa natin kung oras, sir. Kapasinsya kayo, Sir Federico Dakay. Halit naman, good kaayo. Nga pa, labirin ni ko ano, ni Ma'am Cancer Antel Mati. Ito ni Kalimtan, Wapuhono. Ito ni Kuan. Taga-aga, pagtagal, Wapuhon. Pasinsya kayo, Ma'am Cancer Antel Mati. Hawta na kitang oras. Salamat kayo, Tanan Hantor, Wapuhon na po. Same time, same place. Siyempre, the YPSB to Radio 98.1 FM 3 to 5 PM BT musika chikahan. Manamilit na lang si Liz Ran sa kalas ng station manager Inger Fernando Manguba Jr. Also to our program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer na yung mesen yan, diba ha? Okay, shout out to DJ Buddy. My name is Liz Ran and I am signing off. Bye bye.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: 5:15 PM.
1: 5:15 PM.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Na, asa naman ka?
4: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy Paris, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
9: Bakit wala na naman kapares yung chinelas mo?
10: Ang dungis mo.
11: Ma, mama na.
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano, game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: And now, back to
18: the music.

0: around 5:30 p.m.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami-aoy.

0: 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita? Mm,
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga.
3: Ah.
2: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawhay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Tawhay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kulching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: And now, back to...

0: ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinuri ang lawak ng pagbaha at kalagayan ng mga apektadong komunidad sa Bulacan. Mga residente na nananatili sa evacuation centers, personal na kinamusta ng Pangulo. DSWD, naka-blue alert na. Iba pang ahensya ng pamahalaan, puspusan rin ang paghahanda sa pagpasok ng panibagong bagyo at paglakas muli ng habagat. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desidido na maipatupad ang programang Waste to Energy Program para matugunan ang problema sa basura. Energy Department iniaanunsyo kung magkano ang dagdag singil sa produktong petrolyo epektibo bukas. Kung magkano, alamin! At sa pagbaba ng antas ng kahirapan sa bansa, ramdam ba ng mga Pilipino? Panoorin ang kwento ng ilang benepisyaryo ng 4Ps kung paano na bago ang kanilang pamumuhay sa nagdaang taon.
1: Gabi, Pilipinas. Personal na pinakinggan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing at karanasan ng mga naapektuhan ng baha sa Bacolor, Pampanga.
2: Harapang tiniyak ng Pangulo na hindi sila iiwan ng pamahalaan at tutulungan sila sa kanilang pagbangon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Hanggang nandito yung COVID.
4: Napaiyak na lamang si Evelyn sa sinapit ng kanyang pamilya sa barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Pinasok kasi ng tubig mula sa umapaw na ilog ang kanilang bahay na nagpalutang sa kanilang mga gamit na pinag-ipunan mula sa pangangalakal.
5: Wala po. Nakasap na. Taon-taon na lang po kasi ganyan nangyayari sa amin eh. Pumahirap po talaga.
4: Wala ring naisalba si Elenita kundi ang kanyang sarili at limang anak mula sa matinding baha. Dalawang linggo na silang nagtitiis sa Bacolor Integrated School na nagsilbing evacuation center ng mahigit 800 biktima ng habagat.
6: Lungkot na lungkot po. Halos sumuko na po ako sa buhay ko.
4: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga biktima ng sakuna sa Bacolor, Pampanga. Binisita ng presidente ang classroom kung saan nanunuluyan ang pamilya ni Elenita. Pangako ng Pangulo. Agad namang namahagi ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development kay Elenita at daan-daang labi sa napinsala ng habagat, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos.
6: Sabi ni Presidente, pupulungan ko kayo. Tapos biglang natanggap ko. Opo, maraming salamat po kay Mr. President.
4: Nakatanggap din sila ng pagkain, hygiene kit at iba pang tulong.
7: Masaya po kami dahil nakarating po siya dito. Natulungan niya po ng lahat.
4: Nag-abot din ng DSWD ng pinansyal na tulong, food box at iba pang ayuda sa mahigit 300 evacuees sa Bacolor Mini Convention Center na binisita rin ni Pangulong Marcos. Clayzel Pardilla para sa Bayan.
1: Nakatutok ang Department of Social Welfare and Development Disaster Response Command Center sa paghahanda sa posibleng pananalasa ng bagyong Obet. Ayon sa ahensya, nakahanda na sa kanilang mga warehouse ang relief goods at family food packs, gayon din ang mga tauhang tutugon sa mga maapektuhan. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa agarang tulong. Aabot naman sa 667 million pesos ang nakahanda nilang standby funds para pagkuna ng karagdagang suporta sa mga masasalanta. Samantala, nananawagan ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maghanda sa posibleng epekto ng habagat na paiigtingin ng bagyong Obed. Muling pagnanahin ng OCD ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
2: Personal na nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa Bulacan. Sa situation briefing ay inilatag ng Pangulo ang mga pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
8: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga kasama si Public Works Secretary Vince Dizon. Dito nakita niya ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at pinalakas na habagat.
9: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change.
8: At para mas alamin ang sitwasyon ng mga lugar sa gitnang Luzon, pinangunahan ng Pangulo ang isang situation briefing sa Kapitolyo ng Pampanga. Nakipagpulong siya kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Region 3. Present din ang mga miyembro ng kanyang gabinete na nagbigay ng update sa mga naging pagtugon ng gobyerno sa lugar. Inilatag din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangmatagalang solusyon sa baha gaya ng pagtatayo ng mga Sabo River Dam na makatutulong para mabawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan ng Sierra Madre at mga karatig na probinsya at magamit din ang maiipong tubig para sa household at agricultural use. Mayroon din anyang road dike na itatayo sa mga lugar malapit sa Manila Bay para maharang ang pagpasok ng tubig mula rito. Sabi pa ng Pangulo, patuloy ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente.
9: I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao, binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan.
8: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakatutok sila ngayon sa pagsasaayos ng mga nakatenggang pumping stations at flood control projects na putol-putol at nasira noong bumaha.
10: Magsisimula na tayo itong mga susunod na buwan kasi in the process pa na kinukuha pa yung mga clearances sa Commission on Audit dahil nga subject ng mga investigasyon to. Pero no cost to government yun. Kaya gawin yung lahat ng I don't think lumampas na yung warranty periods niya.
8: Umaasa naman si Pampanga Governor Lilia Pineda na sa pagbisita ng Pangulo ay mabibigyang pansin na at unti-unti nang matutugunan ang matagal ng problema ng baha sa lalawigan.
11: Nananawagan ako sa ating mga kababayan hanggang ngayon, lubog, na talagang hindi bumababa yung tubig. Nagpunta po si President Marcos dito at talagang binigyan naman tayo ng pag-asa. Ang gusto niya yung long-term plan.
8: Sabi ng Pangulo, patuloy niyang imomonitor ang sitwasyon ng mga apektadong lugar sa Central Luzon at gagawin anya ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Mula sa San Fernando, Pampanga, Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Isa po sa mga dahilan ng mga pagbaha ay ang pagdami ng basura. Kaya naman puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing kapaki-pakinabang ang mga basura sa pamamagitan niya ng Waste to Energy Project. At para ipaliwanag kung paano ito isasagawa at ano ang pakinabang dito ng mga Pilipino, makakausap natin sa linya ng telepono si Retired General Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Magandang gabi, GM Torre. Kenneth Pasyente po ng PTV.
12: Magandang gabi sa inyo, magandang gabi sa inyo mga nagpakinig.
2: GM, unahin ko na po, ano po ba itong Waste to Energy Program at paano magiging enerhiya ang dating mga basura?
12: Well, ang pinakasimple explanation yan, ano? Hindi lahat ng basura ay pwedeng i-recycle. After ng segregation, meron tayong tinatawag na residual waste. So, Waste to Energy, instead na ito ay itatambak sa landfill, ito ay pwedeng gamitin sa gamitan ng teknolohiya para makalikha ng init, electricity, fuel, at iba pang energy kung gusto natin. Tapos, ang gusto natin i-emphasize sa WTE, no, May sequence, ang sequence talaga dyan, segregation muna, recovery cycle, kung ano ang pwede magawa. And then, pag anong masira, maiwan na residual waste, yan ang gagamitin natin sa WTV. Hindi pwedeng WTV standalone.
2: GM, sa ngayon ba, nasa anong stage na po ang proyektong ito? Nasimulan na po ba? May target date ba ng aktual na implementasyon?
12: Marami kasing consideration sa ngayon ang WTE dahil unang-una, may mga teknolohiya na nangailangan na yung incineration. So kailangan may pagbabago muna sa batas bago ito ay magawa natin sapagkat kailangan compliant sa batas. Meron namang iba na WTE, may iba namang teknolohiya ang ginagamit, may pyrolysis, may kung ano-ano. At ito ay lahat ay pinag-aaralan kung alin ang maaaring gamitin na compliant sa ating batas.
2: GM, gaano karaming basura ang kailangang maproseso araw-araw para maging epektibo po at sustainable itong proyekto?
12: Itong sa Metro Manila, kasi ang araw-araw natin ay nasa nag-hover sa 10 tonelada araw-araw ang basura na na-produce natin. So, after ng segregation, after ng recycling, after ng recovery, at matitira yung mga pwede natin gamitin sa ating WTE, ina-expect natin na mga kalahati or less than kalahati ay magagamit natin sa WTE so that will give us around mga 5,000 tons ng basura araw-araw.
2: GM, gaano karami po ang basura sa Metro Manila at ilang porsyento nito ang posibleng pakinabangan para makalikha ng enerhiya?
12: Yun nga eh, ang araw-araw natin na output ng basura ay nasa 10,000 tons at ang ating after ng segregation and everything, pwede siguro dyan, na-estimate natin mga 5,000.
2: Oo, GM, paano nyo naman po masisiguro na walang magiging epekto itong proyekto na to sa kapaligiran? Halimbawa na lamang po yung pollution o yung toxic emissions?
12: Well, ang WTE, ano, may iba-ibang mga teknolohiya na ginagamit yan. So, gusto natin siguraduhin na pag ano man ang maaprubahan at mapili natin teknolohiya, dapat ito ay compliant sa ating mga batas, may compliance din sa regulatory requirements ng iba-ibang ahensya na may mga oversight functions and power sa usaping ito. So, ang sa atin lang, agnostic tayo sa teknolohiya, pero ang gusto natin ay siguraduhin na compliant kung ano man ang gagamitin natin.
2: GM, kung magiging matagumpay ang waste-to-energy project, ano ang magiging pinakamalaking pagbabago na mararamdaman, lalo na po ng mga residente sa Metro Manila?
12: Well, una, ang WTE ay hindi ito energy program, ha? Ito ay responsible waste disposal. Ito namin yung emphasize yan. Ang energy na napuproduce sa WTE ay bonus lang ho yan. Ang una talaga natin purpose yan is responsible waste disposal. So, yun, kung magawa natin ang WTE, ay ina-expect natin na pag naging matagumpay ang WTE bilang isa sa mga components ng ating waste management dito sa Metro Manila, ay mas mapagana natin, mas mapaganda ang ating disposal ng basura, and may bonus pang energy, whether it is a form of heat or electricity.
2: GM, ano na lamang po ang inyong mensahe o panawagan sa publiko?
12: Gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan na ang gobyerno ay may responsibilidad na gumawa ng mga sistema, pero may responsibilidad din ang bawat mamamayan na huwag maging part ng problema at magkos ay tumulong para sa solusyon na conceptualize ng gobyerno ng ginagawa ang mga systems. Ibig sabihin, sana ay makapasuportahan ito sa magitan ng pagsunod sa mga alituntunin gaya ng waste segregation sa household level pa lang at ang iba pang mga alituntunin gaya ng tamang waste disposal at pagsunod sa mga schedule. Hindi natin kayang linisan ng Metro Manila kung pagkatapos natin linisan ng kanal ay may magtatapon naman ulit. Hindi naman natin kayang mag-engineer ng pumping station na may assumption na tatanggap ito ng sofa, ng refrigerator, ng kahoy at ulit-ulit nilagay ng basura. So, we want that sana maintindihan natin mga kababayan, kailangan ang suporta ng publiko para magtagumpay ang mga programa na ginagawa ng gobyerno.
2: With that, maraming salamat po MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Nasa ilalim na ng state of calamity ang probinsya ng Benguet dahil sa iniwang pinsala sa iba't ibang sektor ng mga nagdaang bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
13: This honorable 12 Sangguniang Panalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity.
1: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Benguet dahil sa lawak ng pinsala na dulot ng habagat at mga bagyo sa mga komunidad, infrastruktura at agrikultura. Sa partial assessment at datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 1.068 billion pesos ang danyo sa probinsya. Mahigit 318 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 749 million pesos naman sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, tulay at iba pang mga gusali. Umaabot naman sa mahigit 13,000 ang apektadong pamilya na binubuo ng mahigit 40,000 individual. 173 ang partially damaged na mga tahanan habang 18 naman ang totally damaged. Nailista naman ang 5 kataong nasawi habang 3 ang sugatan.
14: Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulang ginawa ng isang bayan sa ating dalawang bayan sa Benguet, magagamit na po yung QRA po.
1: Mahigit kumulang 38 million pesos ang quick response fund na magagamit para sa mga naapektuhan.
15: Ibaka ti kaduan kat ay nuwag declare tayo at amin iti assistance. Dito iti palawag tayo, tas parget tas dito'y barangay, maure at declare tayo, haan amin. Anyala ang iti may sa siguro, mangitad tayo iti data. Magapo dito ayan tayo ipantayo di national government.
1: Iginiit naman ni Benguet Vice Governor Mary Rose Fong Juan Quepas ang kahalagahan ng paggalap ng datos bago ang pagdeklara ng state of calamity upang mayroon silang basehan sa paggamit ng limitadong pondo.
16: Actually, kat hantay pa yan naka-recover iji previous kat adatay man ito yan. Talaga nga hantay nga isunga tulong iti national lane agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government.
1: Maliban rito, inaasahang ire-realign ng gobyernong panalawigan ng Benguet ang ilan sa kanilang mga pondo, kasama ang pondo para sa Adivay Festival upang magamit na karagdagang pondo sa pagtulong sa mga apektado. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan. Na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel at pinangalanan na itong Obet. Patuloy itong nakapekto sa malawak na bahagi ng bansa, habagat magdudulot ng malakas na hanggang gale force na bugso ng hangin, lalo na sa mga baybayin at mataas na lugar na direktang nakalantad sa hangin. Samantala, magpaparamdam muli ang habagat this week. Babala ng pag-asa, posibleng magdala muli ng mabigat na pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon simula sa araw ng Miyerkules. Mas mabigat na pag-ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po muli sa posibleng pagbaha at pag-uwi ng lupa. Ayon sa forecast track ng Typhoon Obet, bukas ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility habang gumagalaw pahilagang kanluran. Gayunpaman, itong magpapalakas ng habagat simula Miyerkules onwards. Samantala, silipin na natin ang weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na. Samantala, naitala sa Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence sa bansa na nasa 9.7% sa taong 2025. Ayon kay Presidential Commission for the Urban Core Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, hindi lang basta numero ang pagbaba ng antas ng kahirapan, kundi ramdam mismo ito ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Samantala, inilipat na rin sa direktang pangangalaga ng Office of the President ang PCUP para mas mapabilis at mapagbuti pa ang paghahatid ng tulong sa mga marginalized sector.
17: Sa ating mga kababayan mahihirap, napakagandang balita itong pagbaba ng poverty incidence. And hindi lang ito datos because nakakausap ko kayo araw-araw at sa inyo ko mismo naririnig na nararamdaman ninyo ang mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? And I'm very happy with it. Pero alam natin na hindi pa tapos ang laban. Tuloy-tuloy lang po. Meron tayong Pangulo, meron tayong Pangulong nakikinig and genuinely loves the poor.
2: Samantala, ibinahagi ng ilang benepisyaryo ng 4Ps ng pamahalaan ang mga nagbago sa kanilang buhay dahil sa tuloy-tuloy na tulong at mga programa ng pamahalaan. Ang kanilang kwento, alamin sa ulat ni Carlo Candelaria.
8: Mula sa dating walang-wala, ngayon ay bahagyang nakaangat na ang buhay ng pamilya ni Glyza sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap siya ng pinansyal na ayuda pambili ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay para sa apat na anak at pambaon sa eskwela ng dalawang anak na nag-aaral.
18: Dati walang-wala talaga. Yung zero-zero talaga, yung hindi ka makakakain talaga ng tatlong beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami dyan sa 4Ps, yun na, halos tatlong, halos sa apat na beses pa bago makakain ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang-financial. Like sa baon, pag walang ano yun, may aanhin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pambili ng pagkain-pagkain din nila, ganyan.
8: Nakatulong din ang zero balance billing sa pampublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong tatlong buwang gulang.
18: Ang bill ko na nasa 100 plus pero wala po na ano.
19: 1,000.
18: Wala na bayaran kahit 5.
8: Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak na mga tao. Malakian niya ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon.
20: Sobrang laki nung naitulong sa akin niya as welder kasi nagbiruin mo bilang isang welder ka lang na yung kumbaga typical na welder ka lang. Ngayon kasi na-promoted ako as lead man, malaki yung naging impact sa akin as a welder. Tapos yung improvement mo habang tumatagal, may kumbaga nakatulong talaga siya sa akin.
8: Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa ilang pamilyang Pilipino. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 million ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita. Mula sa conditional cash assistance ng 4Ps, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Inanunsyo na ng Energy Department ang magiging dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Piso at 8 sentimo ang dagdag sa gasolina habang 2 pesos and 31 centavos per liter naman ang itataas ng presyo ng diesel at halos piso naman ang dagdag presyo sa kerosene. Ayon sa DOE, hindi dapat lalagpas sa itinakdang presyo ng ahensya ang dagdag kada litro. Tiniyak nito na magtutuloy-tuloy ang 12 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hanggang nitong August 19, 2026, mahigit kalahating milyong piso na ang naipamahaging diskwento sa halos 100,000 public utility vehicle drivers. Tuloy-tuloy naman ang pagsisiguro ng ahensya na sapat ang supply ng langis sa bansa. kung saan naabot sa 47 days ang kasalukuyang imbentaryo nito. Samantala, walang nakikitang hadlang ang COMELEC para hindi matuloy ang kauna-unahang farm parliamentary election sa Setyembre. Ayon sa komisyon, naipadala na nila ang election paraphernalia sa rehiyon at nakapagsagawa na rin ng voters information dissemination sa mga lugar sa bar. Pinaigting ng COMELEC ang seguridad sa rehiyon pero tiniyak nitong walang militarization sa lugar.
19: Dito ni Chairman Garcia, natural po talaga na may madadagdagan. Kapag ka po meron talagang dapat bantayan, dadami. Pero ang ayaw po namin mangyari dito, yung pagdadagdag ay magdudulot ng takot sa ating mga kababayan. Ayaw namin magbukong militarize yung lugar. Sabi namin, sapat na, sumunod doon sa ating checkpoints. Kung kailangan dagdagan yung checkpoints, at least maliwanag sa kababayan natin. Kasi nakalagay doon yung ating mga signages eh. So alam nila na lahat ng ginagawa ng uniform personnel doon ay COMELEC-related work.
1: Tiyakan kung matutuloy ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre habang pinagdedesisyonan ng Kongreso ang mga panukalang ipagpapaliban nito hanggang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
21: Wala pang formal na desisyon kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2. May dalawang panukala kasing nakahain ngayon sa Senado. Ang isa, hinggil sa pansamantalang pagpapaliban ng BSKE hanggang taong 2028. Ang isa naman, mula 4 na taon ay layo ng gawin ang termino ng barangay at SK officials ng hanggang 5 taon. Ilan din sa mga dahilan ng mga mambabatas kung bakit ayaw muna nilang magkaroon ng eleksyon sa Nobyembre ay dahil sa umano'y posibleng election fatigue. Nakasailalim din kasi anila ang bansa sa State of National Energy Emergency at hindi rin tiyak ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis maging ang mga bilihin dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Pero sa sesyon ng Senado, marami ang pabor na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK hanggang 5 taon.
22: Ano yung advantage na nakikita po natin? Una sa lahat, dun po sa pahayag kanina do sa hearing, na-disclose po na pareho ang DILG, pati ang National Youth Commission, actually naghahanap sila ng 5-year plan sa ating mga barangay NSK officials. So parang sinasabi po ng ating mga kagalang-galang na senador, talagang nagtutugma dun sa intention na 5 years. May version na rin po na counterpart yung sa Senate dun sa House. So parang nagkakapareho na po sila na setting the term, a new term of office ng ating barangay at SK officials.
21: Sa September 28 ang itinakdang petsa ng COMELEC para makapaghain ng Certificate of Candidacy ang mga nagnanais tumakbo bilang opisyal ng barangay at SK. Mula sa inilaang 19 billion pesos na pondo para sa BSKE, 8 bilyong piso na ang nagastos para sa pag-imprenta ng balota, pagkakaroon ng ballot boxes at mga election paraphernalia. Pero paglilinaw ng COMELEC, wala sa kanila ang desisyon at depende pa rin ito sa mapagdedebatehan ng Kongreso.
22: Sabi naman po ni COMELEC dyan, we will abide by the law. Kung ano po ang pasya ng ating Kongreso, ay susunod po kami. Isa lang po ang hiling ni Chairman Garcia, sana magkaroon na ng linaw by September.
21: Sakali kasing maaprubahan ang panukalang batas na ipagpaliban na muna ang BSKE, magagamit pa rin naman ang mga naimprentang balota at nabiling materyales para sa eleksyon kahit 2026 ang naka-isyong petsa rito. Pero nais pa rin ang poll body na magkaroon na ng linaw hanggang 2 linggo ng Setyembre kung tuloy o hindi ang eleksyon para rin maiwasang masayang ang ilalaang pondo para sa pagsasanay ng mga guro. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Antabayanan sa aming pagbabalik ang mga kaganapan sa Day 17 ng impeachment trial.
2: At alamin ang update sa lagay ng pulis na tinaga matapos rumesponde sa nagwawalang lalaki. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
23: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madali masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. para ligtas at may alam. Magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga salubin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
0: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
3: Sa'kin po masama po siya na gawin ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
5: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
6: Sa mga batas, siyempre mananagot.
24: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibigay sa kanya yun.
25: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa Australia. Yung matibay po talagang ebidensya eh.
24: Dapat law abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
26: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahad ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Ilang mambabatas ang nagsusulong para magkaroon ng mga karampatang hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
27: Patuloy pa rin ang mainit na palitan ng patutsada sa social media patungkol sa West Philippine Sea. Sa pagitan ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at ng China dito sa Pilipinas. Sa isa sa mga Facebook post ng Chinese Embassy, tinawag ng tagapagsalita nito na sinungaling si Tariela at ang mga pahayag umano ng PCG official ay panguudyok kaya't huwag daw magpauto sa anti-China trap. Si Tariela aminadong napapagod at kung minsan ay dismayado sa paglaban sa anyay disinformation ng China pero patuloy daw niyang sasagutin ang bawat kasinungalingan. Dagdag ni Tariela, kung hayaan ang China na magwagi sa labanan ng naratibo, papasanin din ito ng mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang panawagan ng ilang mambabatas na magkaroon ng mga hakbang laban sa foreign state sponsored malign influence campaigns patungkol sa West Philippine Sea, giit ng AFP. Hindi lang sa karagatan ang laban ngayon, dahil nangyayari na rin ito sa digital at information domain. Layon umano ng foreign malign influence o FIMI na pagwatak-watakin ang bansa at bahiran ang tiwala sa national security institutions kung saan ginagamit ang online proxy accounts at psychological manipulation. Isa sa mga mambabatas na sumusuporta rito ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
28: Dapat ko hindi payagan yung kung ganun pong mga malign influence na ginagawa po ng foreigners, particularly ng China, dito sa Pinpuno, West Philippines. Hindi po pwede na ipagkibit-balikat o walang gawin yung pong mga kababayan po natin at ang Kongreso dito po sa bagay po.
27: Samantala, inaasahang darating sa Pilipinas sa Oktubre ang 2 Marine Protector Class Patrol Vessels na ibinigay ng Estados Unidos. Pinangalan ang mga ito sa 2 feature sa West Philippine Sea, ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Hindi lamang sa isang lugar ide-deploy ang mga ito na nakadepende sa operational requirements ng Philippine Coast Guard.
29: Meron po itong kakayahan pumunta sa lugar at tumugon po kapag meron po tayong nakikita o meron pong naiulat sa mga insidente po sa atin. Sa pamamagitan po ng 2 regular patrols na ito, patrol boat, magkakaroon po tayo at mas ma-strengthen po yung ating monitoring at coordination together with other maritime agencies.
27: Sumailalim na sa training sa Baltimore, Maryland, USA ang 24 na tauhan ng PCG na magmamando sa mga naturang barko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang mataas na tiwala na ibinigay sa kanila ng publiko. Batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Okta Research, kinilala ang PNP bilang most trusted and best performing agency sa ikalawang quarter ng 2026. Nasa 65% ang nakuhang trust rating ng pambansang pulisya, habang 63% naman sa performance rating. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, magsisilbi itong inspirasyon sa kanila para mas lalo pang pagbutihin ang kanilang trabaho.
4: Malaking bagay po ito sa amin, ang tiwalang ito, pero higit po sa pagkilala, magsisilbi po itong inspirasyon para lalo po namin pagbutihin ang aming serbisyo, patatagin ang disiplina at integridad, at tiyakin na lalo mas mabilis, tapat at mas nararamdaman po ang serbisyo ng Philippine National Police.
2: Nakatakdang maglabas ang Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention laban sa sasakyan ng isang kilalang aktor dahil yan sa umano'y hindi tugmang deklarasyon sa dokumento nito at pagbabayad ng higit na mas mababang tax. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang kilalang aktor at kaibigan nitong negosyante na may-ari ng luxury car na ito. Matapos mahuli at isuko ang sasakyan dahil sa di umano'y misdeclaration nito.
9: Maraming mananagot dito. Yung physical na sasakyan, Spyder 918 Porsche. Subalit sa dokumento, iba, Boxster. Doon pa lang alam na natin ang mga malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali nung deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran.
7: 1.8 million pesos lang kasi ang binayarang buwis para sa kotse na dapat ay aabot sa mahigit 30 milyong piso. Kaya naman iisyuhan ngayong araw ng Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention ang sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Tinitiyak ni Commissioner Ariel Nepomuceno na pananagutin nila ang nag-import, broker, consignee at maging ang mga tauhan ng kanilang ahensya kung mapatutunayang sangkot sa pandaraya.
9: So everyone is entitled to their privilege to enjoy the due process being accorded to everyone. All citizens are entitled for the due process.
7: Pero giit ni Nepomuceno, sa dokumento pa lang na nakita ng ahensya, malaki na ang problema nito dahil iba ang kotse sa deklarasyon. Ayon naman kay Land Transport

0: na walang plaka, walang lisensya, so impounded. So yung mga ganong sistema, talagang mas sinisinsin na namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
1: Binalaan naman ng Customs Commissioner ang mga smugglers. Anya, wala silang sinisino at pinalalampas na mandaraya at hindi susunod sa batas.
2: Tayo ay walang iiwasan kung sino magpasok ng mga ito, dapat bayaran na nila yung tama. Panahon na para bigyan natin ng mas mabigat na timbang yung pagmamahal naman natin sa bansa. No? Mayayaman naman yung mga yan, magbayad sila ng tamang buwis. At kami naman sa LTO at BOC, kaya namin gawin yung trabaho namin. Madaling bantayan yan. Pag gusto. Ang problema ng smugglers, gusto namin ayusin ang trabaho namin. Hindi sila makakapandaya basta-basta sa panahon namin habang kami mga pinuno. Gusto lang klaro, let this serve as a warning also. Sayang ang pera ng mga smugglers. Uhulihin din namin, hindi lang to sa kotse. Lahat, lalong-lalo na sa agricultural products.
1: JM Thompson, para sa bayan.
3: Putol ang kaliwang kamay ng isang pulis matapos itong tagain ng nag-aamok na lalaki. Nangyari yan sa gitna ng pagresponde sa isang insidente sa Camarines Sur noong Sabado, August 22. Kumuha tayo ng update sa kalagayan ng pulis mula kay Ryan Lesigues.
4: Ligtas na mula sa tiyak na kapahamakan si Police Staff Sergeant Noli Mirania, ang pulis na naputulan ng kaliwang kamay matapos na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur noong August 22. Sabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray F. Co., nagpapagaling na sa pagamutan ng pulis matapos na matagumpay na naikabit ang naputol na kamay nito matapos atakihin ng suspect. Base sa ulat, nakatanggap ng tawag ang grupo ni Mirania kaugnay sa nagwawalang lalaki sa lugar. Agad rumisponde ang mga ito at sinikap ng pulis na payapain ang lalaki nang bigla siyang tagain ng bolo na ikinaputol ng kanyang kaliwang kamay.
5: We were told na naikabit po yung dalawang major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100%, ang use of his arm is, ay yung hand rather ay meron pong konting anuman lang maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po.
4: Dahil sa nangyari, pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagrepaso sa kanilang standard operating procedure gaya ng posibleng pagdadala ng protective shield sa mga delikadong operasyon. Paliwanag ni Ko, may mga sinusunod silang proseso sa pagpapakalma sa nagwawalang individual at kasama sa kanilang SOP na panghuli lagi ang paghugot ng baril.
5: Alam nyo kasi mayroon po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject proportional to the threat na kinakaharap po natin. That's why ang inyo pong Philippine National Police ay nag-invest na rin sa additional logistical ano namin, yung ating logistics para po sa pag-procure ng mga, especially ng non-lethal na weapons natin. Kaya po nakikita ninyo, ang unang-unang ano natin is presence muna ng ating kapulisan. Yun ay deterrent na. If that is not enough, meron po tayong pito, pagpapaalala na nandito kami. Pag umakyat pa po, mapupunta tayo sa batuta, sa taser, at kung ano-ano pa pong iba na yun ang tinatawag na non-lethal.
4: Ayon sa PNP, may problema sa pag-iisip ang suspect. Nasa maayos na rin ani ang kondisyon nito matapos na mabaril sa hita ng mga rumisponding kasamahan ng pulis. Tiniyak naman ang pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbibigay ng karampatang benepisyo hanggang sa gumaling ito. Ryan Lesigues, para sa bayan.
3: Pinangunahan ng mga economic manager ng bansa sa pamumuno ni Finance Department Secretary Frederick D. Go ang isinagawang Philippine Economic Briefing sa Davao City ngayong Lunes. Layo nitong talakayin ang pagpapalago ng mga industriya sa Mindanao. Yan ang ulat ni Regine Lunuza ng PTV Davao.
6: Dinala sa Davao City ng kasalukuyang administrasyon ng economic at investment agenda ng gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Economic Briefing o PEB. Pinangunahan ito ni Finance Secretary Frederick Go na binigyang diin ang malaking ambag ng Mindanao sa ekonomiya ng bansa. Kabilang dito ang Davao Region, na nakapagtala ng 5.1% GRDP growth

0: noong 2025, mas mataas sa 4.4% national growth. Ito pa rin ang pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao at ikalima sa pinakamalaking regional na ekonomiya ng bansa.
1: Davao City is moving faster, even faster, forward. Davao City is one of the fastest growing, highly urbanized cities in the country and has a very important role in driving the Philippine economy.
0: Ipinagmalaki rin ni Secretary Go ang 5.8% average GDP growth ng bansa mula 2022 hanggang 2025, mas mataas sa global average. Batay sa World Bank, naging upper middle income country na ang Pilipinas mula sa pagiging lower middle income country. Ayon sa DOF, makatutulong ang mga reforma upang palakasin ang tiwala ng mga investors. Samantala, tumaas ng 3.3% ang remittances ng mga OFW noong nakaraang taon, habang 8.7% naman ang itinaas ng total export revenue.
1: Though granted in the second half of last year and in the first half of this year, we experienced slower growth. This is primarily due to lower government spending, which I believe the Secretary of Budget and Management spoke to you earlier and has assured you that it is our very intention to solve this problem in the second half of this year and to resume business as normal in 2027.
0: Sa kabila ng paglago ng ekonomiya, itutuloy ng gobyerno ang mga reforma upang mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan at investor. Kabilang dito ang pagpapadali ng proseso ng pagnegosyo sa pamamagitan ng ease of doing business, pagpapababa ng mga gastusin gaya ng registration fees sa SEC, mas mahabang importer accreditation sa Bureau of Customs at mas mababang creditable withholding tax rates sa BIR. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
2: Sumailalim sa medikal na gamutan at masusing obserbasyon ang Philippine Eagle na si Lakpue matapos mawalan ng kupo sa insidenteng pag-atake ng isang aso. Alamin natin ang kondisyon ngayon ni Lakpue sa ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
3: Halos isang taon matapos pakawala ng Philippine Eagle na si Lakpue sa Barangay Cagbana sa bayan ng Borawin, Leyte noong Setyembre 2025. Ibinalik ito ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City noong nakaraang linggo. Kinakailangan itong sumailalim sa masusing medical examination, treatment at mandatory disease screening sa pangasiwa ng team ng mga veterinaryo. Ito ay matapos mawala ng isang klo o kuko si Lakpue nang nakainkwentro ang isang aso malapit sa Marabong River sa Borawin, Leyte noong buwan ng Agosto. Ang pagkawala ng klo o kuko ay isang malubhang injury para sa isang Philippine Eagle. Ngunit tiniyak ng Philippine Eagle Foundation na gagawin ng mga veterinaryo at rehabilitation team ang lahat ng makakaya upang mabigyan si Lakpue ng pagkakataong makarecover. Kabilang dito ang pag-assess sa agility, balance, strength, coordination at pinakamahalaga ang kakayahan nitong mag-hunting.
4: Ang goal talaga ng rehabilitation team natin ay ibalik yung hunting prowess, yung hunting skills ni Lakpue. Of course, yung claw is a very important tool for hunting prey items. So, i-explore namin yung mga options, no, together with our vet consultants from other countries.
3: Samantala, posible pa rin na tumubo muli ang kuko ni Lakpue. At kung hindi, susubukan ng ilang modernong procedure gaya ng paggamit ng prosthetic claw. Nakipag-ugnayan na rin ang PEF sa International Veterinarian para sa posibleng paggamot nito. At kung hindi magtatagumpay ang mga ito, mananatili si Lakpue sa Philippine Eagle Center bilang breeding o educational bird.
4: We would like to assure the public that our team of veterinarians and animal keepers are doing their best, no? to find the best option and rehabilitation procedure for Lakpue.
3: Kapag tuluyang gumaling si Lakpue, may posibilidad din na ibalik ito sa Leyte, kasama ang dalawa pang agila na planong i-release sa lugar sa susunod na taon. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
5: Napunaan ng House Prosecution Panel ang tila limitado at dekahon umanong salaysay ni Gina Acosta, dating Office of the Vice President's Special Disbursing Officer, sa muling pagharap nito sa witness stand. Samantala, hiniling ng prosecution na sa September 7 na humarap sa paglilitis si DepEd SDO Edward Fajarda matapos makatanggap ng medical certificate na nakakonfine uman ito dahil sa stroke. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Binabawi umano ni Office of the Vice President Security Officer Raymond Dante La Chica ang resibo na may kabuuang halaga na 500 million pesos confidential funds pagkatapos itong iliquidate ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta batay sa naging testimonya ni Acosta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
7: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
8: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
7: Wala na po sa akin, Your Honor.
8: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, dun sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos niya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niya at na-submit niya na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
7: Yes, Your Honor.
6: Ito na umano ang standard operating procedure simula pa noong naging SDO si Acosta ni Vice President Duterte noong alkalde pa lamang siya ng Davao City simula 2016, kung saan lumobo ang confidential funds ng Davao City sa tig 490 million pesos confidential funds kada taon simula 2019 hanggang 2022. Inusisa rin ng prosecution ang accomplishment report ng Office of the Vice President noong December 21 hanggang 31, 2022 na ayon kay Attorney Virgil Ligutan, labis-labis ang naging paggasta sa loob lamang ng 11 araw. Umabot kasi sa 16 million pesos ang purchase ng rental and incidental expenses para sa maintenance ng safe houses at gumastos naman na sumatotal na 75 million pesos ang pagbili sa medical supplies at medical and food aid sa loob lamang ng 11 days. Kaugnay niyan, ilang kakaibang pangalan na naman ang naisiwala na inilagay sa acknowledgement receipts na OVP noong huling kwarter ng 2022. Ilan lamang dito ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso Belat.
9: Nakita mo ba si Attorney si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Suniso Belat?
7: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, yes, Your Honor.
9: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel La Chica?
7: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yon.
6: Ang mga katagang yan ni Acosta ang naging paulit-ulit niyang salaysay sa kanyang pagtestigo. Kaya sinabi ng prosecution panel na tila dekahon ang salaysay ni Acosta.
10: Siguro, pero safe. Sobrang safe po. No? Kasi dekahon eh. Hindi siya lalampas dun sa statement na yon. Hindi siya magkakamali. Yun lang pa ulit-ulit ang sagot niya.
11: Yung sagot ni Ms. Gina Acosta ay plakado. O tinatawag po natin, dekahon. Kahit na anong tanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang sagot. Si Colonel La Chica, at wala siyang alam.
6: Samantala, nagsumite ng medical certificate ang physician DepEd SDO Edward Fajarda dahil naka-confine umano ito dahil sa stroke. Kaya hiniling ng prosekusyon na isalang na lang bilang testigo si Fajarda sa September 7. Dahil sa unavailability ni Fajarda, ipinasabpi na ng prosekusyon ng tatlong AFP officers na sina Colonel Manaros Borancing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Colonel Adonis Bahaw para sa Miyerkules. Susunod namang sasalang bilang testigo si OVP Assistant Chief of Staff Attorney Limuel Ortonio. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Tinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na ipa-X-ray ang kanyang tuhod sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Nakatakda ang X-ray procedure sa August 26, Miyerkules ng hapon, bukod sa security escorts ng immediate family, legal counsel at attending medical personnel ang kasama ng senador. Una nang sinabi ng company Estrada na nakaranas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion. Matapos ng procedure ay agad nang ibabalik si Estrada sa Quezon City Jail. Isang biodiversity survey ang isigawa ng mga scientists sa kalanasan dahil sa posibleng pagdami ng mga bagong species na matatagpuan sa Apayao. Sa kanilang paglilibot mula August 13 hanggang 19, nakapagdokumento sila ng hindi bababa sa 15 species na amphibians at reptiles gaya ng palaka, ahas, butiki at iba pa. Ngunit kailangan pa itong pag-aralan ng masinsinan upang malaman ang tunay na pagkakilanlan sa mga naturang specimen. Ang survey ay isinagawa ng University of Santo Tomas Herpetologic or Herpetological Research Collection at Kyoto University kasama ang Philippine Eagle Foundation, Senro Kalanasan at mga eksperto sa herpetology. Ayon sa Senro Kalanasan, mahalagang magpatuloy ang biodiversity research para mas maunawaan at maprotektahan ang mga natural resources ng Apayao. Isagawa ang pag-aaral sa tulong ng Provincial Government of Apayao at LGU Kalanasan at bahagi ng nagpapatuloy na pananaliksik sa biodiversity ng Apayao Lowland Forestry Key Biodiversity Area at Apayao's Biosphere Reserve.
2: Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 21 individual na bahagi ng steel manufacturing facility na niraid ng mga otoridad noong August 13 sa Davao City. Nilinaw ng ahensya na may matibay at legal na basihan ang kanilang isinagawang operasyon sa pamamagitan ng search warrant at napag-alaman ng ahensya na may mga produktong hindi pasado sa government safety standards. Isang usapin ng pambansang kaligtasan dahil ginagamit ang mga ito sa pagpapatayo ng mga bahay at infrastruktura. Mahigit 174 na manggagawa ang nailigtas sa pasilidad habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga posibleng paglabag ng kumpanya.
12: Para naman sir dun sa mga naaresto po, tinitiyak natin yung due process at yung pag-iral ho ng batas. Okay. Para naman po sa ating mga local workers, nakatuon po ng pansin sa pagbibigay ng assistance po at alternative employment. Kasalukuyan, hindi naman kasalukuyan, but after the operation po, this assistance po are being facilitated by the regional director of the Office of the Civil Defender.
5: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan Special 2nd Division sa isang port operating company sa port area, Manila, na agad umalis sa leased property. Kasama rin sa iniutos ng korte ang pagbabayad ng nasa 10.8 million pesos sa hindi nabayarang monthly amortization base sa compromise agreement mula July 2024 hanggang August 2026. Ito ay kaugnay ng inihaing unlawful detainer ng Bataan Shipyard, ang Engineering Company Incorporated o Baseco laban sa North Transport Facilities Incorporated at North Star Shipping and Marine Services Incorporated. Nakita ng korte ng merit ang monetary claims ng Baseco pagdating sa hindi pagbayad ng buwanang amortization at buwanang renta at maging at non-monetary claims sa ilalim ng lease contract. Ayon sa korte na ayon sa batas ang pagmamayari ng naturang port operating company, naging labag lang ito kasunod ng termination o pagtatapos ng lease o upa. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.PTVPH.
2: At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
13: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
14: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, kliinan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mabalik ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: And now, back to
7: the music.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami-a-o.

0: 101 in Oakland Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Sa atong mga higala diha sa Tuburan. Yes, gab, mayong gabi diha, idol DJ Rans. Makuratan lang ko ni DJ Rans kay nalay mga bli sa pultahan. Makuyawan. Kuyawan ko doon. Naara day na ngagda og kaon na daw kay alas 8 na. Amin akong unsa na doon. Ay, maayong pagpanihapon sa mga nangaon na diha. Sa wapay kaon, sama na ako. Ala, sige, akutaw sa Tag Amigos Coffee. Para di ta mga pasmo. Amigos Coffee lang yan. Yes, Amigos Coffee lang yan. Inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Available sa mga mga butika, pharmacia. Marami hatong sugdan kay kompleto na, pwede na ning ilarga sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan, Kuya Nalds. Paldo na naman. Yes, panalong panalo, basta na ka Amigos Coffee, Amigos Capsule. Atong pamation nun sa kanindot, arita, atong unahon, kanindot ka-epektibo sa Amigos Coffee.
6: Pina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
7: Wakan ko kayo, nagdaragdar si Pagkabok, nag-iisap pa dyan kong kabok, ay di ko kita kasada.
6: Kamus pa naman ka na naibibiyan, labidi?
7: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka lang Amigos Kopi, kay 1 year na kong gamit, kanara dyan akong bigamit, wala dyan ko itambar dito, mar kanara yung Amigos.
6: O sana tatuwig ka na gamit o Amigos Kopi?
7: Oo, sana sa katuig kape, nga maura dyan na akong gamit, wadun ko, wala dyan ko'y tambal, nga karoy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
6: Anya, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa kito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wala.
7: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong hiper, gamay na kayo.
6: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
7: 400.
6: Ya, yeah, karo, normal na?
7: Normal na, kanang 103 na.
6: 103?
7: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong mag-atong Sabado.
6: Sabado, ato lang naging, katong naging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
7: Oo, ato pizza dos.
6: Oo? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience, baby, tagaimig. Taka yung magkong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, 1 year naman doon ka nag-inom.
7: Oo, ang tanang,
6: madawi mga tagod ko, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
7: Ilongos Liti.
6: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
7: Oo, oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog ng tir, din ako katindog.
6: Okay.
7: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
6: Okay.
7: Iyan yeah. Ka lang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako Ginoo. Ugos ko nakasugod o ginom ato last year, August 24.
6: August 24, 2024.
7: Oo, oh, so August ko nagsugod niya. Sige ko ginom niya pagka-October, mo na to, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga kanang ang witir, gamay na nga. Sauna ko, sige ko kanabitang kanang anak isang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
8: Hello.
7: Sige, kini, ini. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
8: Ano ka UTI? Abrapin?
7: Oo, kaya bang sige pangungo, sige pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod. Napuno o bumuka bitang gagawin na inigawak, magdugo na yun. Kana labing binukanuka ko gagawin ba?
8: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
7: Naulihan na sa amigos.
8: Pila edad ni mo?
7: 56.
8: 56. So atong nag-askit ka, 55 ka to, 54?
7: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyo po na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at karoon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na magmulmul ako tiil, hindi na magkurog-kurog ako tiil, kanang hindi na laman kung kakurausat. O nga, kadi mong kubiyahan sa akong bana kay, hindi lagi ko kabarog, hindi ko katindog. Nga. Magsige kong hilak sa kasakit ba, mulmul ako tiil. Nga, pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, hindi na ko magkurog-kurog. O, hindi na kubiyahan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
8: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apel po na
7: wapo. Oo, dito pwede akong nakatabang ako, ang amigos kay. Sukat dito ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala dito ko magsukat, wag dyan na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang isang katong bagbag yung tino, diri, di. Ihuba ko kayo, amigos na may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
8: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
7: Wala na, naulian na din. At kung pagbag yung tino, ang tukarag ang takit, amigos na may nakauli, wala man dyan ko inong nag-inong tambal na lain, amigos na Diyos. Hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi niya makapalit o kinarton, mupalit mo doon akong paris o kanang kadaadlaw tulo, pakasunod adlaw tulo niya. O namin kwata, palit o duwang karton, tulong karton, ano ba?
8: So, pwede na magpalit o kakusasay, no?
7: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos, o di ko undang-undang, hantag karon.
8: Is it straight or yun?
7: Oo! Oh, na lang dyan ay akong gisaligan. Kaya ang butain ng kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
8: Katong imong glitter, gamay na lang saan?
7: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ang galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan istasyonan ni... Kuhan, Sirnahed.
8: Mahed, oo.
7: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya ako pa yung pinimo, paminaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nagkita ko. Nakurat siya tayo, siyempre. Kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
8: Ligo na.
7: Ligo na, buyag ko. Ika nang, ako naman ang galing makatabaro. Alis mo lang, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, lagog ko sa kabanig.
8: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, ano, kay imong sugar. Gikan sa 400 na normal na karoon.
7: Na normal na, kanang akong diabetes. Umar, magnawa na ba?
8: Okay. Ya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
7: Oo. Oo, nagpa-sugar ko ito. Di man ko, bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
8: So, kung nakay pa rin man
7: Every three months, magpa-sugar ko.
8: Okay, nga, wala na, normal lang yun.
7: Oh, normal na akong sugar nga.
8: Kaya, ano mo?
7: Di na kayo makita.
8: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
7: Nga, grabe, mura na yung naumid na kong ninyo.
8: Nga naman, nga naman si, nakotahan na si Idol Beauty Boy, nga naman kung mora magbagong minyo, nga naman.
7: Ang ahitay, makakuan magbago, kanang magkakuan po ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, si Bid Panguhit, mura gapon, kayo, bili mo itik, kay nila, di ko magamit, kaya rin, naging niwa nga, kay, niwa nga, kay, sa una, nga mura manggudog ka ng, way, kuan ba? Kung wala kang bana at ito, nadlok na dali ko, basig may tagain ng bana.
8: Pero karan!
7: Nga, grabe!
8: Nga naman!
7: Kadagabihin ka man!
8: Sila sa itag di mo? Sila sa itag di mo?
7: 56 niya! Pero mula na, mula kung kagakong lawas. Panahon ni, mula na 30 ka, 20, masakit naman, walang naman.
8: Sinuhod yun ito, ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
7: Isang magbita pa niya dahil na, puyag lang po, uy, yan ang angamigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya, kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig din, undangan, istak sa kumparis, kay, tanan, nagigyaan ko, pirme.
8: Sige, dagahan kayong salamat kay 1 year na wag ka nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
7: Thank you kayo, kuya Angel.
8: Pakapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
7: Thank you, kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindog na nadawat ng kulas kohan.
8: Pakapinan sa natug. 2,000 pesos na card.
7: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
8: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
7: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugay kanang mura pag tangpanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako pagaong taona. Nanawat mo ko sa Amigos, ako magpasalamat sa Amigos ko,
8: okay. Okay, nagay kayo, salamat pa, kayo parang kahilak ko sa Gunimo,
7: Ang nga, kayo, dako ko mo, kayo lalipay, manggugo tayo.
8: Lalipay, jaga kayo.
7: Nalipay kayo ko ba?
8: Sige, ingay na si Junil ha. Katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
7: Nagdita, sige, bitaw, may pangita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit may upat na karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuloy inyo. Okay, tuloy na palit na
8: mo. Sige, kaya pangalan mo, Bibian.
7: Bibian Labides.
8: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
7: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
8: Salamat kayo, ha?
7: Salamat kayo, kuya.
8: Salamat, mabush.

Yes, dagan-dagang salamat tanay Vivian. Amigos-amigos, coffee na mga higa lang. Yes, available diha sa mga pharmacy butika, sa mga taga-car-car, na diha ang QRX sa pharmacy. Palit usab diha sa Lee's Drugstore and General Merchandise. Sa mga taga-Tulado, na diha ang Siniang Pharmacy. Marigold Pharmacy, mga lod. Niya diha sa mga higala nato no sa Tuburan, JJK Albic Shop, 234 Store, sa mga taga Asturias na apo diha ang atong Alzado Mini Mart, na si General Merchandise, na apo diha ang ILO General Merchandise, sa atong mga higala diha sa Sikihor na diha ang Zekamed Pharmacy. Palit usab ang Amigos Coffee, Amigos Capsule diha sa Capricorn at 22 Store, AGP Pharmacy diha lang sa Sikihor. Asaw-gasa man mo nagpaminaw karon. Yes, naalang yun na ha, o naalang yun na sa mga pharmacy butika, mga suking tindahan na aramoy makita nga mga tarpulin sa atong Amigos Coffee, Amigos Capsule.

0: Amigos Coffee, natural herbal delicious.
1: Yes, Amigos Coffee, this time mga higala, arita, hogarita sa Amigos Capsule.
2: Hello sir, hello kuya.
3: Yes sir, mayong buntag sir. Kisa'y pangalan na to sir.
2: Si Ramir Baligwata kuya.
3: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata sir Ramir. O saka sa mga nag-testified na naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
2: Yes, Kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang silitang biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot na kaya ako pagkatulog o kanang sabong pag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka maka-remove sa itong hugaw. So, gaan at umagaan din akong lawas. Kanang...
3: Kaya pa na kaya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
2: Oo, maglisod ko kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero na, nagsige lang ako sa capsule, nindot dyo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Punta ko sa hapon.
3: Lawas. Buntag ko sa hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Nagsige kayo, kuya, no, lahi dyo kayo nga ka nang dita kayo no mo ka nang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang ka nang samutang na kay acidic, kuhan mo ko, graphic acid ko ka nang basta ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya ka nang sa mga ka nang nakuhan sa tiyan no, ka nang mga acid, ana. So karon gitry pag try gin ako kuya nindot yu kayo kay magsigitag ka nang panugab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
3: so, mao na so far kuya Ramir Baligwat ha mao na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. Anya na yung matana, na yung Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby nga, ingon si Bobby Huntili nga. Siya nga, pagkataan ano, Kuya Ramir, Kuya Ingaw, kung okay man sa buldos-buldos, kaya ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa buka?
2: Agoy, unay, nindot kayo nga pangutana na kay Angel. So nindot kayo kay Angel, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gichay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog na, kayo. Pero sa una, wala dugay
2: na. Wala na, dugay yung parog, karon.
3: Aroy.
2: Wala ko yan, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit ay. Si Junior.
3: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to, kuhan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika advice ni mo nila, makaalang sa, makaprove yun at itong Amigos Capsule niya.
2: Kung alang sa naminaw, no, ugasan niya nabot, nga to ang, i-air karon sa Amigos Capsule, ganing mga edadaran na, o oh, sama, ako'y uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ay, inigit sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, labi mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, maghayag na, kuya, portigir. So, ang ako'y ilayang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema ka, may sa ilang kataw, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kami, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
3: Nindot ko. Bila edad na to?
2: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
3: 52, okay. Pero
2: kung saan
3: dyan, kuya? Tagaasan din ito, Kuya Rams?
2: Nakaroon ko niya na kuyo sa dito sa Palamban ha, Tumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, daghang kayong salamat Kuya Ram.
2: Daghang kayong salamat.
3: Kuya. Daghang salamat.
4: Hello, mayong hapon.
3: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanila to, ma'am.
4: Kit Celeste, sir.
3: Kit Celeste, or Iki, kuhan, Nanay Kit.
4: Yes, sir.
3: Ay, nai, ha, gitawagan di ka kay nai nag-recommend mo nga nakagamit ang Amigos Capsule. Kamusta man, ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
4: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
3: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta duha ka kapsula sa nimo, no? Duha ka capsule per day imong ginainom.
4: Yes, sir.
3: Sa di pa ka mukaon?
4: Yes, sir.
3: Wow.
4: Sad na, sir, nga nakapag-amayos ako, ah.
3: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
4: Dako kay ko sa una, sir, ay mga pagbaboy.
3: Mura kang baboy, so karon, nun sa naman ka, mura na lang kang baktin.
4: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
3: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapagkakaadlaw na ginaw mga Amigos Capsule, Ma'am Kit.
4: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
3: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na-experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namataan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
4: Mag 60 years old na, sir.
3: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
4: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
3: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
4: Yeah, hiya hapon nga experience, sir, kay dili sa siya kapuyon.
3: Dili po siya kapuyon. Pero nailan sa mata na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
4: Ay, kumat. Tigya hapon, sir, bisag mag-senior.
3: Ha?
4: Kumbati niya hapon, bisag senior niya siya.
3: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tayalog?
4: Oh, sobra.
3: Sobra? Sobra pa sa gilok?
4: Oo, sobra pa sa gilok.
3: Pila ka round ng mga pirada ni Tatay Alokan?
4: Oo. Sakto na lang mga duha ka round?
3: Duha?
4: Bago matulog o kwan, kadlaon?
3: Alam ko, bago matulog, duha ka round? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round?
4: Ah, gabi, oo.
3: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kit?
4: 45, sir.
3: 45 years old. Kanang mag-edad natag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
4: Uga-uga na, sir.
3: Uga-uga na. Kamusta nga lagi nimo mga Amigos Capsule?
4: Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
3: Napagtanong niya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka round na nagkakadlaon. Kamusta mga sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra ba ron?
4: Dili sir. Uy, masamot o kadagayday.
3: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Nato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
4: Yes sir, kami jun duha sir.
3: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
4: Uy, alangan.
3: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kit kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa inyo, unsa ika-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
4: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay biligay mo magmahal.
3: No ba?
4: Mm-hmm.
3: Sa palami mo, mong pasukol na?
4: Makasukol na sir.
3: Ni ang sapa nga naugahan ang zaman?
4: magdagayday na.
3: Ay! Meron kayong magmatana si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko no ana nga na ughan ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Nga, kamusta man na mabalik magka-prisko?
4: Mabalik niya sir, oy, wala na siya'y baho.
3: Ala no, tinood ka?
4: Tinood sir.
3: Yan, imbalik mong pinkis-pinkis, ana.
4: Oo, oh, ni Ana John.
3: Ay. So, nagkagay salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listi. Taga-asa ka dito, Ma'am Kert?
4: Taga-Barangay Langob, Asturias.
3: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
4: Hmm.
3: Ah, oh, okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Kert.
4: Thank you, sir. Thank you.
3: Yes, sir. Si Kuya Injong, si Tay, pangalan na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
5: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko nimo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
3: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
5: Yes, kuya.
3: Si ROC team dia sa 90.11 Cebu, no?
5: Yes, kuya.
3: Pwede na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team.
5: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
3: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, kumusta na lang kunin mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad maglugga nga mo testified.
5: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay kuya, ng purchase may, na may inong dahil ko na yung Amigos Capsule.
3: Okay, okay. O sa'y kasi natian mo, Kuya Rolly, may hinga na kainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kataghanan nga naminaw ka rin.
5: Yes, grabe din yung effect ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, kanaw ko sa'yo din natian, may hinga na yung kuya ng Amigos Capsule. Nga din pagdayon katugpon sa gabi eh, 2 times a day. So, nandot mo guys siya, yes, daan siya yung lawas, pamatay yung lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang karting ko yung dusi kasangkap, no? Puro sundal, ang anaan ni ini. Din adunay L-carnitin, ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, nga dunay guyabano niya, green tea, sa ilong has, niya mangustin o collagen, o yan napag-glota tayon. So,
3: ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom mo sa Amigos Capsule?
5: Sir, kung glota gud siya, Kuya gud, pamati sa imuang lawat. So, gud kamahayan kung magamit ka niyong Amigos Capsule, kung magpumar ka niyong Amigos Capsule. Ako nagsaisinta lang ko, so naamgol siya ay ginseng kuya. So okay. Makapalagsik yun siya.
3: Nilagsik yung kalawasan?
5: Yes, kay everyday naamday trabaho, so kuhan yun, mawa ang imong kakapoy, bumita na ng ginseng na dibutang, usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Namin siya glutathione kuya o kaneng collagen. So, daghan nito ulat o wala mo to o nga sa isinta na to.
3: Ayay.
5: May pagda yun. Kaya ning hamis man nakuha ang naon.
3: Ning hamis ang naon.
5: Yes, kuya.
3: Oh, nakita na yan. Grabe yun. Okay, so, karon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
5: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
3: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
5: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, bahalang nagpitaw ang mata, so pwede gapon.
3: Ay, nako. So, pampik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
5: Yes, kaya, good combination gini. Kay, muinom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. Kanya, gayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 minuto ka, huwag sa gabi. So, mag-i ako, may nang plug, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Gayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya, alas 9 gabi. So, good at paghigda. So, na na yun.
6: So, ana, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Roli.
5: Mag-istorya sa kuya, dayon, alam na.
6: alam sa. Yeah, pilay na din mong partner, pilay na ni Ma'am Janette.
5: 45, kuya. 15 years ang gap na mo.
6: 15 years. Yeah, kamusta? Kaya medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, painom po ni mga Amigos Capsule si Ma'am Janice.
5: Yes, kami doon ako, kuya. Noong ang gabi. Painom sa kuha sa Amigos Coffee.
6: Kaya ako nung internet, 40 pataas. Kuya Rolly,
5: Yung edad doon, kuya.
6: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na, kamusta ba? Ning huaw ba o nindagayday pa?
5: Grabe ko, ya. Ang dami, huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na hindi huaw at ngunuhang matinato.
6: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
5: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ato yun mong awagon, kaya naman niyo sa mga butika, palit good mo ang iyong Amigos Capsule na i-try ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na yun, grabe good sa atong alawasan. Labi na.
1: Hi, good morning.
6: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
6: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, Sir.
6: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No, asa kayo katapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
6: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balita na po ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalitan ako, bibatawagan ka. Kaya usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
6: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ano, sir. Inyagi, tagaan lang ko o kuan resita ng pain reliever. Di pa-observahan ako o 7 days. Unya, man sa 7 days, sir, nawatood siya, pero nibalik naman sad. So, ako alam di agwanta, sir, niya, nagkuan lagpod ko, nag-take sa, ako alam di apitong ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So, akong disuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ningkuan. Ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So, karaming mo na kong bana nga. Padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So, mauto sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuara ko ang gitake. So, karon sir, pasalamat lang yun po sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko hindi pamati. Una, usag yun po na nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
6: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa ka pad, sir.
6: O usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Disibigin na ako. O, buntag o hapon akong unom, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan siya nakauyon po siya. So, mauto nga hingkuan ko, hingdry lang yun po ko.
6: Karoon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
7: wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Igos capsule. So ikaduha pud nako sir nga mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ba sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuog ko og kanang kuan ra to sir dala to usap ko to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako nga to sir og take sa na po nga like ka capsule sir again. Nibalik man ako ang menstruation, sir. Nibalik yun siya na. Normal, mauna ka ron. Monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule. Kaya nakugid kayong tabang, sir.
6: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag
7: yes, inunod
6: Amigos Capsule na normal na, sir.
7: Oo, kay since December, sir, 2025.
6: Ay, by the way, ma'am, Melissa, pila yung edad ni mo.
7: 49 ako, sir. So, maunit ito nga.
6: 49. Ito nga ngayon naging magminopausal, no?
7: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minopausal na ako kay wala naman po nag-ministration. Mm-hmm. So, maunit ako lang po nung diagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang yun siya. So, maunit ko nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ako nga maugod to nga ako ang kanang
6: so sa
7: na pa doon, beri sa lubot. Ang naog sa sir.
6: Sa lubot, sa piil, or sakit sa hawak.
7: Oo, man. Oo, oh, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka nang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuha na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
6: Nibalik siya sa normal. So, karo yes, din, balik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagayday na sa kang sapa.
7: Sir, dako ang ko answer noon experience kay nagnormalize na kanang ako ng menstruation sir, nagbalik na sa monthly period nako. Okay ba ya? Sir, kanang feel nako pura na bagong dalaga ani. Mo pud ako ang experience sir.
6: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato.
7: Mo dagayday na gin sir.
6: So, dagayday na, dili na, kuan, dili na tapnot, ingon si Lito Abadinas.
7: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir, katong napakwede pa mati nga, katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man, unya, bali na yun ba yung sakita yun, unya, kuan, dry yun siya, sir, ano say, dry yun siya.
6: Dry yun siya, so, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am, nibalik o kakuan, dagayday.
7: Yes, sir. Baka kuangid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuang gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pinsal, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
6: hindi. Dilata ng dagayday. Kaya rin lang sa word na lubricant.
7: Yes, sir.
6: So, mga sa mga kagbay, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
7: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magtawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganinag, on and off ang inyong menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun bang kay sa ako ad ako kay kung pagtuo nga nag-minopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule ako kay tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati na wala yun natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
6: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mamaon ay sakit sa hawak.
7: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
6: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
7: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
6: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
7: Oh, yes, sir.
6: Dagkakay salamat, ma'am.
7: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
6: Hello, pre.
8: Yes. mayong udto or may adlaw ni mo diha idol. Kisa itong pangalan doon?
9: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
8: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginanyong lugar, Idol Cardo or Paricardo?
9: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
8: Tutulan Dawis, Bohol.
9: Yes, kuya, yes.
8: Yes, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay Paras Claro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
9: Tutulan, kuya, Tutulan.
8: Tutulan, marag tutulan, marag tutunlan, dahi. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
9: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong inatag ka o ganun ko, ano, sample, na at the same time nakapalitad ka sa Amigos Capsule. So, muto pa yun akong gitry ang pag-inom, mga first ato, usaka blister lang, nga na po pabuksulod. So, pag first, mga three capsule siguro, kuya, pag-inom na ko, murag na-feel na ko nga na ay something nag-one sa kuwang, dito, ako ang digestion.
8: So, may mga na ko na kuwang digestion.
9: Kay, na pag-aumando, kuya, naka-doong ta sa CR, nga,

0: natin mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit itong kanlawa, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Migos Capsule no kay nawag yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa kumon nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo ang atong Migos Capsule.
0: Yes, epektibo dito ko yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients day sa Migos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakita ng ingredients, naali na si vitamin C.
1: So, which yeah, is... naali vitamin C. So, naipangutan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
0: So, kung nagyapo ko yan, no, kaya nang nakanindot na ano, nga, sige tag, so, when nakainom tag Amigos Capsule, murag magsigi yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
1: So, sige, pangita. Kisa may ipangita na. Ingon si Anli Pop ko, na si Anli Pop ko sa live siya, kinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
0: So, pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kuhan, ato ang pares. So,
1: ayay!
0: Bati, na natin yung mga nagpaminaw nga kuhan.
1: Ayay!
0: So, na-open rin natin kuya.
1: Na-open lang panawagan, Anli Pop. Katawang Anli Pop ko eh. Open so sa ato pa willing o sana kanang willing to mingle ka karon.
0: Yes, kuya. Yes, kuya.
1: Willing to mingle ha. Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo dial ni mo.
2: Hi!
0: Ikaw ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ato ang Amigos Coffee nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na gid ko nag-inom na. Pila ko mama, dube na gid nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule kaya bago pa na pero na-amaze dito.
1: Eh, so far no, man ay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister na Idol nga mainom, makasinati yun nga doon nag-yoy effect.
0: Yes, yeah, yes, yeah. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day, ang kwanay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, naingon si Juan, naingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
0: Wala nang kuya no? So, ato araw man ang Juan. Ato
1: Ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Kalihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya sa... Ito na mo, nag tadi, nang inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule interview, dili ni Uyab Uyab, ha?
0: Ito, Uyab, ito, Uyab. So, wala tanong, so... Nindot yun ang Amigos Capsule, Kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha? Barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Probe na tested, Idol.
0: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yung kayo, usaya itong nali, takapoy yun, makatugtal, mga lami sa limuhang tog. Usag yun na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom mga Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kaya, yes. Tuod yun na kaya, tuod yun.
1: Yes, sa nagagay, salamat, Dol. Nag-asagay ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
0: Yes, yes, sa tutulan daw is Bukol.
1: Yes, nagagay, salamat!
2: Yes, nagagay, salamat, Amigos, Amigos Capsule. Grabe yung mga testimonya, no? Nagkalain-lain mga balatian, mga lods. Nagkalain-lain ng mga gipamati sa kalawasan. Aritaw, garita sa proven tested nga makahatag og kaalibyuhan. Amigos, Amigos sa Food Supplement Capsule, mapalitiha sa nagunang pharmacia butika sa inyong lugar. Yes, no, kung unsa kanindot ka-epektibo sa atong Amigos Coffee, itry nyo ang atong Amigos Capsule kay kompleto ricados na pod na diha. 12-in-1 po ang ating Amigos Capsule. Yan ay vitamin C, collagen, glutathione. Kompleto-kompleto. Adunay mangosteen, ginseng. Nang mubarog yun ang mga nagluyah. Ang mga wanay gana, mubalik ang kagana. Mubalik ang kalipay, DJ Juan. Amigos Capsule. Tara, para sa

0: ating mga kabantayan Astig, ari na putas Ilonggo ha, puli-puli lang yung idol. Yanalds, nanihapon na ka, diha ko Yanalds. Yes, mga kabantayan Astig, no, dyan sa Kabangkalan, tara. Pakinggan natin, galing at galing dyan sa inyong lugar. Pakinggan natin ang boses ni Kuya Yanalds. Gaano ka-epektibo ng ating Amigos Coffee.
1: May adlaw din mga palangga, no? Ari tali sa may boundaries ang baras kag mabinay kag Kabangkalan. No, so ari kasi may boundary diri kag nabutan tali si Sir nga nalabayan tali sa nga pangapi sa nga Amigos Coffee. Sino ba pa yung pangalan mo, sir?
2: Si Ananias Domingo Kuya Nalda.
1: Domingo?
2: Ananias sa Apir Baras.
1: Ay, isa na Domingo. Isa na siya ng mga palangga ka presidente sa nga po ano na ng peacemaker o kung na PNP po sa multipliers na si sir. Kaya nga abdanda siya nga nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
2: Kuya, sa primero, mga kwa na mga isa katuwag at tunga na. Kaya primero, magtistingan ko lang kung daw nami, gid. Pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko na kwa diabetes ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawa na kwa gitanan kag dagdag balik ko sa ubin kay 75-76 na edad ko pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kag ipitibo gid kag testing gid ya kag hindi gid kamo magmahay ang mga bro, ya kay nga nung tested ko na niya, duha kami ni sa wahon ni ka hindi na ko magbiya ni sa Amigos Coffee, tin mga disintos ni ka baksibong na bakal na mon mahal-mahal. Pero ginasustain na mo to god na epektibo, kaya hindi ka gid yung maginulsol ang Amigos Coffee, ang Amigos Coffee, epektibo ka tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigyan na mo ni subong.
1: Anong buto mo siya nga nagbalik yung edad sa, nasubong 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Ano ang buti mo siyang siyang nagbalik imo edad sa 40 ang performance sir sa Uyab sir? Ano pasada?
2: At hindi ginagulitatan, isang gulang kanaya, kaya bolang tumatanda eh.
1: Yeah. Sige sir. Nga sir nga dugay lang imo, kumusta wait na subong sa kanin mo diabetes? Ano kang ano?
2: Oo, kuya nga, tisted dead, kaya primero hindi ko kobra sa uma. Kaya magilamon ka, kisa ati simpre kay pilado ta, maduko ka, pagka medya ura, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, prusubong, istid na lang ako niya, hindi naging magbiya, di kay ang dugo ko nga 160, may maintenance ko siya una, ginuntatan ko na, kay subong 120, over 70 na lang, kaso nagdubo na ako yung sugar, normal na, kasi, wala ko pa doktor, so una, pinuloy ko pa doktor, pero mag-testing ko siya, ilana ni ka to eh isang tungawal ko pa doktor kay napabip ko perme nagnormal ng dugo ko kumulo lang dyan ako magaling si niya sige huwag ko niya bisan mahal ya
1: ano silang tong gila sir may arthritis
2: diabetes ka
1: may pilaman sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa Amigos Coffee kag medyo nag pasasabong daw wala na
2: sa primero ko yung try ko primero sa mga 1 week hindi pag inom madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglaim, kaya daw parang latsag ko. Pero silang sa amigo ko, nga si Gihon lang, hasta mag-isa kabulan, hasta nga napila na kabulan, hasta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na nagaw ko, huwag patay po ng tayan.
1: Okay, may bago subong sinaprokto ang Amigos Coffee. No, Amigos ka kapsul, huwag ka pa na si Katilaw, kung nakatilaw ko naman na, huwag pa.
2: Huwag pa, good ko yan, ad, kay ang ginamintin ko lang, subong ang nalang ang sasilang, good kay, don't steal, good kayo.
1: Yeah, okay, pero tis nga, kung kayo may time ka, sir, bakal dyan ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, da, sa may public market sa bantayan. May arada kay Diday Makuryo, Amigos kapsul, try mo naman kung, ano, dipindi siya mo, ha?
2: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, kung makakaya ko sa kwarta, i-dublihon tayo para mabalik ka sa 30 years.
1: Okay, si Sir Amir, ang si Sir Amir kay Damo, yung iyang mga customer ko, no, nagtilaw na si Amigos ko, kapsul kay kanami ko sa Amigos kapsul, kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer, hindi na kinakalan ko yan lang sa mag-inis, ilis sa ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo na, gusto ni sila meron kapsul man iya kaya inang hindi sa pagkili tubig ilaw man sa kuno kula yun kuli mo yung pagkali katilaw sir
2: awal pagkito niya kaya doon na doon na alab na kublang timitirmos man ko ti sa isa ka adlaw katatlo ti magtag siya 25 ti pigado man kami kada libot-libot nang sa wahom pero makarecover lang kay kay kundi mo na pag-ibak doon magpa-doktor kasi brapa man kung nga ya brato lang ya hindi ka pagpa-doktor tisipin mo nga ya
1: sige sir nadumduman ko sir ang ambal mo sir nga naanad sir may nadumduman ko ng istorya sa naanad mo sa isang mga bata ya nga na hindi ka na blanay magpamana blanay kay may edad ka lang blanay nga hindi mo kami mga bata masagod sa imo nga mana kapagid. Simple nga ba itong nanay mo? Yeah. Bayo, kamo yung mga anak, kaway ka umanad. Sige sir, salamat gid sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir, Domingo, sang...
2: Per Barasa, Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo. Ay, isa ka...
2: Chairman.
1: At chairman sang... Peacemaker. Ako na pinti... Post multipliers. Salamat gid sir, kagamay nga adlaw para mabatihan mo sa atong yung mga... Nagpalamat eh. Daga masyar taman ang Taiwan nga nahatag sa imo sa amigos ko, pe.
2: Salamat, sir.
1: Yeah, salamat man, sir. Kagamay nga adlaw sa atong tanan.
3: Amigos, Kenek Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen green coffee bean. Kasinia kombucha, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kenek Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kenek Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, kilala, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kenek Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
4: Karong adlaw ni ata kakaron sa ato ang farmers market poblasyon Astoria Cebu diin ato karong interbihon si Nanay Marilyn Saldi sa 69 edad diin nag naninda so na sa 12 ka tuig diri sa atong farmers market sa lungsod sa Astorias. Nay may buntag diha nay.
5: May buntag sir.
4: Taga-asa gyud ka nay?
5: Magkalapi Astorias Cebu.
4: Magkalapi Astorias Cebu. So ato mong gulis yung gyari guys gumikan sa ihang problema sa ihang tutoy kay naa ni siya'y hubag diin ang amigos kopi sa iyang pagtumar ni ini ni alibyo gyud ang iyang gipamati no so mga pila na katuig mo ang giantosan ang imong tutoy nay
5: mga 15 sir katuig
4: 15 na katuig so sa pag ayon nimo sa amigos kopi ang sumay mong naobserba ra nay
5: ay ni kuan gyud siya ni alibyo gyud siya na maor na akong gi kuan iinom mintin
4: ang amigos kopi so so far wala nagyod ning suol or ning sakit ang imong tutoy
5: wala na kung suol niya kung naga akong gamiton
4: ang amigos kopi so maurigi mong ginom
5: maurigi
4: mga pila na kakatuig po naginom ni ninay
5: kika mga 14 sir kahit anong patambal mang anong padoktor mang kunya daghan man kung nainom nga tambal niya mabalik man kuan sa so, mga tabletas mao na akong gigamit amigos
4: so nakaw yun yung gas amigos ko mao na laktod na pagkasulti nga mao na yung mag-inom ka ron kada buntag niya ning ulian yun ang imuhang
5: ulian yun sir
4: tutoy so hangtod ka ron So dako kayo gyud kayo ha no nga nahimo ang amigos kopi sa imo ha karong gibati nay. So sa uban nato nga mga kaigsoonan nga naminaw karon unsa may imong ikatambag?
5: Kung na sila ibalatian mo og inay ilang gamiton kay ma nindot man gamiton ang amigos kay kung kapoy imong lawas mawa imong kapoy dugay ta gutomon. Nek basta nindot siya gamiton.
4: Unya sa imong balatian dako niyo kay gikatabang.
5: Saban.
4: Ang amigos ko pi.
5: Mana ako gigamit karon.
4: So mano mo magka nakaadto sa doktor na yon sa may hinungdan.
5: Ang siya sa ni ato mako doktor niya. Anang dako mako gasto ni mahal ang mga tambal. Ay ato man jud nang ipalit dako na jud ko gasto ni doktor niya. Kuan man. Nang ipul-an ako balik-balik ba.
1: Kaya wag yun po yung review.
5: Oh, kay mawa siya, pero mabalik yun. Yako ron, pila na ka. Kung ano, mauna akong gigamit.
1: Ang Amigos Kopi?
5: Ang Amigos, oh. Okay na siya.
1: Hindi okay yun. Ang imuhang giantos na sakit. Kung bukol siya mo ang tutoy.
5: Tutoy, oh. Kung bukol na yung tutoy niya mo, mo inamra ko anak niya niya mo. Maugara, mawara.
1: Mawara? Mawara ang sakit niya. Mauga?
5: Mauga siya.
1: Ah, so...
5: Anak, sir.
1: So, dako gigayo di gahimuan ang Amigos Kopi nga mo ini mong giinom karon kay ang tambal pertimang mga mahala.
5: Mahal gid siya.
1: O, nyaway alibyo. Mubalik ra.
5: Mubalik gid siya.
1: So, magsigira kag palit unya pertimang mahala.
5: Pertimang mahala gid. Nay, usa ka tambal gani nga sa isinta.
1: Ang buhok?
5: Kanya. Ah, wala na ko nang inom anay. Kaningan nga, ipakuan lang niya. Ang anha o kuan niya yung ipamamogram niya. Ako magbayad, 5,000 man.
1: Mm-hmm.
5: Mamogram lang niya. O ilabot sa tambal. Ito na, wala na lang. Kabaga na lang ako ang paos Ginoo. Kanang Amigos.
1: Coffee.
5: Akong gigamit.
1: Maugi magigamit. Na super. Antod ka ron.
5: Antod ka ron.
1: Na arang-arang o murag medyo naulian yun. Ang imuhang bukol sa imong tutoy.
5: Tutoy. Na okay ra.
1: Nay, kisa to yung anak to? Usap na
5: eh? Marilyn Saldi.
1: Kaga?
5: May Kalapi.
1: Asturias.
5: Asturias, Cebu.
1: Cebu. Oh. So, naninda ka dito sa farmer's market. Dusi na ka tuig. So, Amigos Kopi are good. Imong gigamit. Dagan kayo. Salamat, Nay.
0: Yan, sige nga, salamat na nainugikan sa Asturias and sa ating mga kabantayan na stigin yung napakinggan mga lodzang testimonya. Kung gaano ka-epektibo, noon sa kanindot ka-epektibo sa atong Amigos Coffee. Mga pe o mga pe naman lang ta mga lodza. Ari na ta sa adunay binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, Amigos Coffee. Ang kape nga number one. Gibalik-balikan, gipangita sa kadaghanan. Bawa na mo, kung asang mga butika, parma siya, mapalit ang Amigos Coffee. Ato na itong gipang shoutout mga lods. Kung ado naman may mga pangutan na mga interesadong magdila. Pwede mong mutawag, mutag sa atong hotline sa 0927-2-0-4-8-9. Manataigong oras, unto palas 9 na. Daghang salamat, kamunalay bahala na ako diha kay Ari pa ko. Manihapon ako sa gawas doon. Daghang salamat, ugmayong gabi iya sa tanan.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Johnson. Just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching, munching yung mga. Ah. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oo, oh, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am. Ma'am, Monching.
3: Monching.

0: Four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kurtina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: DTZ Radio.
1: Your station. Oh, all day.
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: At alam mo request sa Ma'am Amelita, Pautan Jimenez, pasaya mo, Sir Bobby, diha. Katagana mo, sabay niya, sabay lang. Ma'am Lala Rinday na Ma'am Aramonaris na alasabay. Boss Jimmy Lumakang o Ate Arlina Lumakang diya sa Wangando sa alasabay. Huwag ni Sikan, Lieutenant Romeo Boy Galliardi diya siya nga perfect landing o gawa niya si Cute ang atagya. Alasayaw, sayaw, sayaw. Pawala sa kolesterol. Patangtang sa mga kuwan diya ng ugat niya ng ipit. Kombate! Kotor sa nagpaminaw, hala, sayaw! At ang oras, hala, sa 4.38 na sa Kabuntagon, hala, bangon na mga dudong, kaligo na mo!
4: Dime lo que bailas, y tú. Dime lo que bailas, y tú. Dime lo que bailas,

Arriba Pancho Villa, wana kipaningot ang sarbabi niya. Ang si Ma'am Amelita. Nakasaya na sa rin yung apo niya nga mga klasmis ni Dodong. Klaro kayo pati ng saya or pati ng saya wana ligo. Ma'am Arabonares, matom niya hi DJ Roland na mayong kadlaon na tagsara naman o eh. Pero may kumujuti yung tagsarang tingog.

Og Noel, family mo na rin sa request kong song Lambada. Salamat DJ. Abdi Sir Christian Idanyo, matunya good morning DJ Roland na noy babot ay kubito man higa oy. Og shout out nako tanan namin na sa BC Radio sila si Josepa sa tanan na lang. Abtan man ta. Ang tiwasoro sir ha. Wait lang sir.

0: Diba PS, 90.1 na BTR Radio. Makinaik ng tagsulog sa'yo, ano sir ay? Tas-taas mo ko na yung muha. Ayon ni Sir Christian ha, ni Josepa Rosilosa, Rosalinda Asingwa, Ninita Bin, Mori, Virginia Bergi, Kabatanya Gabay, o sa ako ang Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary Me, o sa ako ang self na nagluto, Sudan, sa Sityo Pine Tree, Puroka, Manghetagon, Barangay Punta, San Remio, Cebu. Palioga play sa Electric Dream, Didi Electric Youth, sir. Aga gugma, sorry na lang, kana na lang, sir, poro lang sayaw. Sayaw kaya makalingaw. Koga sumba-sumba, I hope ma-play duha. Salamat sa pag-play. Oga play, sa pag-play. Marami ma-play ang usta, sir. Electric Dream, murag Electric Youth, siguro, sir. E-check ko no, nabay Electric Dream.
1: Radio. Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR

DYP es Net 21 BT Radio. Ada tadi Mama Amelita Bugaes. Selamat pagi, good morning DJ Roland. Mamuka ko sa akong ugangan. Meeting 5, salamat sa pagbasa DJ. Asa dapat ma'am? Mga 5 sa tausan. Good morning muda ma'am ha. Mama Amelita Bugaes og siyang ugangan nga siya meeting 5. Oga, diin ka man karon na mama, shout out imo dam meeting 5 gikan ni Mama Lita, Amelita Bugaes, good morning. Ma'am lang, kumusta mo sang kadiha? Aga ni Ma'am Nita Balderosa dia sa Canada. Matabi good morning Philippines from Canada. Indutan ning ma'am. Wa man kay uli-uli, ma'am, uli sad panagsa ma'am. Uy, asa man dapit sa Canada, ma'am? Kay mo anha mi. Ayaw! Ang huwag ko galana ni Kuan ni Monkey Queen. Monkey Queen naman. Oh, why? Alambada, why naman? Alambada, requisa ni Ma'am Ara Monares. Alam, ma'am. Kombate diya, ma'am, ha?

na sa Kabuntagon. Bangon na nga mga dodong. Bangon na nga mga... Bangon na mga dodong, ay! Aga... Ba't naman mamalita? Bisaya akong type, ay lima ma'am. Aga gugma, sorry na lang. Aga tudu-tudu, tsa-tsa na lang. Karang imong kwan na Sir Christian, ining gugma, sorry na lang, automatic gauna ni, ha? Aga mamlang lang. Okay, DJ Roland, naagya po sa Abu, matik ay Abu Dhabi. Giga mamlang lang. Ay, si Mama Nita Belda Baliros, ha? Aha, why ka pliti DJ? Ah, ngiga, oy. Hindi ko to, mamu, 13 years, ha? Asa, Ottawa, Ontario, Canada. O, layo-layo sa de. Muraga, tunga-tunga ni sa Canada, ma'am. Ay, 66 syllables, ni ma'am lang la rin dahin. Ngiga, ganag 6, eh. Grabe ma'am, 13 years na kada ma'am, ngigaw eh, sapit eh. Okay, nagana kayo nagatigong ba?

0: 66 si lovers si Ma'am Lang Lang Arin dahin ngigaw ay may buntag sa tanan yung taga naasakuan na sa new public market nga sa ikinig display silang mga karning baboy diya karning manok magulayan sa tanan na nag-display diya may buntag diya sa new public market love you mama chup chup iga sayo haman mo murakag mulakaw
1: and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Start your day on a fantastic note.

Yes, kugma sorry na lang ni Sir Christian Agabon Idanyo. Siya tali ko ni Lani Sarilo Casas sa Jerry Malong tati nga Maria. O kati mira Boss Pirot Casas. Arman Montibon o Pulino na Casas Montibon o na Rinren o ni Clinton o Marvin o siyempre belated happy birthday ni Flor Canuday. Anak ni ni ati mira o Boss Pirot Casas sa Canuday. O Canuday ya. Boss Pirot Casas. Canuday siya kay naminyo naman siyang Marvin. Happy birthday ni mo ha. Belated happy birthday ni mo Flor Canuday.

JYP is 90 bintuan kanhi aku pinalangga ngigo indo di kentaha da aga sya tal ko ni Ate Mira aga aga ni ko anday ni Kuya Romeo Ate Risa day good morning dia sa Barangay City aga si tato niya sa Leticia Suguran good morning yan namin nabilin day mga kwa day mga kasulatan Carlos Tagoy dan day good morning naghataglag sa mga Tibor, Tatay Babig, Ate Maripi, good morning. Litit Mahilom, Junito Kapala, ka Jimmy Oli. Ay, Inday Kunching ni, request ni Ma'am Ana Murala, dia sa Maghan ay Tuburan. Inday Kunching.

kaligay. Ang bus na noong siya bagyo kahayungan. Ako pirmim lang ni mo siya at sa aran. Tumanigod ako inyash labing matuhod. Kung siya may nakaingot imong kulood.

talik wai suti an ku itau indah wai lupun lipon anu mako pulus ayud kini kinoon pisang tigulang na akun pun pagkuhun ang kita ibang ku ikau ragyod.

0: inon. Hanunay ko ikaw inay hap-hap yunon. Magpaduol ako kanunay imong dunghan. Unya ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili dayon ikaw inday na ko pagmahay. Ihatan kong tanan uyang mga kalipay. Busa inday ayaw isaw magpaan ko siya. Ang mga mukun mahimok tilawan ta.
1: DYPS 90.1 na BTO Radio. Tilawan ta, ngiga. Hi Maribel Labrador. Hello, good morning DJ Roland. Mamukaw lang ko sa akong mga akong anak Kristen og sa akong bana Rene Boy og sa tanan lang DJ request kog song Pakaslan. Bago pa na play lagi ma'am, mga 2 days pa ni siya. Pasinsya kay ma'am ha. Bye Max Urban, salamat magbasa DJ Roland. Ag ni ma'am Liharo Tomarcy, gandang umaga DJ Roland. Mamukaw ko sa lahat na nakikinig sa programa nyo, lalo na sa mama at papa ko sina Lina Ogadincha Tomarcia at sa kay Arlinda Lurigas. Sa salamat DJ.
0: Ang gugma mo kumahimo.
1: Tilawan
0: ta.
2: 98.1 BT Radio.
3: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Pag-hikap niya siya sa tunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka lulon. Sa hindi ka man.
3: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
2: Living Testimonies.
5: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Ang kasingalan na to, ma'am?
9: Monchita Fortis.
8: Usa Monchita?
9: Monching.
8: Oh, Monching imo angga. Mamunsing ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
9: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
8: Kasi una kapuyon day ka.
9: Oh, kapuyon ko.
8: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
9: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
9: Okay na.
8: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am. Monching?
9: Monching.
10: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot at hangtod mo undang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnamugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
15: Vitron! Take Vitron!
14: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
15: Vitron! Take Vitron!
14: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
15: Vitron! Take Vitron!
14: Vitron tablet for 13 years old above.
15: Vitron syrup for 1 to 12 years old.
14: And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
16: The product of RSV Trading.
17: Mapalit sa inyong suking boutique.
18: Start your day on a fantastic note.

samtang ako may kinabuhi pa yung ano yung tanong? Ang uban na nagmalan mula ninyo eh. Sarap ni Ibo sa Ricky Mercado may buntag og ni Mama Ana Morales. Salamat to Ibli Mama. Elisha Kapuyan, good morning DJ. Mamuka ko diri sa Sambag Kugon. Sa mga Kapuyan family, kaya ni Elisha Mulal Kapuyan. Request ko payag luyo sa bungtod. Salamat DJ. Ah, si Mama Mendoza nawa lagi. Hi Ma'am, nawa yung business. Kaya nagawagta. Agni Ate Hilin Lariosa o Kuya Jiri Lariosa o siyempre lang anak na si Christine o si Christian. Wala lang katimas lang babuyan sa sityo Matnog, Barangay Putat. Good morning. Agni Arnel Sukairi sa Barangay Mangga o Tatagutuwa sa Barangay Dos. O ni Boss Bib Ablanya o Ate Biti Ablanya dyan sa Dan Longsod.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na ko, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya, kaya na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, nabot ka yang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
6: Ang paso kung burns, makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment, wala gi siya ka gulgol. Kasagaran, mapaso ka, mungulgol gi siya, muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
6: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
5: Living Testimonies.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.

0: ikaw ang type.
1: Akong type. Amigo. Ma'am Sara Mendoza, hello, good morning DJ Roland. Oga sa DYP sa BT Roger, shout out sa kunilan nanay diya sa barangay Otso. Og sa barangay 5. Sa family Mendoza, family Tabo-Tabo, na Flores sa pod. Shout out po ni Lloyd, DJ Minyo na siya. Ay! Murag wako kabawa na ma'am. Murag wala pag yun. Job hunting pa Sir Lloyd, ma'am. Salamat sa pagbasa, DJ Roland. Siya lang pangutan na ma'am, wakit to sa ma'am Minyo. Kayo, unahan pa daw niya ang trabaho. Isa magrelasyon? Migo eh. Ma'am Antonieta Cases, good morning DJ. Mabuti mo na ma'am ha?

0: DWPS 90.1 BTU Radio. Kata ko rin na diding idan nyo sa San Remio Cebu, no? O siyang anak si Miljob Dabalos idan nyo Himino o Evelyn Cabonse. Kami no Himino o Analin idan nyo. Siyempre ni Ma'am Merlin idan nyo dia sa Australia. Good morning mo dia mama. O good morning ba? Good morning. Good morning na ron. Ma'am Merlin, good morning. Agni Sir Ken Sungkahe di Mamplor. O siyempre siyang anak si Ken. O si Mix de Ken naman. Tambok
1: 90.1 BT Radio DTX500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX500 adlaw-adlaw. DTX500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX500
2: pabalik sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Vitron, subok na.
5: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay
1: Table
5: dito kayo sa bata.
1: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions,

0: tag ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og asin?
1: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
0: Ha? Unsa di na aana, kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon. Bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon. Pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
6: Start your day on a fantastic note.

0: EYPS 98.1 BT Radio. Ikaw ang langit ko. Oh, hi. Ikaw ay kasweet. Nga na po lang tanan. Ma'am lang lang. Sabi sa pagkoy kasod sa doha ka oras ng programang mga pamukaw dili lang sa nag-inosarang radio station dili sa lungsod sa Tuburan EYPS 98.1 BT Radio. Bye bye bye bye na. Love you mwa mwa chup chup. Ikaw ang langit ko. Sa uban. Ang uban ah, pasensya na. Bye! Og mas na pohon, mawalang giyapon ha.
1: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamay ng adlaw kaninyong tanan, welcome sa tuwang pagpanaguban na nakaroon kining atong tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon ug usab pinagi sa tuwang mga produktong herbal. Makatabang kanimi kanimo nga mamahimo kang himsog. Luwas o gusap, walay mga balatian. Ang ato mga produktong herbalik suon na tinuod yun kayo nga adunay mga paghatag o galibyo sa mga problema sa lawas. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga naay mangustin, luyang dilaw o panyawan. And of course, ang ato ang SED Panyawan Garlic. Ang atong garlic capsule nga adunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. And of course, aduna pagkita ay SED Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula sa mga butika karon nga aduna ay gahom sa Kogon plant. Ang klase sa ginatawag nato nga tanom nga Kogon nga napamatud-an nga daghag mga benepisyo nga maayo sa atong mga kalawasan. Di po nato kalimtan ang atong mga haplas, ang atong haplas igsuon, ang atong SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma o usab distributed sa SED Marketing. Nindot kini nga klase nga haplas igsuon kay makatabang yun kini sa pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa atong mga panit, pagpanakit sa atong mga kanutahan o guban pang mga problema nato sa skin. And of course, ang atong mga sabon, di po nato kalimtan ang SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kojic Soap. Pero mga ikalang isun, karong adlaw, pag hisgutan nato kining ginatawag na itong mga wrinkles. Kining wrinkles, mga ikalang isun, usa kaning ka normal nga mga panghitabo sa ato ang mga nawong, sa ato ang mga skin, no? Sa ato mga panit. Usa ka ni siya sa mga ginatawag na itong resulta sa ato ang aging o pagpaniguang. And daghan kayong mga factors ang mahitabo nga nung ikaw makaagi ka o ginatawag na ito nga nakay mga pagkunot sa imong nawong kaning ginatawag na itong wrinkles. Aside sa aging, kaning ginatawag na itong sun exposure. Kung kanunay kang bulad sa init, no? Kaning ultraviolet rays nga makuha na ito gikan sa sun, sa adlaw, no, maka-damage kini sa ato mga skin nga maka-cause gyapon og wrinkles. Di pod kalimtan kining mga manigarilyuhay, ang smoking maka-cause pod kini sa premature wrinkles, no, kanang mga early nga mga wrinkles bisan pag nagpagidad pag ag 30 tingala ka na makuy kunot-kunot sa nawong, na makuy mga fine lines. Hinungdan niya na ang pagpanigarilyo. And of course, kanibang mga facial expressions like smiling, frowning, or kanang pagmugot, no, kaning pag-rise sa atong mga eyebrows, o baka kaning kanunay itang nagakunot sa atong agtang, no? Kanabitong mangunot ang atong agtang kay natin ginhuna-huna. Diba, kadugaya na makita ni mga murag na kay mga kinunutan sa agtang o dili na bagyod mawala, no? Muna ginatawag nga facial expressions. And of course, dili po natin kalimtan, kining ginatawag na itong lifestyle. Ang diet, importante ka na, no? Gumikan kay kung kita pataka lang kita kaon o mga bisag-unsa, ilabi na ka itong mga mamantikaong mga pagkaon. Naapun na siya yung resulta sa atong mga skin, no? Ilabi na ang pagkunot. And of course, dili po kalimtan, kining genetics or kanang pagkamana sa ito ang kunot sa itong mga nawo. Muna siya mga resulta or mga matawag na itong causes, no, sa ito ang wrinkles na nawong. Aron matabangan kita sa itong wrinkles, gamit kita karon sa mga sabon sa SED Marketing nga napamatudan nga maayo kaayo gamiton ang ito ang SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kojic Soap. Gamitan ng duha ka mga klase ng mga sabon, no? Kaning SED Celebrity Beauty Soap, nindot kini siya gamiton sa adlawan, ganang pag early morning before ka muadto sa work or before ka muadto sa school. And then pag gabi, gamit tapod ka sa SED Celebrity si Kojic Soap. Kay kaning Kojic Soap, ang Kojic Acid, mutabang na siya nimo samtang ka natulog nga mapahiulian ka sa imuhang wrinkles sa nawong. Manang kung ikaw isuon, gusto nimo nga mais-is, maputi, manindot ang imong panit, mas younger looking, gamit ka ron sa mga said celebrity soap sa said marketing. Ang said celebrity beauty soap nga dunay glutathione ng papaya extract. And of course, kaning atong said celebrity Kojic Soap na dunay Kojic nga makatabang sa paglimpyo sa atong mga panit. Mali kanunay, ang said celebrity soap mapalit na karon sa atong mga butika. Pakita alang adunay tatak nga said kay mao kanay mas makatabang sa kalawasan.

0: Project Soap, ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 2 tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ilang lugar sa Luzon na makakaranas ng pagulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglaan ng 1 bilyong piso para sa pagpapalakas ng forecasting kaugnay ng pagbaha.
4: Headlines.
3: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs bilang paghanda sa mga posibleng darating na bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng habagat at mga nakaraang bagyo, umabot na sa 1.91 billion pesos.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng mahigit sa 237 billion pesos na alaga para sa mga magsasakang naapektuhan ng habagat at mga nakaraang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisitang mga evacuees sa mga OSA Bacolor, Pampanga.
4: Headlines.
3: 3.7 trillion pesos mula sa proposed national budget inilaan para sa 10 ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: 3 opisyal ng Armed Forces of the Philippines sinasang sasalang sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 25, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang typhoon o ang bagyong Obet. Gayunman ay patuloy itong minomonitor ng pag-asa. Batay sa pinakauling ulat, alas 9:30 ng gabi, tuluyan ang nakalis sa PAR ang bagyong Obet matapos itong manatili sa loob ng monitoring area ng Pilipinas. Samantala, binabantayan din sa labas ng PAR ang Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Gainari na dating tinawag na Neneng. Sa kasalukuyan, wala sa loob ng PAR ang 3 tropical cyclone na ito, ngunit patuloy na nakatutok ang pag-asa sa kanilang galaw at posibleng epekto sa bansa. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling updated at sumubaybay sa mga official na weather bulletin at abiso mula sa DOST Pag-asa.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pagulan dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Huwebes, August 27, 2026. Abot na sa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasahang pagulan sa Zambales mula Martes ng gabi hanggang Biyerkules ng gabi, Agosto 26. Mula naman Biyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, inaasa ng 50 hanggang 100 milliliters o millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Mataan at Occidental Mindoro. Ayon sa pag-asa, maaaring mas mataas ang volume ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaaring lumala ang epekto nito sa ilang lugar dahil sa naunang malalakas na pag-ulan. Pinapayuan naman ang Disaster Risk Reduction and Management Offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan at Pampanga ngayong Martes dahil sa umiiral na kondisyon ng panahon. Sa Pangasinan, ipatutupad ang alternative delivery mode sa Mangaldan para sa preschool hanggang high school, habang modular distance learning naman ang gagamitin sa Bugalyon para sa lahat ng face-to-face classes. Sa Lingayen, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ay lilipat din sa alternative delivery modes. Sa Pampanga, suspendido ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Apalit, kabilang ang Fausto Gonzalez Siocco Middle School, ang Macario Arnedo Elementary School, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School at Sampaloc Elementary School. Gayon din sa Sukad Elementary School, Sampaga National High School, Senior High School Standalone, Apalit Christian Ecumenical School at La Verdad Christian School. Sa Binalin at Makabebe, lahat ng antas sa pampublikot at pribadong paaralan ay lilipat sa alternative delivery modes.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong piso para palakasin ang forecasting ng pagbaha. Layunin itong paigdingin ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa flood forecasting, real-time monitoring ng mga hazards at disaster prevention. Ayon sa DBM, makakatulong ang pondo upang mas maagang matukoy kung saan maring mangyari ang pagbaha at kung sino ang maaring maapektuhan. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan na ilipat ang disaster management mula sa pagtugon matapos ang sakuna tungo sa maagap na paghahanda at pag-iwas. Sa kabuuang pondo, 935 million pesos ang ilalaan para sa research service, habang 65 million pesos naman ang para sa general management at supervision ng Project NOAA. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang information and communication technology, digital, technical at scientific equipment, gayon din ang pagkuha ng mga specialized personnel.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Luzon Disaster Resource Center, patuloy sa pag-preposition ng family food packs. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
6: Sa gitna ng patuloy na banta ng mga bagyo at habagat, patuloy din ang pagkakarga at pagdi-dispatch ng mga family food packs sa mga delivery truck ng DSWD sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, ipapadala ang mga relief packs sa DSWD field offices sa CAR, Ilocos G Region at sa Mimaropa bilang bahagi ng patuloy na augmentation at disaster preparedness operations ng kagawaran. Kasabay nito ay dumating na rin sa LDRC ang karagdagang supply ng bigas para naman suportahan ang tuloy-tuloy na produksyon ng food packs. Kaugnay nito ay umabot naman na sa 1.8 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Nananatiling available ang nasa gitapat na bilyong halaga pa ng standby fund ng DSWD para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nakaraang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit sa 61,000 ng bagsasaka ang naapektuhan, habang nasa mahigit sa 54,600 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Dinatayang umabot sa 7,800 metric tons naman ng agricultural commodities ang nawala dahil sa mga pagulan at bagyo. Pinakamalaki sa pinsala ang palay na mahigit sa 1 bilyong piso, habang nasa 610 million pesos naman ang naitalang lugi sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, kamoteng kahoy, livestock, fisheries, irrigation facilities, farm structures at mga makinarya.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, para makatulong sa mga apektadong magsasaka, naglaan ang Department of Agriculture ng mahigit sa 237 million pesos na pangahalaga ng agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay. Maaari din silang makakuha ng pautang langgang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Samantala, magbibigay naman ng National Food Authority ng magit sa 3,600 na sako ng milled rice sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Nag-deploy din ang DA ng mga kadiwa trucks para sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at tulong habang patuloy na minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lawak ng naapektuhang lugar sa Bulacan at Pampanga dulot ng habagat, siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paggawa ng daang-daang kilometrong dike. Kinukonsiderang maisama sa long-term plan para mabawasan ang pagbaha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa gawa ng aerial inspection, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tinanawang mga lugar sa Bulacan at Pampanga na matinding pinalubog ng baha dulot ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon. Layunin ang ginawang aerial inspection ng punong ekutibo ang madetermina ang kailangang pagtugon at suporta ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Kasunod ng ginawang inspeksyon ay nailatag naman ang short-term, medium-term at long-term solutions na maaaring tumugon sa matagal ng problema ng pagbaha sa rehiyon. Ilan sa nailatag na short at medium-term na mga hakbang ay ang dredging at declogging ng mga daluyan ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping station at Tasabo Dam. Sa kabilang dako, inabanggit naman ng Pangulo sa ilalim ng long-term planong paggawa ng daan-daang kilometro hindi kaya naabot hanggang sa Pilar sa Bataan. Matatagalan na niya ito pero kinakailangan ng masimulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. That is about 100 kilometers kaya medyo matatagalan pero pinag-aaralan na natin para at the very least meron tayong plano at meron na tayong masisimulan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga evacuees sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga. Ito'y upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Tinatayang 216 families o 836 individuals ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Sa buong Bacolor, nasa 11 evacuation centers ang nagsisilbi sa kabuuang 559 families o 2,200 individuals na lumikas sa pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinamunuan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at mainit na pagkain sa mga evacuees sa pamamagitan ng mobile kitchen.
9: Mabilis po yung pagbigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na anuman pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon, at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po.
3: Isa sa mga nasa evacuation center sa Bacolor, Pampanga, si Philip Perida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Diniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Layunin itong matugunan ang kanilang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyo at habagat.
10: Dito sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po. At nakapunta po kayo dito sa bayan namin.
3: Ang isa sa mga beneficiaries ng tulong mula sa pamahalaan si John Mariano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mabilis at tuloy-tuloy na suporta pinangako ni Pangulong Marcos sa mga binahang residente mula sa Central Luzon. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa aerial inspection na ito, si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-ulat sa Pangulo ng mga gumugulong na flood control efforts, maging ang proposed long-term solutions kontra baha. Nakita ng Pangulo mga komunidad na lubhang napinsala ng pagtaas ng tubig baha. Ang ibang bahay, halos bubong na lamang ang kita. Ang pagsisiguro ni Pangulo Marcos, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapaabot ng suporta sa mga apektadong pamilya sa Bulacan at Pampanga.
11: So that is the situation that we have now. I am satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahala ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggat ang kailangan ng tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
13: Kaalamang ASEAN.
12: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanib-puwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Umabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan para sa fiscal year 2027 sa kabuuang halaga. 3.7 trillion pesos o 51.4% ang nakalaan sa 10 departamento at sektor na may pinakamalalaking proposed allocations. Nangunguna sa listahan ang basic education na may panukalang budget na 976 billion pesos. Sinusundan ito ng public works na may 644 billion pesos at health na may 353.8 billion pesos. Kabilang din sa top 10 ang interior and local government, national defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at judiciary. Pinapakita nito na hindi lamang isang sektor ang tinututukan ng sa panukalang pambansang budget.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa Beijing sa mga Pilipinong nasa China at sa mga nagpaplanong bumiyahe roon na sumunod sa mas maigpit na requirements sa visa, travel documents at naideklarang aktibidad. Magkakabisa ang bagong Chinese exit and entry regulations sa September 15. Ayon sa embahada, kailangang tiyakin ang mga biyahero na tugma ang kanilang visa sa aktual na layunin ng pagpunta sa China. Maaring hinga ng karagdagang dokumento o electronic records ang mga aplikante upang mapatunayan na lehitimo at naayon sa batas ang kanilang deneklarang aktibidad. Nagbabala rin ang embahada laban sa paggamit ng peke o maling dokumento sa visa application. Ang sinumang mapapatunayang nagsumite ng pekeng papeles o sadyang nagbigay ng maling impormasyon ay maaaring ma-reject ang application at ma-ban sa pagpasok sa China.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, maaari ring managot ang mga taong nagbibigay ng invitation letter para sa visa application kung mapapatunayang mali o peke ang impormasyong nakasaad dito. Pinapayuan din ang mga Pilipinong kukuha ng tulong mula sa visa o immigration agencies na tiyaking rehistrado ang mga ito sa Chinese immigration authorities. Dinigyan din ng Philippine Embassy na hindi pinagbabawal ng bagong patakaran ang lehitimong paglalakbay at hindi nito dapat gawing mas mahirap ang ordinaryong visa applications para sa mga sumusunod sa requirements. Para sa mga katanungan, maaari namang makipag-ugnayan sa Chinese National Immigration Administration o sa Philippine Embassy at sa pinakamalapit na Philippine Consulate General sa China.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines pinasabina ng Senate Impeachment Court. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tatlong aktibo at retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isusunod na isasalang ng House Prosecution Team upang patunayan ang umano'y maling paggasta ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Pinadala na ng sabina sina Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bajaw upang timustigo simula ngayong Merkules, kaugnay na nga pondong inilaan sa Department of Education noong 2023. Inaasahang papatunayan ng tatlong opisyal ng AFP na wala silang natatanggap kahit piso mula sa 112.5 million pesos na DepEd confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kinumpirma ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na nagpalabas na ng opisyal na sertifikasyon ng mga opisyal na nagpapatunay na wala silang hinahawakang pondo. Anya, gagamitin ng prosecution ang mga testimonya upang mabuo ang isang pattern o sistema na magpapatibay sa reklamong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
13: Well, unang-una ang ini-establish natin is yung pattern. Masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni singkong butas, wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling umarap sa witness stand si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes. Ito'y matapos na kanselahin ang dalawang araw ng paglilitis noong nakaraang Linggo dahil sa malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, sinabi ni Acosta na siya ang nag-disburse ng 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Alinsunod, dumano ito sa utos ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi niyang hindi banded o non-accountable officer si Lachica, kaya hindi itong opisyal na may pananagutan sa pag-account ng confidential funds. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si Armando Ligutan, inusisa ni Acosta tungkol sa si Acosta tungkol sa ilang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts bilang mga tumanggap umano ng confidential funds. Kabilang dito, sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Don Piang, Shane Ngitngit at Suniso Belat na may halagang mula 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ginit naman ni Acosta na wala siyang personal na kalaman kung totoong mga tao o lehitimong recipients ang mga pangalang nakalista. Sinabi rin niyang kinuha muli nila chikang mga acknowledgement receipts na ibinigay nito sa kanya. Samantala, tinanong ni Ligutan at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung siya ba ay napili bilang SDO ng OVP at Davao City dahil palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Duterte. Sumagot si Acosta na wala siyang ideya kung bakit siyang tinalaga bilang Special Disbursing Officer nung panahon ni Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tumaas ng bagya ang trust at performance ratings ng Philippine National Police o PNP sa ikalawang quarter ng 2026. Batay ito sa non-commissioned survey ng Okta Research. Ayon sa survey na sinagawa mula Hulyo 4 hanggang 11, 65% ng adult Filipinos ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. Mas mataas ito kumpara sa 63% noong Marso. 13% naman ang hindi nagtitiwala, habang 23% ang hindi tiyak, na nagresulta sa net trust rating na +52. Pinakamataas ang trust rating sa Visayas na may 70%, sinunda ng balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Pinakamababa naman ito sa National Capital Region o NCR na nasa 40%.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police. Kaysa sa pagpapalakas ng kamalayan sa mga paaralan hinggil sa mga posibleng insidente ng karahasan. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Bukas ang Philippine National Police na magbahagi na kanila kaalaman at kakayahan sa mga dapat gawin sa sandali may mangyaring hindi inasahan sa mga paaralan gaya ng mga naitalang karahasan kamakailan. Ito ay ayon sa PNP ay makaraang ipagpaliban ng Department of Education o DepEd ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill or Active Attack Incidents na dapat sana'y isasagawa ngayong araw. Sa halip, inilipat ito ng kagawaran sa unang linggo ng Setyembre dahil bukod sa maraming paaralan ang hindi pa nakapag-face-to-face classes, bahagi rin ito ng tugon sa pangamba ng ilang grupo hinggil sa epekto nito sa mga estudyante. Ayon kay PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco, kaysa sila sa layunin palakasin ang kamalayan ng mga estudyante, guro at ibabang tauhan ng paaralan upang paghandaan ang iba't ibang senaryo.
15: Ating Philippine National Police, meron tayong kinakandak na tinatawag nating security survey inspection. We will be inspecting institutions or structures. Titingnan natin kung ano kahinaan when it comes to physical security at yung entry at exit ng mga tao. Titingnan po natin ito lahat. And the Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned.
14: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagtuturo ng good manners and right conduct sa at values education sa mga kabataan dapat pang paigdingin ayon sa isang mambabatas. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Isinusulong ni Paranaque VP Senator Ryan Yamsuan ang muling pagtutok sa GMRC upang mapatatag ang moral foundation ng mga kabataan Pilipino. Ayon kay Yamsuan, hindi lamang wastong asal ang layunin ng GMRC kundi ang paghubog ng mga kabataan bilang mga mamamayang may karakter at konsensya. Napataan niya magsilbing wake-up call sa pamahalaan, mga guro at magulang, ang mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Nanawagan siya sa Kongreso at DepEd na repasuhin at palakasin ang pagpapatupad ng batas na nag-i-institutionalize sa GMRC at Values Education, gayon din ang Anti-Bullying Act at mga batas para sa mental health. Gitnang dapat ituro ang GMRC bilang hiwalay na asignatura mula grade 1 hanggang grade 10 at bigyan ng kaparehong prioridad gaya ng math at science. Napatinayang bigyan ng sapat at tuloy-tuloy na training yung mga guro at palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at mga magulang na hindi lang naman yung mga guro ang may responsibilidad sa character formation ng bata. Diin pa niya na ang kalidad ng edukasyon ay dapat masukat hindi lamang sa talino kundi sa paghubok ng mamamayang may mabuting asal at karakter. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang isang kapapasok lamang na balita. Hunger rate sa bansa bumaba sa 20.3% ayon sa SWS survey. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Alan, bumaba nga mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan ayon yan sa second quarter 2026 social weather survey ng SWS. Sa naturang survey, lumalabas na nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% na hunger rate na naitala noong Marso. Naitala ang pagbaba ng hunger rate, partikular sa Metro Manila, Balanced Luzon at Visayas, kung saan pinakamalaking ibinaba sa Visayas region na mula sa 28% ay bumaba sa 22.3% ang hunger rate tuwing Hunyo. Samantala, tumaas naman ang hunger rate pagdating sa Mindanao na umabot ang 24%. Bumaba rin ang hunger rate pagdating sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging yung mga pamilyang itunuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% patungong 29.9%. Isinagawa ang naturang survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tanghalang Batingaw, naghahanda na para sa 50th anibersaryo nito ngayong Setyembre. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence sa leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspiration.
3: Jolly, babalikan natin na maya-maya si Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Ukraine. Nais ng kapayapaan ngunit hindi susuko sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binigay ng diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nais ng Kyiv ang kapayapaan ngunit hindi ito susuko sa Russia. Ginawa ng Ukrainian leader ang payag sa gitna ng paggunita ng kanilang bansa sa araw ng kanilang kalayaan nitong Lunes. Sa kanyang talumpati, mariing tinanggihan ni Zelensky ang demand ng Moscow na isuko ng Kyiv ang mga teritoryong hawak pa nito sa silangang Donbas region. Muli ring nanawagan ng opisyal ng karagdagang suporta lalo sa air defense systems upang maprotektahan ang mga syudad sa Ukraine mula sa missile attacks ng Russia. Inikayat din ito ang mga kaalyado na dagdagan pa ang pressure sa Moscow at tumulong na makumbinse ang Russia na bumalik sa negotiating table. Maalalang Pebrero ng 2022 nang ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop nito sa Ukraine na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Pinaniniwala ang 10,000 na ang nasawi sa digmaan na nakaapekto hindi lamang sa pandaigdigang supply ng pagkain kundi maski sa petrolyo. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balikan natin ang report ni Jolly Mar Acuyong mula sa Radyo Magazine kaugnay ng 50th anibersaryo ng grupong Tanghalang Batingaw. Jolly!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence sa leadership, creativity at service. service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational message si LPU President Attorney Roberto P. Laurel, kasunod ang pagkilala sa mga founders, former advisors at former presidents ng Naturang Theater Organization. Kasama rin sa selebrasyon ang Pusong Batingaw, isang legacy initiative na naglalayong magbigay ng mas maraming opportunities sa mga dati at kasalukuyan nitong miyembro, pati na ang Tanghalang Batingaw Theater Festival na inaasahang gaganapin sa Nobyembre. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa Formula 1, defending champion Lando Norris wagi sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Ang race report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Back-to-back wins ang naitalan defending World Drivers Champion Lando Norris ng McLaren ngayong ongoing na 2026 Formula 1 season. Ito'y matapos magwagi si Norris sa 2026 Dutch Grand Prix sa Zandvoort sa the Netherlands noong Linggo. Nanaig si Norris kontra sa kanyang mga karibal sa karera na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari para masungkit ang panalo sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Tumapos sa ikalawang pwesto si Antonelli, samantalang third place naman ang kanyang teammate na si George Russell, matapos depensahan si Hamilton para sa final podium finish. Susunod na karera ngayong season ay gaganapin sa Monza sa Italy sa susunod na linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abon ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
22: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley naka-alerto sa posibleng epekto ng enhanced southwest monsoon at ng bagyong Obet o Saudel. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: April,
25: naka-alerto ngayon ang buong Lambak, Cagayan mula sa posibleng epekto ng southwest monsoon na inaasahang palalakasin ng bagyong Saudel. Nitong hapon ng Lunes, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC upang higit na mapaghandaan ang anumang epekto ng bagyo, partikular na sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kahit pa man napakalayo nito sa kalupaan, iniulat ng PAGASA na palalakasin nito ang habagat. Kaya naman, pinababantayan ngayon ng Mines and Geosciences Bureau ang mahigit 500 barangay mula sa posibleng epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa. Partikular na pinatututukan ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, ang Northwestern Cagayan at maging ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kaugnay nito, iniatas ni Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogo sa mga kinaukulang lokal na pamahalaan ang tutok na paghahanda at huwag magpakampante upang maiwasan ang anumang panganib ng Enhanced Southwest Monsoon. Bagamat nananatili pa rin sa White Alert status ang buong rehiyon, nakahanda namang iangat ng mga local DREAMC ang kanilang alert status kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugega Raw.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Adopt a Waterway Project, binuksan ng Baguio City sa mga civic groups upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig patungo sa apat na tributaries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Darito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
7: Hinihikayat ng City Environment and Parks Management Office ang mga individual grupo at environmental advocates na makibahagi sa pangangalaga ng mga waterways o daluyan ng tubig sa lungsod sa pamagitan ng pagpapalawak ng programang Adopt a Park upang maisama ang mga ilog at tributaries. Ayon kay Chef Mohed, Attorney Renan Diwas, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa pamalang lungsod upang mapangalagaan at mapabuti ang kalagayan ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Bukod sa regular na clean-up activities, inaasahang makikibahagi ang mga adopters sa pagdidisenyo, pagtatanim at pagpapanatili ng mga halaman sa paligid ng mga waterways. Layunin nitong mapanatili ang mga unti-unting pagpapabuti sa kalidad ng tubig ng mga ilog. Kabilang sa apat na pangunahing river system sa lungsod, ang Baliri River, Wood River, Ambalanga River at Singaliano River na nagsisilbing mahalagang daluyan ng tubig patungo sa mga karatig lugar sa Benguet at sa La Union. Sinabi ni Diwas na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na madagdagan ang green cover hindi lamang sa mga kagubatan kundi maging sa mga water shed. Isinusulong din ng SEPMO ang naturang programa bilang bahagi ng environmental action at climate resilience ng lungsod, lalo na sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Halagaan ng pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Lumagpas na sa 1 billion pesos. Radyo

0: Adrian Pagsulingan. Ayon sa datos, subsided na ang baha sa 165 lugar sa rehiyon, habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa 88 iba pang lugar na pawang nasa Pangasinan at Dagupan City. Naitala rin ang 16 na rain-induced landslide sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at 4 na pagkabuwal ng puno sa Ilocos Sur. Samantala, 277 road sections at 8 tulay ang naapektuhan ng masamang panahon. Hindi madaanan ang 47 kalsada sa Pangasinan at 7 kalsada at 2 tulay sa Ilocos Sur. So ngayon, 223 road sections at 6 na tulay ay passable na. Ipinabatid pa ni Pagsulingan na naitala rin ang 337 na bahagyang nasirang bahay at 29 na tuluyang nawasak. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Bureau of Fire Protection. Patuloy naman sa paghahanda sa school safety drills. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
2: Nagsigawan ng briefing at rehearsal ang Bureau of Fire Protection, Pili Fire Station, katuwang ang iba pang lokal na ahensya para sa paparating na nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na ginanap sa San Agustin Elementary School ng nasabing bayan. Layunin ng nasabing aktibidad na patibayin ang kahandaan ng mga otoridad at paaralan sakaling magkaroon ng biglaang banta sa seguridad sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga gagawing aktibidad ay ang pagrepaso sa mga safety protocols, pabilisin ang mga estratehiya sa pagtugon at evacuation procedures upang maprotektahan ang mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang pinagsamang responsibilidad ng lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, patuloy na bumubuo ng mas ligtas at mas protektadong kapaligiran para sa mga mag-aaral ng Pili. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng direktiba ni na BFP Region 5 Director Fire Chief Superintendent Junito Maslang, OPFM Comsur Caretaker Fire Chief Inspector Josephine Janet Barandon at Pili Acting Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Dexter Prades. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga programa at intervention ng Department of Agriculture sa Palawan Agricultural Training Institute. Inilatag na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
3: Inilatag ng DA Press sa pangunguna ni Leonor Lotivo, ang OIC at Agriculture Program Coordinating Officer ng DA Press, kasama ang kanilang information officer na si Monica Vergara, ang mga programa at intervensyon na ginagawa ng Department of Agriculture para sa mga nasa sektor na agrikultura sa Palawan at sa iba pang probinsya at syudad ng Mimaropa. Kabilang sa mga ito ang pamamahagi ng mga binhi, fertilizers at marami pang suporta para sa mga magsasaka sa ilalim ng rice program. Binanggit rin ni Lotivo ang patungkol sa National Urban and Peri-Urban Program o NUPAP kung saan ay patuloy na nagkakaloob ang DA ng suporta para sa mga nagnanais na magtanim kahit nasa urban area. Kabilang anya dito ang mga gulayan sa paaralan, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa hydroponics, vertical gardening at pamamahagi ng mga gamit para mas mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka. Ibinahagi rin ng DA Press na mayroon itong livestock programs, pati na rin suporta sa pagpaparami ng baboy at maging ilang suporta para sa manukan. Kaugnay nito, sinabi rin ni Lotivo na patuloy rin nilang hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais sa halip na nakatuon lamang sa palay at dahil dito ay namahagi sila kamakailan ng ilang libong bags ng binhi ng mais para sa mga magsasaka sa probinsya ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 88,000 families sa Southern Leyte tatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Jevic. Mahigit 88,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatakdang makinabang sa rice distribution program ng pamahalaan kung saan bawat kwalipikadong beneficiary ay tatanggap ng

0: tig-10 kilong bigas. Ang programa ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare Development Office ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagsikap ng pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pagkain. Ayon kay Jonalyn Gaviola, PSW Officer ng Provincial Government ng Southern Leyte, mahigit 20,000 pamilya na mula sa bayan ng Sugod, Malitbog at Buntok ang nakatanggap ng kanilang rice allocation. Patuloy naman ang distribution sa iba't ibang LGU sa lalawigan na inaasahang isasagawa sa darating na linggo upang maabot ang iba pang kwalipikadong beneficiary. Para sa pagpapatupad ng programa, nakatanggap ang Provincial Government ng Southern Leyte ng mahigit 53 million pesos na pundo para sa rice distribution. Ang rice distribution program ay isang programa ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Sa pamamagitan nito, naipauubaya sa mga LGU ang pagpapatupad ng programa para mas direktang maihatid ang ayuda sa mga beneficiary sa kanilang komunidad. Sa patuloy na pamamahagi ng rice packs, layunin ng programa na makatulong sa food security, mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at makapagbigay ng agarang suporta sa mga komunidad sa buong Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: World Cafe of Opportunities, nagatid ng trabaho at oportunidad sa mga skilled workers sa Eastern Samar. Radio Pilipinas, Radio Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pen.
3: 13 job seeker ang idineklarang near hired matapos ang isinagawang 2026 World Cafe of Opportunities o WCO ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar Provincial Office sa General MacArthur Municipal Covered Court. Sa 13 near hired, 10 ang napili ng Techron Resources Incorporated, habang 3 naman ang napili ng Chan Group of Companies para i-refer sa operasyon nito sa Borongan City. Layunin ng WCO na mailapit sa mga skilled worker at job seeker ang mga oportunidad sa trabaho, skills training, livelihood at iba pang serbisyo. Dumalo sa aktibidad ang mga TVET graduate, aktibong TESDA scholars at iba pang job seeker, kasama ang 23 technical vocational institutions, government agencies, employers, farm schools at training partners. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang job matching, toolkit distribution training support fund at libreng assistance para sa skills passport. Nagkaroon din ng skills demonstration, libreng haircut, manicure at pedicure, gayon din ang pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Isinagawang WCO sa ilalim ng Job Linkaging and Networking Services o JOLINS framework ng TESDA bilang bahagi ng paghahanda sa National Tech Voc Day na ipinagdiriwang tuwing Agosto 25. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Department of Agriculture Caraga, sinusulong ang isang National Agriculture Program para sa seguridad sa pagkain. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Reggie.
4: Isinusulong ng Department of Agriculture Caraga ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa mga urban at peri-urban na lugar. Sa media briefing noong August 24, 2026 sa DA Caraga Conference Room sa Butuan City, ipinaliwanag na layunin ng programa na matugunan ang food security sa kabila ng limitadong lupang pansakahan. Kabilang sa mga programa ang community at vertical farms, rooftop gardens, hydroponics, aquaponics, livestock at iba pang agricultural projects, pati training, kagamitan at production facilities. Maaari itong makinabang ang mga urban at peri-urban dwellers, LGUs, paaralan, farmers groups, kabataan at community organizations. Bukod sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain, layunin din ng NUPAP na makalikha ng kabuhayan, dagdag nakita at mapalapit ang produksyon ng pagkain sa mga komunidad habang nababawasan ang logistics costs. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radio Pilipinas, Radio Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan naman ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Laila.
5: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Naglalayong matulungan ang 5 mag-aaral kabilang sa huling taon sa kolehiyo at mula sa mahihirap na pamilya. Nasa 203 barangay sa buong lalawigang Tawi-Tawi ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Bawat isang barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati nito ay ilalaan sa 5 eskolar mula sa mahirap na pamilya at sila ay makakatanggap ng tig 20,000 piso habang ang natitirang 100,000 piso ay para sa proyektong kabilang sa agarang pangangailangan ng mga nasasakupan sa barangay. Ang programang ito ay kabilang sa pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
9: Naging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
12: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
13: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat
10: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Martes, August 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan o kaibigan, pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Narito ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas Traffic.
3: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
5: Good morning sa isasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Ganun din po dito sa may West Avenue, bahagyang bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shio Boulevard. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. After naman ng Buendia, dyan na lamang po sa may pag-aho ng Pasay Road, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic, papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may FB Horizon, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy din po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may Relayan sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At may konting build-up na lamang po dyan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang bago umakyat ng Santolan na flyover. After naman ng Santolan, light traffic niyan towards dito sa may Balintawak. Dahil dyan sa may bagong baryo, nakakaranas din po ng pagbagal hanggang sa may General Latino. Pagdating naman dito sa may C5 Bata Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, mula po dyan na sa may pag-akyat pa lamang po ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan ng Ateneo. At muli tayong makaranasan ng pagbagal, papunta naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may C5 Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may TNDCitas at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating ng Kalayaan Elevated U-turn slot, nakakaranas rin po ng pagbagal patungo ng market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantalang northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan yan pagdating ng Canley Road sa Pasig, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Lanusa. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libis flyover. Apektado din dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano. at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, simula po dyan sa may Pito Ason, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal, simula po dyan sa may Labayani Road, tuloy-tuloy yan dito sa may Fairview Center Mall hanggang makarating na ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi, papunta ng Tandang Sora, at tuloy-tuloy din ang pagbagal na yan hanggang makarating na ng Elliptical Road. Hanggang dito na po yan sa may westbound ng Quezon Avenue at Agham, na kung saan meron pong vehicular accident yan sa pagitan ng isang motorcycle at isang private vehicle. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4, at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating pambungad na traffic update ngayong araw ng Martes, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
3: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Traffic update, yan po mula sa MMDA Metro Bay.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho, base sa resulta ng survey ng Okta Research Group, 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
2: Alan, mayorya ng mga Pilipino ang nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang mga komunidad, batayan sa July 2 ng mass survey ng Okta Research. Sa naturang survey, lumalabas na 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% naman ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga magnanakaw ang kanilang mga bahay.
3: Mary? We are trying to reestablish the signal ni Marian Bastasa. Yung kanyang report ay tungkol dito sa resulta ng Okta Research Survey na nagsasabing 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ayan, okay na ang signal ni Mary. Mary, go ahead.
2: Yes, Alan, mayorya nga no, ng mga Pilipino itong nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang komunidad, batayan sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na may 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga masasamang loob ang kanilang bahay. Pinakamataas ang porsyento ng kumpiyansa pagdating sa Visayas Region na umabot ng 84%, habang pinakabababa naman dito sa Metro Manila na nasa 58%. Kung ikukumpara rin sa resulta noong Marso, bumaba sa buong bansa ang antas ng kumpiyansa sa lahat ng tatlong safety indicators. Ayon sa Okta, ang malaking pagbaba ng confidence sa Metro Manila ay maaaring may kaugnayan sa mas mataas na exposure sa mga balita at social media tungkol sa mga krimen na maaaring makaapekto sa pananaw sa seguridad, kahit hindi naman direktang sumasalamin sa aktwal na antas ng panganib. Samantala, ang mas matatag namang pananaw sa seguridad sa Visayas ay maaaring umanong may kaugnayan sa tuloy-tuloy na presensya ng lokal na polis at community-based mechanism. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Calabar Zone. At alamin natin ang latest mula sa Calabarzon kaugnay ng mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at maging ng habagat. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay hihingi ng update direkta mula sa Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Baka kausap natin ang OCD Information Officer mula sa Calabarzon, Mark Rafael Sasutona. Yes, sir. Good morning po.
6: Good morning po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat ng tagapakinig ngayong araw.
3: Kami po'y mangungumusta dyan sa inyo sa Calabarzon kaugnay ng mga naging epekto nitong nagdaang mga bagyo at itong matinding pag-ulan na dulot po ng habagat, sir.
6: Yan na po. Magandang umaga po muli. Dito po sa Calabarzon, kasalukuyan, nakamonitor po kami. Standby naman ng ating RDRMC Emergency Operation Center na minaman po ng Office of Civil Defense and together with our member agency. So, sa ngayon po, meron na po tayong reported po dun sa total affected population na 275,782 families with 1,032,704 persons sa buong Calabarzon. So mainly po dun sa mga dalawang linggo na patuloy na pag-ulan, okay. Ang heavily affected po nung first week po ay Cavite, ngayon po ay then Rizal, and then Batangas po, and Laguna po ngayon, kasi since spilling na po, medyo may malaki na po yung volume ng tubig sa Laguna Lake, kaya may mga minamonitor pa rin po tayong flooded areas, specifically in parts of Laguna, malapit sa Laguna Lake.
3: Okay, so nasa malapit sa spilling level kamo ang Laguna Lake, kaya nag-spill ang tubig sa mababang areas ng Laguna. Ganun ba yon?
6: Apo, rather than spilling po, yung tamang term siguro po ay yung
3: okay.
6: Pagdagdag po ng tubig dun sa ating Laguna Lake. Kasi mayroon tayong threshold na per LLDA. So, last na 19 ng August ay parang almost 1.1 meters na lang para mag- ma-achieve na niya yung threshold natin sa Laguna Lake. But definitely po, nakamonitor din naman ng ating RDRMC at ang Office of Civil Defense para dun sa mga areas na apektado. Specifically po, yung pag umuulan at marami pong tubig na nilalabas po yung ating Laguna Lake, yung mga areas affected po natin specifically, yung mga malalapit po na LGUs, ay talaga po medyo mabagal yung pag-subside ng pagbaha.
3: Okay, so sa ngayon, binabantayan pa, ika nga, pero hindi pa nagkakatubig dun sa mga mababang lugar sa Laguna?
6: Meron na po. Meron na po. Actually, nakapag labas na rin po tayo ng ating RDRMC Memo number 137 regarding po doon sa preemptive and or forced evacuation doon sa mga communities po malapit doon sa mga areas na malapit sa Laguna.
3: Okay. So, nagsagawa na ng preventive evacuation sa mga residenteng nakatira na malapit doon sa mga communities na nasa baybayin ng Laguna Lake, pero bahagi ng Laguna. Ayun, okay. Oo. So, merong figures more or less kung ilang mga pamilya itong sumailalim sa preventive evacuation, Mark?
6: Wala lang po akong data ngayon, but definitely po, ito po yung mga LGUs natin, specifically yung atin sa San Pedro, sa meron tayong monitor din sa Bay, sa Calamba, meron din po tayong monitored po sa Cardona, sa Rizal. And yung pong mga, technically po yung talagang laging binabaha kapag continuous po yung pag-ulan ng mga malalapit na LGU sa Laguna.
3: Opo. At yung mga sumailalim sa preventive evacuation, kumusta naman ang kalagayan nila doon sa ating mga evacuation center, including ang pagdadala sa kanila ng mga food and not food items, Mark?
6: Opo. Sa kasalukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local DREAMsys at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para dun sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po natin.
3: Ayun, and as we speak, wala namang mga areas na may tuturing na hindi marating sa kasalukuyan o isolated. Halimbawa, baka nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides. Wala namang ganyan so far.
6: So far, wala naman po. And then, yung ibang mga nagkaroon po ng soil erosion and landslide na areas ay based po sa latest monitoring namin, halos lahat or karamihan na po doon ay na-restore na. So, kapag ka nakaka-receive po kami ng report, mabilis na rin naman po na gagawan po ng ating LGUs through their local capacity yung ating mga pag may mga landslide po, through the help din po ng ating DPWH, bilang sila po yung head ng ating debris clearing cluster po.
3: Ayun. So, ibig sabihin, hanggang doon sa level ng mga bayan at lungsod within Calabarzon, nakaposisyon kung sakali yung mga heavy equipment na maaaring magamit kung magkaroon ng mga landslides.
6: Apo, nakaposisyon naman po kasi meron tayong district engineering offices din,
3: yes,
6: sa ating mga areas, specifically in buong Calabarzon po.
3: Mm-hmm. Sa ngayon, base sa reports na nakakarating dyan sa inyo, meron bang mga areas within Calabarzon na pinag-aaralan ang epekto sa kanila ng nagdaang mga kalamidad at maaaring mag-declare ng state of calamity, Mark?
6: Apo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong mga LGUs na nakapag-declare ng state of calamity. But definitely po, tinitingnan po din natin din yung ating kung pumapasok po sa criteria. So, based po dun sa latest update namin ng report, ang province ng Cavite ay nakapag-declare na po ng state of calamity. Sa city of Imus, ganun din po. Parehas po sila noong August 10 pa.
3: Mm-hmm.
6: Municipality ng Rodriguez Rizal, nakapag-declare din po sila through Sangguniang Panglunsod number 145 ng 2026. State of calamity rin po nag-declare sa part ng Municipality of Cebu, Batangas, per Resolution 185 sa 2026.
3: Ayun, okay.
6: Yung mga nag-declare na po tayo ng SOCs.
3: Mm-hmm.
6: So, yun po yung mga heavily affected po na lugar and yung need talaga na po makapag-declare.
3: Mm-hmm. Okay, Mark, salamat na marami ha, sa mga updates na ito.
6: Po.
3: Thank you, good morning. Mark Rafael Sasutona, Information Officer po ng Office of Civil Defense sa Calabarzon Region 4A. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisika para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Makakausap natin this morning ang DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations sa Luzon, si Attorney Norlito Eneran. Asek Eneran, sir, magandang umaga po.
11: Yes, Sir Alan, magandang umaga sa iyo at sa inyong mga taga-panood. Nagagalak po kami na nabigyan po kami ng oportunidad na makausap po kayo.
3: Opo, nako, kami ho'y nasisihan din at napagbigyan nyo kami ngayong umaga. Well, ang una, makikibalita lang kami. Of course, dito po sa nagdaang matinding pag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, nakita na ang isa sa mga matinding dahilan ng pagbaha, ASEC, ay yung pong pagbabara ng basura sa ating mga waterways. At we understand, ang DNR-NCR kasama po sa mga nagsagawa ng matinding clearing operation sa mga waterways namin. Update lamang po at assessment tungkol dito, Attorney Eneran, sir, please. ASEC?
11: Sir Alan, tama po kayo. Yung ating mga nagbarang mga drainage ay may mga accumulated na garbage dito. Kaya ito yung nadala dun sa ating mga dalampasigan. So ang ginawa po natin, in-establish pa rin natin yung ating 196 na installed trash traps all over Metro Manila.
3: Opo.
11: And yung ating Stero Rangers, dineploy pa rin natin at pinaigting yung kanilang pagpapatrol, pagkukuha ng mga basura. Kasalukuyan po, meron tayong 1,387 Stero Rangers na nakakalat yan dun sa ating 364 priority waterways sa 448 barangays all over Metro Manila. So marami na po tayong nagawa at kinukolekta lang natin ang data ngayon dun sa number of volume or volume ng basura na nakolekta ng ating mga Estero Rangers.
3: Okay. Medyo kakaibang dating nito mga Estero Rangers. Ika nga. Basically, tell us more kung ano ang functions nila. Sila'y nakatutok, nagbabantay sa mga waterways natin all year round to make sure na hindi na matatambak ang basura sa mga waterways, Asek Ineran, sir.
11: Yes, Sir Alan, tama po yan. Ito po yung ambag at obligasyon ng DNR dahil dun sa mandamus order ng Supreme Court. Matatandaan po natin na nag-utos ang Supreme Court na linisin ang Manila Bay dahil sa isang kaso.
3: Yes.
11: So patuloy kaming sumusunod doon at ito po na nag-create po tayo ng mga Estero Rangers para tutukan yung kaayusan ng ating mga waterways kasi ito po yung sabi ng Supreme Court na panatilihing nasa swimmable area yung ating Manila Bay. So parte ito ng ating pagpupursige na mapalinis natin yung tubig dito sa Manila Bay. Kaya po meron tayong 3,800 plus or 1,387 Estero Rangers na nakatalat po sa Metro Manila.
3: Ayan, may nagtanong na kagad dito at nag-text, ano, ito po bang mga Estero Rangers, sila po ay mga volunteer o sila ay directly employed ng DNR, sir?
11: Ano po sila, naka-contract po sila, contract of service ang tawag po natin sa kanila, job order.
3: Ayun,
11: na pinapasweldo po ng DNR.
3: Mm-hmm. So yun, ibig sabihin sila ay kumbaga mga COS, contract of service ng DNR at araw-araw ang kanilang pagtutok dito sa kanilang mga areas of responsibility, Attorney Sir.
11: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
3: Okay. Kanina, sir, may nabanggit din kayong mga trash traps. More than 100 na nakatutok para, ibig sabihin, naka-install doon sa mga pangunahing waterways para hindi mapasukan ng basura yung mga daluyan ng tubig. Ganun po ba yun, attorney?
11: Yeah, tama po yan, Sir Alan. Kasi alam natin na sa isang lugar, hindi naman lahat ng gagaling doon sa isang barangay yung basura eh. Yung iba, inaanod,
3: yes,
11: galing sa upstream. Para ma-delineate natin yung ating saan ba nanggagaling yung mga basura na ito, nag-create tayo ng mga trash traps para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung mga basura. So with these trash traps, madali rin natin nahahakot yung mga naiimbak na basura dito sa ating mga trash traps.
3: Ayun, okay. So ibig sabihin, malalaman kung saan naggaling kasi depending on which side of the trash trap. Uy, galing ito doon. Galing ito doon sa kabilang side ng ilog. Yung mga ganon, malalaman kung saan galing at kung sino primarily ang may responsibilidad dapat doon sa pag-aayos ng concern na yon, sir. Ganon ba yon?
11: Yeah, tama, Sir Alan. Kaya yung ating 196 na installed trash traps, inaandun ito, strategically located dito sa mga municipality, cities, and barangays dito sa Metro Manila.
3: Mm-hmm. Ayan. Okay. Well, isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, ano? Guidance na rin galing mismo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung waste to energy program. Dahil nakita nga ito, marami pa ng basura. Di pakinabangan ito sa paraan na ito ay magiging source ng enerhiya. Sa panig po ng DNR natin, gaano kahalaga ang mga projects na may kaugnayan po dyan sa waste to energy, sir?
11: Sir Alan, kami naman po dito sa DNR, dahil wala pa nga po tayong batas patungkol sa waste to energy, open po tayo dun sa mga teknolohiya na sa tingin natin magpapabawas dun sa volume ng basura. Umaayon po kami sa deklarasyon ng ating presidente na meron tayong krisis sa basura. Kaya po lahat ng mga teknolohiya na makakatulong na mabawasan yung basura natin, kami po ay umaayon doon. So isa na rito sa mga teknolohiya na nasabi,
3: opo,
11: ay yung waste to energy.
3: Mm-hmm.
11: But of course, we're very careful, especially doon sa effect or impact nito sa ating environment. Kaya po we're assuring the public na i-evaluate natin at masusi natin pag-aaralan itong mga technologies na ito and make sure that walang adverse impact sa environment at sa kalusugan ng tao.
3: Opo, saka siyempre magtatayo rin ang kinakailangang mga infrastruktura at mga equipment na ilalagay dito sa iba't ibang areas ano, na siyang susunog o di sa basura at maaring ito'y mapagkuna ng enerhiya, sir.
11: Yes, yes, sir. Oo. So yung ating waste to energy, meron naman tayong dalawang klase doon, yung burn or non-burn na waste to energy.
3: Mm.
11: So yung burn, ito yung mga pinopropose ngayon pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na nagpumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. So ini-evaluate natin ito. As of now, wala pa tayong na-aproban na waste to energy sa Pilipinas pagdating sa burn waste to energy na process. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn. Ito using plasma and microwave.
3: Uy.
11: Para dun sa convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
3: Okay, yun ha. Burn at saka non-burn. Yung non-burn, gumagamit ng ano yun? Plasma at saka microwave.
11: Yes.
3: Ibig sabihin, walang byproduct na usok o mga ganon.
11: Yes, sir. Oo. Pero yun sir, wala pa tayong nakikitang modelo sa Pilipinas. But may mga pag-aaral na po tayo na nag-i-exist itong technology na ito.
3: Ayun. So, meron palang ganun. Burn at saka non-burn. Okay. Well, Attorney Ineran, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na dito sa area ng Metro Manila at ng Luzon para makiisa naman sila, ika nga, sa pagsugpo ng problema sa basura. Go ahead, ASEC Ineran, sir, please.
11: Yeah, maraming salamat Sir Alan at kami po rito sa DNR ay umaayon po kami dun sa sinabi ng ating presidente na ayusin muna natin yung sistema natin. Kasi kung maayos ang sistema natin ay matutulungan yung ating mga kababayan na maitapo ng maayos yung kanilang mga basura. Pero sinusunod pa rin natin yung hierarchy na tinatawag natin pagdating sa waste management. Which is ang una talaga is yung reduction. Magbawas po tayo ng ating mga basura at wag lang tayong consume ng consume. Pag-aralan din natin kung pwede namang hindi i-consume, edi wag natin gamitin. Waste reduction. Kung hindi naman po pwedeng na mag-reduce tayo ng ating waste, well, mag-segregate po tayo. Sa mga kabahayan natin, ugaliin na po natin na i-segregate natin yung mga recyclables,
3: opo,
11: compostable, at yung residual, yun lang po yung mapupunta sa ating mga sanitary landfill.
3: Mm-hmm.
11: Kasi po, pag napuno yung ating mga sanitary landfill, yun po ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon din tayo minsan ng mga aksidente, trash slide dun sa ating mga sanitary landfill, at yung nahihirapan na rin yung ating LGU at komunidad na kuhanin yung mga basura natin kasi punong-puno na dun sa sanitary landfill.
3: Opo.
11: So yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan na kailangan hindi lang po ito gobyerno, kailangan yung private sector ay tumulong din sa atin, yung household, yung mga kababayan natin, tulong-tulong po tayo para maibsan at mabawasan natin yung pag-generate ng maraming basura.
3: Okay. Yes, sir. Nako, Assistant Secretary Norlito Ineran. Sir, salamat po na marami for the updates at sa mga paalala mula po sa Department of Environment and Natural Resources, sir.
11: Yes, maraming salamat din sa iyo, Sir Alan, at sa iyong mga tagapanood.
3: Thank you, sir. Good morning. DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Human Resources, si Attorney Norlito Ineran.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development. Ang boses mula naman sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. No? So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
15: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
3: Opo. Asek Irene, of course, itong 4Ps program at yung walang gutong program ay nakapagpababa ng malaki ano po sa poverty. You know? Paano ho ikang direct ang naka-apekto ito sa poverty reduction at paano ito nakakatulong ng direkta at nasabi ng ating mga kababayan na sila ay hindi na ganoong kahirap. Asa kayo rin.
15: Alan, unang-una, nais nating banggitin na positive development itong pagbaba ng poverty incidence sa ating pong bansa. Opo. Ito ay pagpapatotoo na yung whole of government strategy to address poverty alleviation ay nag-gain ng traction o nag-work. And nabanggit mo nga, Alan, yung Four Peace Program, ngayon din yung Walang Gutom Program at iba pang mga development programs ng DSWD ay nakapag-contribute sa pagbabanga ng kahirapan sa ating bansa sapagkat natugunan yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. Now, tignan natin ano ba yung mga objectives ng programa. Halimbawa, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, namumuhunan yan sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan, yung mga mahirap nating mga kabataan.
3: Opo.
15: It keeps the children in school, di ba? Kasi sabi nga natin, it breaks the intergenerational cycle of poverty. Mm-hmm. So kapag sila ay nakakapagtapos ng pag-aaral, nare-receive nila yung tamang healthcare, they get proper nutrition, they have better chances of getting decent work in the future. Kaya nga pinagmamalaki natin, Alan, yung mga four-piece beneficiaries dati na ngayon ay mga summa cum laude, magna cum laude, nakapag-ace na mga licensure examinations. Kasi talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. At alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutom program. Kasi yung walang gutom program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo.
3: Opo.
15: Sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional. Now, mahalaga din yung mga safety net natin, kagaya nung assistance to individuals in crisis situation.
3: Mm-hmm.
15: Kasi kapag yung may nagkasakit sa pamilya, may namatay sa pamilya,

0: Spain. Kaya nakita natin na ito ang naging resulta ng pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. At talagang natutuwa tayo because ito ang nagpapakita at nagpapatotoo, gaya ng sinabi ko, na nagbigay ng traction yung mga programs na ini-implement natin.
1: Ayan. At saka in previous conversations, Asik Irene, nababanggit nyo rin na may mga pamilya na nakaka-graduate na from the 4Ps, di ba? Ibig sabihin, talagang habang sila ay nasa ilalim ng o mga benepisyaryo ng 4Ps, unti-unti nakitaan ang pag-unlad o pag-angat yung kanilang buhay, at sila nga upon reaching a certain level ay gagraduate, dahil ibig sabihin, umangat na ang level ng kanilang pamumuhay at ipapasa naman dun sa iba na mas nangangailangan ng tulong yung benepisyo. Asik, ano po?
0: Tama, Alan. Kung sa katunayan nga, as of July of this year, higit 1.7 million household beneficiaries ng 4Ps ang gumanda na yung kanilang antas ng pamumuhay at nakapag-exit na sa programa. So, ibig sabihin lang talaga na yung programa ay namimit niya yung objectives niya, which is to break the intergenerational cycle of poverty by investing in the human capital, particularly in education and health.
1: Ayan. Okay. Well, sa ibang puntos naman po, Asik Irene, ma'am, makikibalita rin kami. Of course, ang DSWD patuloy sa pagtutok sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. At nitong hanggang ngayon, umuulan pa rin in some areas dahil po sa habagat, Asik Irene. Ma'am.
0: Well, that's correct, ano? Diyan sa Hilagang Luzon ay patuloy pa rin yung pag-uulan. And patuloy pa din naman ang DSWD sa pag-perform ng mandato nito to provide augmentation support to the local government units para agaran natin na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi i-anchor ko lang ito, ano, doon sa pagtugon natin sa kahirapan. Alam mo, Alan, yung mga disasters, yung mga calamities,
1: opo,
0: this disproportionately affect yung mga mahihirap nating mga kababayan and even those na nag-i-improve yung level of well-being. Kaya mahalaga na meron tayong immediate assistance kagaya ng mga food packs, non-food items, para hindi sila magutom, hindi sila masyadong maapektuhan ng mga kalamidad at makaapekto ito sa improvement ng kanilang level of well-being. Sa katunayan nga, Alan, nasa maigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD. At yan ay binubuo ng mahigit 1.9 million na mga family food packs. And in addition to that, ay meron din tayong mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes,
1: opo,
0: non-food items, at yung mga financial assistance, nagkakahalaga na yan ng mahigit 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang-caution o may immediate na tulong na nang sa gayon maprotektahan ang ating mga kababayan na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
1: Opo. Well, Asik Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga updates na ito at sa mga impormasyon mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
0: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWT. Magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning po. Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balita mula sa Campo Crame, pulis na nasawi sa enkwentro sa Pagadian City, pinarangalan ng Philippine National Police.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Masalay, magandang mga sinalutuhan at binigyan po ugay ng Philippine National Police sa kagitingan ng kanilang intelligence chief sa Pagadian City Police Office na nasawi habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Pwede matapos mauwi sa enkwentro ang ikinasang operasyon ng pulisya sa lugar laban sa mga nasa likod ng iligal na pagbebenta ng mga armas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., kanilang ipinagdulok sa pagkasawi ni Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, kasabay ng pagpapabot ng kanilang kauspo sa pagkikiramay sa mga naulila nito. Inilala rin na PNP Chief ang dedikasyon ni Pantaran na anya hindi matatawaran at magsisilbi ring inspirasyon sa kanyang mga kasama sa trabaho. Agosto 23, na magkasa ng isang bypass operation ang pulisya.

0: Laki na bibilangan ni Pantaran sa Puruka, Malipayon, Barangay at Iguma sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Target ng operasyon ang magkapatid na sina Johnny at Jerry Bravo Gomez na pinaginarangan sangkot sa pagbibenta o trafficking ng mga hindi rehistradong baril na kapwa rin nasa uwi sa enkwentro. Kaugnay nito, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Reyco na matatanggap ng pamilya ni Pantaran ang lahat na nararapat na tulong at benepisyo para sa nasawing pulisa. Ipinag-utos rin anya ng PNP chief ang pagsasagawa ng ballistic examination sa mga baril na na-recover sa operasyon upang matukoy kung ginamit ang mga ito sa iba pang kriminal na aktibidad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: As far as we know, yung natatanggap po nating feedback ay napakataas po ng moral. Of course, we moving forward, titignan nga po natin kung paano palalo nating mapoproteksyon ng ating mga operatiba. Ito po kasi ay nagpapakita ng dedikasyon ng ating mga kapatid sa on the ground. It's very unfortunate, it's very saddening yung pong nangyari na ito, but tanggap na rin po ng ating kapulisan, ng inyong kapulisan, na parte po ito ng aming trabaho.
0: Yan ang tinig ni PNP spokesman Police Colonel Allen Reyco. Para sa Mago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame. Bye-bye time once again sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod sa ngayon pong umagang ito na Tuesday, August 25, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
4: 98.1 BT Radio.